0: was Blinding Lights dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 17 star minuto na makalipas ang alas 8 ng umaga. 8:17 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Kimi, Gora!
0: Again and again and again. Hello, hello, hello, hello sa mga consternation natin na talagang isa rin sa mga nag-abang kahapon ano nang naging resulta rin ng FIFA World Cup 2026. Star-studded, yung mga artist na nandoon, ang iconic, diba? Syempre, bukod sa performance nila Madonna, Justin Bieber, BTS, at ang frontman ng Coldplay na si Chris, syempre, inabangan din natin ang performance ni Shakira, ang kanyang Dai-Dai. At alam mo, Castornation, ibibigay ko sa iyo yung kung ano yung ibig sabihin ba ng Dai-Dai na iyan. Awitin ni Shakira. Ang lalim din pala talaga ng meaning niyan, Castornation, dahil bukod sa isang fight song, dahil syempre FIFA World Cup, ganyan. Tapos iba't ibang koponan, iba't ibang mga bansa ang naglaban-laban para malaman kung sino ang pinakamalakas na team for football, sa usaping football this year, dahil every 4 years lamang ito nangyayari, Castornation. Isa rin sa inaabangan talaga kung ano yung magiging theme song or soundtrack nung FIFA World Cup every 4 years. At hindi naman talaga tayo binibigo ni Shakira, diba? Yung isa sa mga lyrics niyan, Castornation, bigyan natin kayo ng idea, diba? Dai-Dai, let go. Diba? Next time na yung iba. Diba? Pero alam mo, Castornation, yung iba sa mga meaning niyan or ibang lyrics niyan, Castornation, meron niyan kaakibat na ibig sabihin sa ibang lengguahe. Katulad sa Japan, oo, no? Dai-dai, iko, dale, ales, let's go. Isa sa mga ibig sabihin niyan, Castornation, ay let's go, come on. Diba? Para ganahan ang mga players o team ng FIFA World Cup. Mamaya isa-isahin natin kung anong meaning niyan, ha? At sino-sino yung mga iconic players na nabanggit din sa awiting Dai-Dai ni Shakira. At syempre, kasama rin niya dyan, Castornation, si Burna Boy na ginamit din na theme song o kasama din sa theme song ng FIFA World Cup 2026, ang Dai-Dai by Shakira and Burna Boy. Well, anyway, Highway, by the way, we are back again and again and again. Kasama kapiling niyo na po ulit ang inyong OTG DJ, as in on the go, Star DJ Kimi Gora, the Explorer. Nasasamahan po kayong Gumora, Lumarga, at Pumasada ngayong umaga. Hindi lang po mga musika ang ating pagsasaluhan, kundi mga impormasyon din na kailangan niyong malaman at ngayon niyo lang malalaman. Kaya naman dyan ka lang, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Baliktugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: That was To Become One. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 33 star minuto na makalipas ang alas 8 ng umaga. 8:33 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Kimi Gora!
0: Back again and again and again. Isa pong magandang umaga sa ating lahat. And of course, sa mga bumabiyahe po as of the moment na talagang napapasway-sway ang kanilang mga ulo. Huwag lang yung mismong manibela, ha? Huwag naman ganon. Oo, ingat-ingat po tayo syempre sa ating pagbiyahe habang binabagtas po natin ang daan patungo sa kung saan ka man po papunta ngayon. At dahil nga kanina, may nabanggit tayong awitin consternation na mula po kay Shakira and kay Burna Boy na Die na awitin po para sa FIFA World Cup 2026. E ano ba yung ibig sabihin kasi ng Die? Diba? Ano ba yan? Ito ba ay pantawag sa isang tao o sa grupo ng tao? Alam mo, consternation, ang ibig sabihin po ng die-die sa Italian ay come on. Come on, come on. Panghikayat na kahit anumang laban ang iyong pinagdadaanan ngayon, kailangan nating kayanin. Alam mo, ang awiting itong Die by Shakira and Burna Boy ay nagpapakita ng nagpapahiwati, consternation, ng pagsa-celebrate natin ng resilience, ng unity, at ito, consternation, ng pagkapanalo para sa inaasam natin na tagumpay. Oo. O hindi naman kaya yung mismong nag-aasam. Ito ay encouragement sa mga nag-aasam na manalo sa kahit anumang laban na kanilang hinaharap. O yung katatapos nga na FIFA World Cup 2026 kahapon. O diba, consternation, meron din na lyrics dyan na iko. O ibig sabihin din yan sa Japanese na let's go din. Diba, yung lyrics na nandiyan, consternation, sa Die ay iisa ang lyrics sa chorus part na let's go, come on. Kaya pag narinig niyo yung Die o let's go. Pero sa atin, sa Pilipino, kapag narinig mo yung die, diba, para kang tinatawag sa inyong lengguwahe na inday or die, diba, tawagan sa mga kapitbahay, kakilala mo, hindi naman kaya kapatid mo, tinatawag ka, tas uutusan ka lang. Well, anyway, highway, oh, by the way, yan ang ating musika naman ngayong umaga ng Martes. I hope you're having a great day ngayong umaga na ito, consternation, at ingat-ingat po.

0: tayo ano, at magdala pa rin ng payong dahil medyo makulimlim sa mga oras na ito. Huwag kalimutan magdala pa rin ng payong, ng kapote, di ba? Parang kaninang umaga. Maaraw naman, DJ Kimi, wala ka naman dapat ipangamba. Pero hindi natin masabi ang panahon, consternation. Kaya ingat-ingat pa rin, dala pa rin po tayo ng kapote, payong, o di naman kaya ng bota. Kung kayo ay huwag naman sana, di ba? Pero mas maganda na handa tayo palagi. Sabi nga, di ba, ng Girl Scout at Boy Scout of the Philippines, laging handa. So, dapat ikaw din, lagi kang handa. Well, anyway, highway, by the way, pakaantabayanan mo rin, consternation, dahil maya-maya lamang ay babanggitin po natin kung sino ating special prize winner for this day. Kaya tutukan mo uyan, malay mo ikaw na ang mananalo ng limited edition po natin na radio set and of course ng 500 pesos na cash. At pakaantabayanan mo rin ang iba't ibang proof of purchase na aming babanggitin sa ating himpilan kung ano nga ba yung mga pwede mong ihulog bilang iyong entry para malay mo ikaw na ang babanggit natin bilang winner o swerte sa mga susunod na linggo. Anyway, highway, by the way, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga naggagandahang tugtugan ngayong umaga po ng Martes. Kaya naman, let's go beautiful, let balik tugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
0: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay.
5: Hi, Mae.
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka diyan.
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
6: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
7: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
8: Mmm! Holiday!
7: Almusalin ng nam.
8: Good morning!
7: Pagtanghalian.
8: Uy, may birthday ba?
7: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
8: Wow! Panoche buena!
7: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
8: At holiday beef loaf.
9: Malinam nam holiday.
10: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
11: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
12: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
13: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
12: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise. Masigla.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: because you are the reason. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 36 na Star Minuto na makalipas. Ang alas 9 ng umaga, 9:36 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
0: At narito na nga po, babanggitin na natin Kessler Nation ang maswerteng mananalo ng limited edition radio set with LED light pa yan, Kessler Nation. At hindi fixed dial. Kapag sinabi natin Kessler Nation na hindi fixed dial, ito po ay napipihit sa ibang istasyon. Pero syempre, dapat lagi ka pa rin nakatutok sa 102.7 Star FM Manila.

0: At bukod dyan, Kesternation, sa napakaganda nating radio set, makatatanggap ka rin ng 500 pesos na cash. O kaya naman kung sino man po ang dyan sa may taga San Juan City na may winning proof of purchase na Efficacent Oil. Lakas-lakas muna ang iyong radyo dahil baka pangalan mo na ang aking mababanggit. Again ha, Kesternation ha, ang ating mababanggit ngayong umaga na ito, ang siyang mananalo ng ating limited edition radio set with LED light at no fixed dial pa yan. Plus, 500 pesos na cash ang kanyang maiuuwi. Kaya naman, narito na. Siya po ay mula pa sa West Krame, San Juan City at may winning proof of purchase na Efficacent Oil. Congratulations naman sa'yo! Ikaw ay walang iba kundi si Domingo Dino Reyes! Congratulations, Kuya Domingo Dino Reyes mula sa Krame, San Juan o West Krame, San Juan at may winning proof of purchase na Efficacent Oil. Ikaw nga po ang makapag-uuwi ng ating limited edition radio set with LED light at no fixed dial pa yan. Plus, 500 pesos na cash. Again, congratulations, Kuya Domingo Dino Reyes. Ikaw po ay may 24 hours to claim your prize. Ibig sabihin po, kung ikaw ay nabanggit ko po ngayong umaga ha, ng 9:39 in the morning, kailangan po on or before 9:39 in the morning, ay nandito ka na po sa ating himpilan. At syempre, huwag nyo na rin pong kalimutan magdala ng 2 valid IDs. Talagang, para syempre talaga na ma-confirm natin na ikaw nga po ang ating special prize winner. Again, congratulations Kuya Domingo Dino Reyes mula sa San Juan City na may winning proof of purchase na Efficacent Oil. Ang iyo pong deadline ay 9:39 in the morning or on or before 9:39 ng umaga po, kailangan nandito ka na. Kaya naman, takbo ka na dito, lipad ka na rito, Kuya Domingo Dino Reyes. Ikaw rin, Kesternation ha, meron ka rin malaking chance ha, na manalo ng limpak-limpak na papremyo natin, hindi lang ng ating special prizes, kundi ng iba pa mga papremyo natin. Kaya naman, hulog-hulog ka pa ng maraming-maraming entries dahil the more entries you send, the more chances of winning! Makinig ka lamang sa ating himpilan, Kesternation, para mapakinggan mo kung ano pa ba yung mga proof of purchase na maaari mong bilhin at gawing entry o ihulog bilang iyong entry. At pakinggan rin ang ating mechanics dahil binabanggit po natin yan araw-araw. Anyway, highway, by the way, muli ito po ang swerte sa Palengke 2026. Sa balde-balding papremyo na may cash pa dahil 9 million total prizes ang ating ipamimigay nationwide. Aras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 19 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 10 ng umaga. 9:41 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potential for life.
0: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay.
5: Hi, Mae.
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka diyan.
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya
6: from Sarsaya.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
0: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
2: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
0: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
7: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
8: Masigla ka sa ko.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
3: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Kampante ako. Basta Gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
7: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
6: Masigla ka sa ko. Basta
7: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
8: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
9: Cosay Mini Grocery. Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
10: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
8: Kabayan's Gotohan and Kainan. Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
9: Nolly's Tindahan. 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
2: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
11: Nagpapasalamat po ako dahil ako ang nabunot na isa sa consolation prize winners sa katatapos na week 2 ng Swerte sa Palengke 2026 Studio Draw. Ako nga po pala si Lilian Dominguez mula sa Santos, Laguna at natanggap ko na ang 1,000 pesos. Thank you sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Nagpapasalamat din ako sa San Miguel Beer dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Sa mga kabombo at Castar Nation natin, sali na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
12: Star FM.
2: Hindi lamang musika ang inihahatid, pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
13: Tuloy paligid para sa Department of National Defense
2: o ibibigay ng mga Star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News.

0: sa ating Star FM News Connect sa mga oras na ito. Sa ating balitang nasyonal, DFA Chief nakatakdang makipagpulong sa Chinese Foreign Minister kaugnay sa Pilipinas o sa Philippine Bilateral Ties. At sa iba pang balita, Tariela itinanggi ang infringement claim ng CCG versus Philippine Navy personnel sa Ayungin Shoal kasunod ng July 20 incident. At sa ating balitang lokal, mga sugatan sa Maguindanao del Sur grenade attack nasa maayos ng kalagayan. At sa ating balitang international naman, 20 kataong nasawi sa flash flood sa Afghanistan. Mahigit 100 katao nawawala pa. At sa ating balitang sports, Pacquiao Mayweather rematch, tiwalang magiging record-breaking event pa rin. Magandang umaga, Metro and Megastar Manila. Narito na ang Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ. Ngayon ay araw ng Martes, ika-21 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako pong inyong lingkod, Star DJ Kimi. At narito na ang detalye ng ating mga balita.
1: Star FM National News.
0: Nakatakdang makipagpulong si Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro kay China Foreign Minister Wang Yi para talakayin ang bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at China. Inanunsyo ito ni DFA spokesperson o ASEAN Matters Dominic Xavier o Xavier Imperial kasabay ng week-long meetings at conference ng foreign ministers ng ASEAN dito sa bansa na nagsimula kahapon na magtatagal hanggang Biyernes, July 24, 2026. Ayaw naman pangunahan ng opisyal ang posibleng talakayin sa pagpupulong ng 2 diplomat ng Pilipinas at China. Ito ay matapos siyang tanungin kung kabilang sa pag-uusapan ang hinggil sa inilabas na AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy at naglalapastangan sa 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas at nagpawalang bisa sa malawakang claim ng China na pinagtatalunan o sa pinagtatalunang karagatan kabilang ang West Philippine Sea. Subalit naniniwala ang DFA official na napakahalaga ng naturang engagement dahil hindi lamang tatalakayin dito ang bilateral relations sa pagitan ng 2 bansa, kundi maging ang iba pang usapin na may epekto sa rehiyon at ASEAN. Sa ngayon, wala pang nabanggit si Imperial na petsa kung kailan magkikita ang 2 opisyal. Nauna na rin inanunsyo ng DFA official na inaasahang dadalo rin si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa ASEAN at kaugnay na pulong na gaganapin sa Metro Manila ngayong linggo.
1: Star FM News Connect.
0: Kaugnay ng balita na yan, Castor Nation, mariing itinanggi ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ang mga paratang ng China na infringement o panghihimasok ng Navy personnel ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ito ay kasunod ng panibagong tensyon sa pagitan ng mga tropa ng Pilipinas na nagmamando sa BRP, Sierra Madre at China Coast Guard nitong Lunes, July 20. Sa isang pahayag ngayong Martes, July 21, iginiit ni Tariela na walang ginawang paglabag o panggugulo ang Pilipinas sa naganap na marahas na engkwentro sa Ayungin Shoal. Binigyan din ni Tariela na ang mga tropang Pilipino ay nasa loob ng sariling teritoryo nito habang ang China Coast Guard ang naglakbay ng daang-daang milya para maghasik ng gulo sa loob ng katubigan ng Pilipinas. Giit ng PCG official na ang Ayungin ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas at continental shelf na o salig ng 2016 Arbitral Award na pinal at may bisa sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. At walang claim mula sa China, kabilang na ang tinatawag na 9-dash line ang may legal na batayan dito. Inilahad din ni Tariela ang tunay na pangyayari sa naganap na engkwentro kung saan isang rigid hull inflatable boat na may sakay na 8 katao ang idineploy ng China Coast Guard na 21560 ang lumapit sa BRP Sierra Madre at nagsagawa ng hindi otorisadong malapitang inspeksyon sa naturang barko ng Philippine Navy. Kaugnay nito, nag-deploy ang AFP personnel ng rubber boats para itaboy ang mga ito sa non-confrontational o mahinaong paraan. Subalit, binaliwala ng CCG boat ito at marahas na nanlaban. Ayon kay Tariela, isang barbaric na Chinese crew member ang pumalo sa ulo ng isang sundalong Pilipino gamit ang isang kahoy na baton na nagdulot ng malubhang sugat at pinsala sa rubber boat ng Pilipinas. Tinawag ng Rear Admiral ang marahas na aksyon ng Chinese crew na isang assault sa personnel ng Pilipinas sa mismong EEZ ng bansa at hindi maximum restraint. Git niya na binabaligtad ng account ng CCG ang aggressor at biktima na isang pamilyar na pattern na illegal, coercive, aggressive at deceptive na pag-uugali. Aniya ang CCG ang nagsimula ng mapanganib na aksyon at rumispundi lamang ang kanilang rubber boats para protektahan ang BRP Sierra Madre. Ang insidente nga, Sir Nation, ay naganap sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na mahigit 600 nautical miles ang layo mula sa Hainan Island ng China.
1: Star FM News Connect. Star FM Local News.
0: Sa ating local news naman, patuloy ang joint investigation ng militar at PNP upang matukoy ang pagkakakilala ng dalawang suspect at malaman ang motibo sa paghagis ng fragmentation grenade sa isang military vehicle sa barangay Mother Patuan, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur nitong Sabado o noong Sabado ng umaga. Ayon kay Lieutenant Colonel Ronald Suscano, tagapagsalita ng 6th Infantry Division, 5 ang nasugatan sa insidente. 2 sundalo ng 4th Scout Ranger Company, 2nd Scout Ranger Battalion na sila Jesse J. Bulanay at Colonel Arnel Calapan at 3 sibilyan na sina Dave o John Dave Usman Santiago, Basir Amban Batong at Pamia Upam Bulung Kif. Dinala ang mga biktima sa ospital at nasa stable na kondisyon. Batay sa paunang investigasyon, sakay ng isang itim na motorsiklo ang dalawang hindi pa nakikilalang lalaki nang hagisan nila ng granada ang military vehicle habang dumaraan sa Cotabato, Isuan o Isulan Highway harap ng pamilihan sa poblasyon ng Sharif Aguac. Agad na tumakas ang mga suspect patungong Mama Sapano. Dilinaw ni Suscano na wala pang sapat na ebidensya na mag-uugnay sa mga suspect sa isang armadong grupo o magpapatunay na sila ay binayaran para isagawa ang atake. Gayunpaman, biniberipika ng ProBar ang posibilidad na may kaugnayan ang mga ito sa natitirang miyembro ng nabuwag na Dawla Islamiya. Kasabay ng investigasyon, magpapatuloy rin ang manhunt operation ng ProBar at 6ID habang pinapalakas ang seguridad sa Sharif Aguac. Tiniyak naman ng CID na nananatiling kontrolado ang sitwasyon sa Bangsamoro Region at Region 12, lalo na sa paghahanda para sa Bangsamoro Parliamentary Elections.
1: Star FM News Connect. Star FM International News.
0: Sa ating balitang international naman, hindi bababa sa 20 katao ang nasawi matapos manalasa ang matinding flash flood sa hilagang silangang bahagi ng Afghanistan itong Lunes, July 20. Ayon sa Taliban-run government, pinakamalaking pinsala ang naitala sa lungsod ng Parun, ang kabisera ng lalawigan ng Nuristan. Bukod sa mga nasawi, hindi bababa sa 80 katao ang nasugatan dahil sa bigla ang pagbaha. Nabatid na inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi dahil mahigit 100 katao pa ang naiulat na nawawala hanggang nitong Lunes ng gabi. Agad na nagsagawa ng search and rescue operations ang mga otoridad sa lugar, ngunit nangangamba silang madaragdagan pa ang bilang ng mga biktima. Ayon sa mga opisyal, mahirap marating ang ilang apektadong lugar dahil sa lawak ng pinsala. Isa ang Afghanistan sa mga bansang lubhang na apektuhan ng climate change o pagbabago ng klima. Ayon rin sa mga eksperto, mas madalas na ngayon ang matitinding pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Pinalala rin umano ng malawak ang pagkalubo ng kagupatan ang pagbaha dahil sa kaunti na ang mga punong sumisipsip ng tubig ulan sa bansa.
1: Star FM News Connect. Star FM Sports News.

0: at sa ating balitang sports naman, naniniwala ang MP Promotions CEO Jess Mathur na mananatiling malaking atraksyon sa mga boxing fans ang rematch nina Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. kahit na naurong ang laban nito sa Enero sa susunod na taon. Ayon kay Mathur, tiwala siyang muling magiging matagumpay at makapagtatala ng record ang muling pagtatapat ng dalawang boxing legend dahil ito mano ang laban na nais muling mapanood ng publiko. Iginiit ni Mathur na ang rematch ni Pacquiao at Mayweather ang magiging isa sa pinakamalaking sporting events sa panahon ng streaming era. Matatanda ang inanunsyo ang rematch ngayong taon, ngunit agad din itong kinwestiyon ng ilang boxing analyst at tagahanga kung saan o kung makakamit pa nito ang parehong interes na nakuha ng kanilang unang laban noong 2015. Sa unang pagkaharap ng dalawa, nanalo si Mayweather sa pamamagitan ng unanimous decision. Marami rin ang nadismaya dahil hindi umano naging kasing aksyon ang laban gaya ng inaasahan dahil sa pagtakbo o patakbo ng depensa ni Mayweather. Bukod dito, kapwa na sa huling bahagi na ng kanilang karera ang dalawang boksingero. Sa oras na itinakda ang rematch sa Enero, halos 50 katao o taong gulang na si Mayweather habang 48 years old naman si Pacquiao. Gayunpaman, naniniwala si Mathur na hindi magiging hadlang ang edad ng dalawang atleta dahil kapa umano sila at natatanging personalidad sa mundo ng boxing.
1: Star FM News Connect.
0: Atin niyo pong napakinggan ang Star FM News Connect. Mga trending at komprehensibong balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ. Mula dito sa himpila ng Star FM Manila, ako po ang inyong tagapaghatid balita, Star DJ Kimi. At huwag niyo na rin pong kalimutang i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. At para sa ilan pang mga balita, pumunta lamang po kayo sa ating website. Yan po ang www.bomboradio.com. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. 26 na star minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga, 10:26 in the morning is our Philippine Standard Time. Baligtugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good morning, maganda umaga, Metro and Megastar Manila.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ng Bombo Radio at San Miguel Pale Pilsen. The True Erte sa Palengke ng Bombo Radio at Star with the prizes nationwide.
1: For 0499, series of 2020.
2: 102.5.
3: It's in standard playing field na kung hindi ikaw ang para sa akin, bakit? Diba? Diba? Parang mapapatanong ka kung minsan kita nakilala. Ba dapat hindi na lang? Internation, maraming mama sa akin mula pa kaninang alas 4 sa inyong mga umagag na diwa. It's all for you in the afternoon, afternoon stars weep at Twilight Zone. O, dire-direcho rin yan, ha? Dire-direcho! Para matagal-tagal ang ating pagsasama rin. Well, anyway, highway, by the way, hanggang dito na lamang po ang ating programang It's All For You In The Morning. Susunod na ang Star Hits Express. At makakasama niyo po dyan ang nag-iisang bolero ng bayan, Star DJ German Bolero. At syempre dahil check out na po ang inyong OTG DJ, as in on the go, Star DJ Kimi Gora The Explorer. Lagi ko pa rin paalala, gora lang ng gora pag napagod magpahinga. Gora lang ng gora nang walang tinatapakang iba. To formally close our program, leaving you with the song What Makes You Beautiful, para naman ipaalala sa iyo na ikaw ay may kagandahang taglay. What Makes You Beautiful by One Direction. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good morning, Metro and Megastar Manila.

0: celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
3: Basta Star.
4: Dito sa Makati, ang araw ko ay gumaganda. Kasi umaga, tanghali at gabi, talagang nakatutok ang radyo namin. Updated, pati rin sa mga balita.
5: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
9: Star FM.
10: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
11: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
10: Bet88, your ultimate playground.
12: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
13: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
14: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
15: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
16: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
17: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
18: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
19: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: just might. German Bolero.
1: I just might. Mula po yan kay Bruno Mars. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 14 star minutes. Makalipas ang alas 11 ng umaga, 11:14 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Happy, happy, happy morning. Happy, happy, happy, happy lunch time sa lahat po ng mga ka-star nation natin. At isang panibagong pagkakataon po muli ang pinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbubulahan, mga nagagandahan, nagagupuan at super duper sa kasipagan ng mga ka-star nation natin all over the world. Kaya naman, welcome na sa ating programang Star Hits Express. It's an hour na sasamahan, babandingan ka. Diba? At bobolahin kayong lahat. Diba? Para sa iyong lunchtime. Ngayong nagmamaganda at super duper din naman sa guwapang Tuesday morning. It's July 21, 2026. And you are now with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobla-bulain kayo hanggang alas 12 ng katanghalian sa programang Star Hits Express. Kaya naman, baliktugtugan na po tayo. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Yes, ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting Habang Buhay by Zach Tabudlo. Dito lang po yan. So 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 32 Star Minutes makalipas ang alas 11 ng umaga. 11:32 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Alam mo, may mga pagkakataon na habang buhay, ganun na talaga. No, habang buhay, ganun na talaga. Ibig sabihin, hindi na magbabago, yun na talaga yun. At dun tayo sanay, at wala ka nang magagawa kundi sudini too. Bukod sa pagtibok ng puso, ano? Diba? And speaking of that, diba ang gusto ko lang sabihin, for example, yung dalawa nating mata, diba? Ano pa ba, isang bibig. Yan. At syempre, dalawang butas ng ilong. Ayan. Ano ba yung mga pagkain na kapag naamoy mo? Sarap. Diba? May fast food chain na pag feeling ko marketing strategy din nila yon, no, na ipaamoy sa mga malapit sa kanila yung amoy ng kanilang manok. Diba? Ano pa ba yung mga, anong mga pagkain Pilipino yung kapag naamoy mo? Sarap. Ganun na no. Diba? Sabi, no, sa ilang mga

Tingin mo yung asim. Mmm, sarap. Gutom na siya. Gutom na yan siya. Diba ito, nagtataka ka rin ba kung bakit dalawa yung butas ng ilong natin? Diba? At yun nga yung nakakasanayan na natin at masanay ka na kasi wala namang mabubuhay na isa lang yung butas ng ilong. O baka meron. Diba? Ibigay na natin yung 0.0001% na merong isang tao na mabubuhay na isa lang yung butas ng ilong. Diba? At dito mo mapapansin, dito mo talaga makikita no, kung gaano, diba? Gaano kagaling yung creation ni God. Diba? Bukod nga sa nakasanayan na natin na ang pangit kasi kapag isa lang yung butas ng ilong, ano? I mean, kapag tinignan mo, yung isang tao, isa lang yung butas ng ilong, mukha siyang hindi tayo sanay. Diba? Kasi ang kinasanayan talaga natin, dalawa yung butas ng ilong, kahit ano ba yan, matangos, pango, diba? Or kung ano man, diba? It's your ilong. So, be proud of it. Katulad ko, proud ako sa ilong ko, no? So ito kaya dalawa ang butas ng ilong natin. Kasi nga ang sistema ng ating katawan bilateral. Ibig sabihin, kapag hinati mo yung katawan mo, dapat kaya niyang mabuhay pa rin. 'Di ba? May mga pagkakataon na kalahati ng katawan ng isang tao ay paralyzed na. 'Yun yung mga na-stroke, 'di ba? At kaya pa rin naman mabuhay ng tao kahit ganun yung nangyayari. So bilateral system ang ating katawan. Kapag hinati mo nga sa kabila ay sa gitna, 'di ba? Yung isa dapat perfect siya. Charat. Tapos yung kabila, perfect din siya. Yung mga ganon. So may mga pagkakataon din kasi na ang ating ilong, kailangan niyan moisturized. Diba? Pag dry, sakit sa ilong. Diba? So may mga pagkakataon na yung ating mga, halimbawa, may mga swelling, may mga shrinking, ganyan, ng blood vessel, may namamaga na blood vessel mo, ibig sabihin ugat-ugat. Diba, ang tendency niyan, kailangan tuloy ng malakasang paghinga. Diba? Kasi kailangan ng kailangan sapat yung blood flow, yung daloy ng dugo sa ating mga katawan. So ang tendency niyan, mag-work hard yung kabilang ilong mo, for example, tapos yung kabila mo namang ilong, magpapahinga naman siya. Diba? Para din maibalik niya yung moisture niya. Diba? Kailangan kasi moisturized yan. Kasi ang pangit. Alam mo yun, naaalibadbaran ka kapag, yung ilong mo tuyo. Diba? Pag dry yung ilong, parang, ano ba yan? Parang hindi masiga. Ganyan. So, magpapahinga yung kabila mong ilong. Diba? Tapos, kapag okay naman na siya, magpapalit na sila. Diba? Yung kabila naman yung magpapahinga. Tapos, yung kabila naman yung mag-work hard. Ang galing, di ba? So, yun yung tinatawag na nasal cycle. Every 2 to 6 hours, yung autonomic nervous system natin, pinagpapalit-palit niya. No, yung airflow dominant sa pamamagitan ng dalawa mong nostrils or yung butas ng ilong mo nga. Diba? Yung isang butas ng ilong mo, mabilis yung airflow filters nun. At syempre, meron niyang pinapainit niya yung hangin na pumapasok sa atin. Ganyan. Tapos yung isa naman, nagpapahinga para ma-recover naman yung moisture. Para ma-moisturize siya. Diba? At hindi ka irritable. At marami pang iba syempre para naman na maximize at optimize yung sense of smell natin, yung sense natin na pag-amoy. Diba? Para hindi ka yung feeling mo may COVID ka. Alam mo yung mga ganun pagkakataon, hindi ako makahinga, hindi ako makaamoy, wala akong naamoy, ganyan, baka may COVID na ako, yung mga ganun. Diba? Umuso yun sa atin, mga pandemic days diba? Pero ayan diba? Whatever it is, kailangan mong ipalakasin talaga, palakasin yung iyong immune system, ha? Kamamaya sabihin mo, hindi, wala akong COVID. Yan, o, diba nga, meron mga balita na nagtataasan na naman ang COVID cases. So, mag-prepare ka lang. Ingat mo yung sarili mo. O, mag-ingat-ingat ka. Wala pa namang nagmamahal sa'yo. Tara. Alam mo, magmahala na lang tayo. Kung mga walang nagmamahal dyan, tayo-tayo na lang yan.
And at the same time, lastly, sa mga Star Nation natin, immune defense din yon. No, kaya dalawa talaga yung butas ng ilong sa atin. So kapag halimbawa, nabaranga, no, namaga naman yung kabila mong

0: ilong, o eh, di buhay pa naman yung isa mong ilong, diba? Pero may pagkakataon na barado parehas, no? Why, oh, why? So yun yung mga kadahilanan kung bakit dalawang butas ng ilong natin at huwag mo na pong pangarapin na may pagkakataon sa lifetime natin bilang isang mga tao na magkaroon ng isa lang yung butas ng ilong ng isang tao kasi hindi tayo sanay doon. Okay naman tatlo, apat, lima butas ng ilong, diba? Yung mga ganon. So it's a good creation of God, diba? Na very perfect at nakakatulong talaga sa atin yun na dalawa yung butas ng ilong natin. Kaya naman, amuyin, singhutin mo na yung bistek mo dyan, yung sinigang mo pagkasarap-sarap. This morning, it's lunchtime dito po sa ating programang Star Hits Express with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobla-bulain kayo hanggang alas 12 ng katanghalian dito po sa programang Eat You. Kaya naman, right now, check your time. Oy, intayin na natin, mag-40 na. Yan, perfect! 20 star minutes bago sumapit ang alas 12 ng katanghalian, 11:40 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nagtugtugan tayo dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM.
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pagspray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
4: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
5: Kapit bahay!
6: Hi, Mare!
4: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
5: Kapit ka dyan!
4: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit? Kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam.
5: Kapit sarap, kapit saya.
6: From Sarsaya.
7: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
8: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing plant potential for life.
8: Pure Gold. Always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
8: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing plant potential for life.
8: Pure Gold. Always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Hits. You're on Star Hits Express.
1: Star Hits Express.
0: On Star.

0: German Bolero.
1: Si Kulo, dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na lamang pong 7 star minuto bago sumapit ang alas 12 ng katanghalian. 11:53 in the morning. Yes, that is our Philippine Standard Time. Ito na nga, kung ikaw ay nagtataka, bakit po Jumulanis Morissette? Alam nyo, sa mundo, dito sa Pilipinas, sa existence, ito nag-exist ka na nga, diba? Dapat alam natin na kapag mainit, diba? Binigyan tayo ng mainit na mga araw, bibigyan din tayo niya ng mga pagulan. Kaya ready mo ang iyong sarili, diba? Meron pong tinitingnan kasi na low pressure area or LPA, minomonitor po yan. Sa labas naman yan ng Philippine Area of Responsibility. Kapag sinabing Philippine Area of Responsibility, yun yung area, no, outside ng mga kapuluan natin, no, nasa atin pa rin, di ba? Na yung iba nga dyan, inaangkin. Pero, naangkin ng China. Di ba? May ano sila, na, ano yung 9-dash line, yung mga ganun. Ay, nako naman. So, yan po, pero medium chance pa lang to para maging isang tropical depression, no? Sa loob ng 24 hours yan ngayong araw. So, kapag may pag-ulan pong nararamdaman, nararanasan sa araw na ito, dahil po yan sa southwest monsoon. Ayan, na nagbibigay ng pag-ulan dyan po sa ibabang bahagi ng ating Pilipinas, no? Sa Mindanao po yan. Pero, dito sa Metro and Megastar Manila, meron asahan po ang moderate to heavy rain showers na merong lightning and malalakas na hangin sa Bataan, Pampanga, ilang lugar po dyan, sa Zambales din. Ayan, sa loob po yun ang susunod na 2 oras. Yan po ang kasalukuyang dinaranas ng ilang mga lugar dyan sa San Francisco, Quezon Province. Na maaari po yung tumagal sa loob ng 2 oras at maaaring makaapekto sa mga kalapit na lugar. So mag-check lang po kayo, ano, antabay lang kayo sa mga iba pang weather updates. Kung halimbawa, uulanin ba tayo dito sa Metro and Megastar Manila. Pero kahit naman anong mangyari, magdala ka na lang ng payong. Yung, dala kang payong ha. Kahapon, kagabi, parang medyo Jumulanis Morissette. So asahan natin ito within the week. Siguro, para di ka ma-disappoint. At syempre, para sa iba pang mga detalye or impormasyon, balita na kailangan mo, nako, antabayanan po, susunod na ang Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back best news program sa Catholic Mass Media Awards. Hanggang dito na lamang ang ating programang Twilight Zone. Story, it's Express. Ako pong inyong kasama, kabandingan, kabala ni Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Si Formal Go sa program, here's Bruno Mars, Just the Way You Are. Happy lunchtime, everybody. Ito pong 102.7 Star FM. Ibang dating. Like mo, share mo. Happy lunchtime.

0: 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Martes, magkakabombo, Hulyo 21, 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, dalawang Pinoy nasawi, 12 sugatan sa panibagong drone attack sa may Black Sea. Si Philippine Army Commanding General, itinalaga naman bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Samantalang defense team, kampanteng hindi malaking dagok ang ruling ng Senate Impeachment Court sa subpoena request ng House Prosecution. Pinag-aaralan din ang posibleng paglapit sa Korte Suprema. Ang moral naman ng mga sundalong Pilipino mataas sa kabila ng ginawa ng China Coast Guard doon sa may West Philippine Sea. Ang dalawang sundalong nasugatan, posible ring ilikas. Abangan sa ating international news mamaya ang Taiwan President na nanindigang hindi papayagang maging Chinese Taiwan ng kanilang estado. At sa ating balita sa bayong dagat, ang football legend na si Lionel Messi binati ang Spain sa pagiging World Cup champion. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac na dalawang Pilipinong seafarer ang nasawi, habang 12 naman ang nasugatan matapos atakihin ng mga unmanned aerial vehicle o mga drone ang siyam na commercial vessel sa may Black Sea. Isang Pinoy pa rin ang hanggang ngayon ay pinaghahanap. Ayon kay Secretary Cagdac, nakasakayang gabuang 139 na mga tripulanteng Pilipino sa siyam na magkakahiwalay ng mga barko na inatake. Ang mga naturang barko ay nakaangkla sa mga daungan ng Ukraine at malapit sa Russia. Kinumpirma naman ng kalihim na ligtas at walang pinsala ang 124 sa kanila. Paliwanag pa ng kalihim, karamihan sa mga inataking sasakyang dagat ay mga oil tanker at mga bulk carrier na nagtamo ng malalaking mga pinsala. Sa ngayon ay nakapagpabot na rin ang Migrant Workers Department at ang Philippine Government ng tulong sa mga Pinoy habang inaasikaso ng pagpapauwi sa mga labi ng dalawang nasawi. Nag-aalok din anya ang Philippine Government ng repatriation program sa iba pang mga naapektuhan kasama ang iba pang akmang tulong tulad ng financial, medical at psychological assistance. Pagtitiyak ng kalihim, patuloy ang mahigpit na may pag-ugnayan ng Migrant Workers Department upang ma-recover at mapauwi ang labi ng dalawang nasawi at tuluyang mahanap ang isa pang nawawala. Sa iba pang mga balita, magsisilbi bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines si Philippine Army Commanding General, Lieutenant General Antonio Navarrete. Inanunsyo ng Department of National Defense ang pagkakatalagaan ni General Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas kasabay ng official retirement ngayong araw ng outgoing Chief of Staff, 4-star General Romeo Browner Jr. Ayon sa National Defense Department, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Navarrete bilang kapalit ni General Browner Jr. na nakakumpleto sa kanyang 3 taon na fixed term. Inanunsyo rin ng National Defense ang pagtatalaga kay Western Mindanao Commander Lieutenant General Donald Gumiran na kapalit ni General Navarrete bilang Commanding General ng Philippine Army. Binati naman ng National Defense Department si General Navarrete at General Gumiran sa kanilang bagong promosyon. Kumpiyansa ang ahensya na itataguyod ng dalawang general ang profesionalismo, kagalingan at dedikasyon para paglingkuran ang Pilipinas at ang sambayan ng Pilipino. Dako tayo sa iba pang mga usapin, mga kaumbo, sa usapin po ng impeachment. Nagpapatuloy pa rin po ang paghahanda ng Senate ngayon para ho dito sa day number 8 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyang din ni dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa ang pangailangang may pakita ang akmang paggalang at respeto sa lahat ng Senator Judges. Anya, abogado man o hindi, nararapat lamang na igalang ang isang senador at nirerespeto rin ng kanyang kapwa senador. Ginawa ng abogadong pahayag ng makuhanan ng reaksyon ukol sa naunang statement ni Senator Alan Peter Cayetano na mahirap daw makipag-argue ng legal matters doon sa mga hindi abogado. Ayon kay Attorney Cayosa, Taniwa sa legal ethics ang pagmamalaki o pangmamaliit sa iba dahil lamang sa hindi pagiging abogado. Habang lahat ng senador ay nararapat din anya na bigyan ng benefit of the doubt. Iginit din ng batikang abogado na hindi kailangang abogado ang isang senator judge upang maging mahusay at patas sa impeachment trial. Ang kailangan lamang niya ay ang tapat na pagganap ng tungkulin bilang isang impartial judge. Bukas ang isipan, walang prejudgment at walang kinikilingan at malinis ang puso at konsensya. Ayon kay Attorney Cayosa, taliwa sa ethics ng mga abogado ang pagmamalaki sa kanilang profesyon o pagmamaliit sa iba, kaya dapat manaigang respeto sa lahat ng senador, anuman ang kanilang legal o educational background. Update pa rin dyan sa May Senate Impeachment Court, mga kabombo. Kuhanin po natin na ang panig ko ng defense. Ito hong subpoena ruling, hindi na humalaking dagok sa panig ng depensa. Ngunit pinag-aaralan din na posibleng paglapit sa Korte Suprema. May live report si Bombo Jaira Hanggayo.
3: Yes, Bombo Genesis, sinahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi nila itinuturing na malaking dagok o major setback ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court na payagan ng subpoena para sa bank records, income tax returns at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manasses Carpio. Ayon kay Defense Counsel Spokesperson Attorney Michael Poa, inaasahan na ng kanilang kampo ang posibilidad na pagbigyan ng impeachment court ang hiling ng House Prosecution Panel kahit mariin nila itong tinutulan. Aniya na nanatili silang naniniwala na matibay ang kanilang mga legal na argumento laban sa subpoena, ngunit kinikilala nilang na nasa kapangyarihan ng impeachment court ang pagdedesisyon sa usaping ito. Narito pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
4: Well, the defense argued its position. Nilatag naman namin kung bakit kami nag-object. Nilagay naman namin doon sa aming opposition kung ano yung mga relevant laws on that really fortified our position on why the request should not be given due course. But nonetheless, nasa hukom naman talaga kung anong decision. We submit to the decision of the impeachment court, of course, without prejudice to legal remedies available under the law. Siyempre, hindi namin may pagkakaila na talagang we had strong grounds to oppose. No? At least, yun yung pananaw namin. But as to setback, we're ready naman, whatever happens. The possibility of this happening is something we also anticipated. So, hindi naman natin masasabi na malaking setback to. Siyempre, hindi naman tayo magbobolahan. Siyempre, mas gusto namin kung napagbigyan din, no, yung opposition namin. But, that's normal naman in any court proceeding and we respect the impeachment court as well as the ruling made by the presiding officer. So, tayo, we just submit to the ruling of the court. But again, without prejudice, siyempre, sa mga remedies that are available.
3: Sinabi rin ni Poa na pinag-aaralan na ng depensa ang mga posibleng legal na remedyo kabilang ang pagpapadala ng usapin sa Korte Suprema sa pamamagitan ng judicial review. Gayunman, nilinaw niyang wala pa silang penal na desisyon at kailangan pa nila itong pag-usapan sa loob ng defense team at ikonsulta kay Vice President Sara Duterte bago gumawa ng anumang hakbang. Narito pa ang kanyang pahayag.
4: Well, to be perfectly clear, we're not even sure if a motion for reconsideration is something that we're allowed to do. That's parang wala yan sa rules eh, nung huli naming tinignan. Of course, there's always the possibility of going up because as I mentioned earlier, everything is subject to judicial review depending on the circumstances available. But we have not made that decision yet. So gusto ko lang i-clarify yon na this is something that we have to discuss as a team and also, of course, in consultation with our client, the respondent, no, Vice President. So, ano lang naman, yan yung mga, parati naming may kolatilya kasi para sa mga abogado na without prejudice to ganito, ganyan. But it doesn't mean that we will be doing it. It doesn't mean that we will not be doing it. But this is something we'll have to discuss amongst ourselves.
3: Una, panood nga natin mga kabombodster nation ang nangyari kahapon sa ika-anim na trial ni Vice President Sara Duterte ay giniit na ng depensa na isang fishing expedition ang hiling na prosekusyon dahil umano sa klaw nito ang halos 20 dekadang financial records nang hindi umano tinutukoy ang mga partikular na dokumentong may kaugnayan sa aligasyon ng unexplained wealth. Idinagdag pa ni Attorney Powan sa ilalim ng Section 8A ng Anti-Money Laundering Act, hindi maaaring isawalat ng Anti-Money Laundering Council records at wala itong exemption para sa impeachment proceedings. Taliwas naman yan sa bank secrecy law. Sa kabila nito, binigyan diin ni Powan na nasa sa PINA stage pa lamang ang usapin at hindi pa nangangahulugang otomatikong magiging bahagi ng ebidensya ang mga dokumentong makukuha sa pamamagitan nitong subpoena. Aniya, hiwalay pang pagpapasyahan ng impeachment court kung tatanggapin at papahalagahan bilang ebidensya ang mga naturang records sa mga susunod na yugto ng paglilitis. Live mula dito sa Senado ng Pilipinas. Ito si Bombo Jai Rangayo. This is Bombo. Yes, Bombo Genesis.
2: May nababanggit ba ang defense panel kung sino yung ihaharap nila ngayon magsasagawa ng cross-examination kay Director Matibag kasi inaasahan marami o inaabangan na marami yung pagharap ni Matibag na yan?
3: As of this moment, Bombo Genesis, wala pang ibinibigay na detalye, no, or any information ang defense team. Same just last time, no, nung tinanong natin si Attorney Michael Powa and even yung kanyang kampo kung sino yung haharap sa mga magiging cross-examination dito sa witness na ibibigay dito na prosecution side, ay hindi nagbibigay, no, ang defense team kung sino yung magsasagawa ng cross-examination. But we are hoping, no, and we are assuming as well, kasi nung last time nakita natin na si Attorney Virgilio Ligutan, yung sa side ng prosecution, nagharap doon for the direct examination sa mga witnesses. And ngayon, naabangan natin na kung sino yung magsasagawa nitong direct examination and cross-examination dito kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, Bombo Genesis.
2: Okay. Maraming salamat, Mujay.
3: Live mula dito sa Senate of the Philippines, ito si Bombo Jai Rahangayo and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Balikan po natin mamaya ang usapin dyan mga kabombo dahil haharap na rin po si National Bureau of Investigation Director Matibag ngayong hapon bilang testigo ng House Prosecution Panel. And of course, kasabay din po niyan, magkakaroon muli ng mga serye ho ng cross-examination, redirect, at recross. So medyo mahaba-habang hapon po ang ating pumatutunghayan ngayon, day number 8 ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ibang mga updates po tayo mga kabombo, marim pong itinanggi ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Rural Admiral J. Tariela yung mga paratang ng China na infringement o panghihimasok ng Navy personnel ng Pilipinas sa Yungin Shoal. Ito'y kasunod pa rin ng panibagong tensyon sa pagitan po ng mga tropa ng Pilipinas na nagmamando sa barko ng Republika ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre at ng Coast Guard ng China nito hong araw ng Lunes. Isang pahayag, iginiit ni Admiral Tariela na wala ang ginawang paglabag o panggugulo ang Pilipinas sa naganap na marahas na engkwentro sa Yungin. Binigyang diin ni Tariela na ang mga tropang Pilipino ay nasa loob lamang ng sariling teritoryo ng Pilipinas, habang ang China Coast Guard ang naglakbay ng daan-daang milya para lang manghasik ng gulo sa loob ng katubigan ng bansa. Gayunman pa ng Coast Guard official na ang Yungin ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at Continental Shelf salig sa 2016 Arbitral Award na pinal at may bisa sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea at walang claim mula sa China kabilang na ang tinatawag nilang 9-dash line na may legal na batayan dito. Inilahad din ni Admiral Tariela ang tunay na pangyayari sa naganap na engkwentro kung saan isang rigid hull inflatable boat na may sakay na 8 katao ang dineploy ng China Coast Guard. Ito ho yung China Coast Guard 21560 vessel at lumapit po doon sa BRP Sierra Madre at nagsagawa ng hindi otorosadong malapitang inspection sa naturang barko ng Philippine Navy. Kaugnay nito ay nagdeploy ang Armed Forces personnel ng rubber boats para itaboy ang mga ito sa non-confrontational. Ito ho yung mahinahong paraan. Subalit binaliwala ng China Coast Guard at marahasan ng laban. Ayon kay Tariela, isang barbaric o Chinese crew member ang pumalo sa ulo ng isang sundalong Pinoy gamit ang kahoy na baton na nagdulot ng malubhang sugat at pinsala sa rubber boat ng Pilipinas. Tinawag din ni Rear Admiral ang marahas na aksyon ng Chinese crew na isang assault sa personnel ng Pilipinas sa mismong Exclusive Economic Zone ng bansa at hindi raw matatawag na maximum restraint. Gayunman niya na binabaliktad ng China Coast Guard ang kanilang kwento na isang pamilyar na pattern ng illegal, coercive, aggressive at deceptive na pag-uugali ng China. Anyang China Coast Guard ang nagsimula ng mapanganib na aksyon at rumesponde lamang ang kanilang rubber boats para protektahan ang BRP Sierra Madre. Ang insidente nga ay naganap sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, mahigit sa 600 milya ang layo mula ho sa Hainan Island ng China. Balikan din po natin mamaya itong usaping ito dahil posible daw ho na ilikas yung dalawang sundalo, dalawang Navy personnel na nasugatan dyan po sa nangyaring panibagong maritime incident, mga kabombo. Meanwhile, update po muna tayo dyan sa may mataas na kapulungan, dyan sa may Senado. Nasalinya ho natin si Bombo Jello Agana, nihaharap na po ngayong hapon si National Bureau of Investigation Director Matibag. Bombo Jello.
5: Bombo Genesis, haharap na nga ngayong ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag bilang isa sa mga huling testigo ng House Prosecution Panel sa Article 4 ng Articles of Impeachment o ang reklamong grave threat laban kay Duterte. Kahapon, inatas na ng impeachment court ang paglalabas ng subpoena kay Matibag at dalawang opisyal ng bangko para dumalo ngayong araw hanggang bukas July 22 matapos na ipahayag ng prosecution na mananatiling testigo si Matibag para sa ikatlong linggo ng paglilitis ng Vice Presidente. Narito pakinggan natin ang pahayag ni House Prosecutor Representative Jelver Luistro and Senator Judge Francis Chis Escudero.
6: Are maintaining the presentation of NBI Director tomorrow, that is Tuesday, July 21. And then following the NBI Director, Your Honor, will be the two land bank managers in the person of Violeta San Constantino of Shaw Branch Manager and Danita Camposano of DepEd Branch Manager. As to the presentation of the Legislative Archive Officer, we will be determining the appropriate time when to present her, Your Honor.
7: So the court recalls or withdraws the earlier statement that the two bank officials may appear on Wednesday. The subpoena stands, therefore, requiring their appearance to respond to the subpoena ad testificandum tomorrow, July 21 and July 22.
6: We confirm, Your Honor.
5: Inaasahang magiging malaki ang papel ng NBI Director sa nagpapatuloy na pagdinig ukol sa amunay pagbabanta ni Duterte sa buhay nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang NBI Bombo Genesis ang nag-imbestiga sa video conference kung saan sinabi ng Vice Presidente ang amunay mga naturang banta at batay sa mga testimonya ng dalawang naunang testigo ng prosekusyon na sina NBI Agent John Mark Kalilong at NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, totoo at seryoso umano ang naging banta ni Duterte ayon sa kanilang isinagawang imbestigasyon. Narito't balikan natin ang mga bahagi ng pahayag ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa pagtatanong ni Attorney Armando Ligutan.
8: As the chief investigator at that time, the utterances made by the Vice President was serious and the threat was real and actual, sir. The Vice President was furious and fuming mad when she uttered those.
9: Could you repeat it? Furious and?
8: And fuming mad, sir.
9: Fuming mad. Furious and fuming mad. Now, what made you say na yung Vice Presidente was both furious and fumingly mad?
8: Well, nakita ho namin dun sa video nung nirun ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung Presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir.
9: 8 beses.
8: If I'm not mistaken, more or less, sir.
5: Ngunit maliban sa pagtitistigo ni Matibag ngayong araw, Bombo Genesis, inaabangan din ang kanilang paghaharap na Senator Judge Alan Peter Cayetano matapos ang kanilang mga naging palitan ng pahayag simula noong nakaraang linggo. Nagugat ito noong kwestiyon ni Cayetano ang kahilingan ni Matibag na maisingit sa mga testigo dahil may dadaluhan pa itong ibang event sa labas ng bansa. Matapos ito ay inanunsyo naman ng NBI Chief ang kanilang pag-iimbestiga sa 2019 Southeast Asian o SEA Games na pinamumunuan ni Cayetano ang Organizing Committee. Ilang araw ito bago ang pagharap nitong si Matibag sa Impeachment Court bilang testigo. Nasundan ito ng mga maanghang na patutsada mula kay Cayetano laban kay Matibag at ngayong araw nga ay inaabangan na sa takbo ng paglilitis kung paano ang magiging interaksyon ng dalawang opisyal. Samantalang Bumbo Genesis, pagtapos ng pagharap ni Matibag bilang huling testigo at ng dalawang opisyal ng bangko, inaasahan na matatapos na rin ang pagdinig ng Article 4 at uusad na ang impeachment proceedings sa Article 1 kung umano'y misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education.
2: Bumbo Genesis. Anong latest na statement mula kay trial presiding officer o kung hindi man sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court after ngang mag-manifest kahapon si Senator Tulfo na huwag dalhin sa may impeachment court yung other matters, ano, yung mga personal na mga pahayag, manifestation, and of course ngayong araw nga ay mag-a-appear si Director Matibag, so considering yung palitan nila ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, baka maulit nga ito. Anong latest dito, Bumbo?
5: Magandang katanungan yan, Bumbo Genesis. Ano? Kasi kahapon nga ay nag-rule na dito itong si presiding officer, Senator Judge Francis Chis Escudero, na itong mga usapin o issue ng mga senador o personal nilang issue ay idulog na lamang dito sa Senado as a legislative body, sapagkat magkukonvene na rin naman ito sa susunod na linggo pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. At ngayon nga, Bumbo Genesis, ay inaabangan natin kung ano ang magiging diskarte o magiging estratehiya dito ng mga senator judges, lalo na nga ito ay si Senator Judge Alan Peter Cayetano at si Director Matibag ay mayroong alitan o nagpapalitan ng pahayag ukol nga dito sa mga issue ng dalawa. Kaya ngayon, Bumbo Genesis, inaabangan natin at titingnan natin kung susundin ito ng mga senator judges kung yung naging ruling ni presiding officer Escudero. Bumbo Genesis.
2: Sa bagay, abogado rin si Director Matibag, ano, Bumbo Jello, going back dun sa naging statement kahapon ni Senator Alan, mahirap makipag-argue sa legal matters sa mga hindi abogado. So possibly may mga argument mamaya, no, Bumbo Jello.
5: Yes, Bumbo Genesis, kasi sa direct examination nitong prosecution ay maaaring mag-interject o pinapayagan ng interjection itong mga senator judges, ano, na sa base sa mga testimonyang binibitawan nitong ating magiging testigo ngayon na si Director Matibag. So aasahan natin na magsasalita dito at tatayo dito itong mga senator judges, at asahan na rin natin ang pagtatanong din itong si Senator Judge Alan Peter Cayetano. At ngayon nga, Bumbo Genesis, ayan ang ating inaabangan at inaantabayanan na magiging highlights ngayong hapon na pagdinig, Bumbo Genesis.
2: Sige, maraming salamat, Bumbo Jello.
5: At yan muna ang mga latest mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 23 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Balik ko tayo sa mga usapin dyan pa rin sa may West Philippine Sea. Posible daw hungilikas ang dalawang sundalo ng Pilipinas na nakadestino sa may BRP Sierra Madre matapos silang masugatan ng hampasin po ng baton ng mga tauhan ng China Coast Guard sa Yungin Shoal. Ang retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng Armed Forces of the Philippines po ang nagsisilbing special spokesperson for the West Philippine Sea ng hukbo. Nakatakdang magtungo sa lugar ang isang barko ng Philippine Coast Guard upang magsilbing saklolo sakali pong kailangan mang ilikas ang mga sugatang sundalo. Sa kabila ng insidente, natiling mataas ang moral ng mga sundalo na nakadestino sa BRP Sierra Madre, at binigyang diin ni Admiral Trinidad na ang China ang naunang lumapit at nagpalala ng sitwasyon taliwas doon sa mga mapanlinlang na pahayag ng Chinese government. Ang insidente ay naganap matapos nga ang umano'y provocative actions ng China Coast Guard na muling nagpakita ng tensyon sa pagitan po ng Pilipinas at ng China dyan sa West Philippine Sea. Tiniyak ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa patuloy na pagtatanggol ng Pilipinas ang soberanya nito habang pinapanatili namang ligtas sa mga sundalo na nakabase dyan sa may West Philippine Sea, lalong-lalo na dyan sa may BRP Sierra Madre. At kaugnay rin po niyan, mga kaubo, tiniyak din po ng Philippine Coast Guard at ang Armed Forces of the Philippines na nananatiling mataas ang moral ng mga sundalo na kabase hudyaan sa gabila pa rin ng naturang insidente ho kahapon. At kasabay ho nito ay pinapurihan din ng Department of National Defense ang kagitingan at katapangan ng mga miyembro ng Philippine Navy na nakahimpil nga sa may BRP Sierra Madre dun sa Yungin Shoal matapos ngang matapang na pagtaboy sa mga tauhan ng China Coast Guard. Samantala, mariing kinundena ng mga opisyal ng Bayan ho ng Kalayaan, Palawan ang pananakit ng mga tauhan ng China Coast Guard sa mga miyembro ng Philippine Navy sa Yungin Shoal. Ayon sa Department of National Defense, ang insidente ay patunay na hindi mapagkakatiwalaan ng China, lalo na sa gitna ng paulit-ulit itong agresibong aksyon sa karagatan. Ipinunto naman ni Retired Admiral Vincent Trinidad, ang nagsisilbing special spokesperson for the West Philippine Sea, na ilang beses nang na-black eye ang China sa mga nakaraan na mga pangyayari, kaya patuloy itong nag-uudyok sa Ayungin Shoal. Kabilang sa mga posibleng dahilan ng panibagong insidente, ito hong artificial intelligence o AI-generated video ng China Daily na maring kinundiran ng Pilipinas, ang pag-angkin ng ilang akademiko sa Batanes at ang pagbawi ng China sa floating platform sa may Bajo de Masinloc noong Hunyo. Sa kabila po ng mga pangyayari, sinabi ho ng Armed Forces of the Philippines na tiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa soberanya nito sa West Philippine Sea. Ang insidente ngayon muli pong nagpapakita ng lumalalang tensyon sa pagitan po ng Pilipinas at ng China sa pamagitan pa rin po yan, mga kaumbo, or sa kabila pa rin po yan na ang naturang lugar, ang naturang rehiyon ay bahagi po ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Oraso natin 26 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Yun pong mga records sa pananalapi o itong financial records ni Vice President Sara Duterte pagkahandaan ho bilang ebidensya sa impeachment complaint. May update po dyan si Bombuana Lee Soberano.
10: Inihayag ng House Prosecution Panel Bombo Genesis na isasalin sa mas madaling maunawaan ang mga record mula sa mga bangko, Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council na ipinatawag ng Senate Impeachment Court kaugnay ng kasong unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte. Hayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., susuriin agad ng panel ang mga dokumentong inaasahang isusumite sa darating na July 30. Anya, ihahambing ang mga ito sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, iniulat na kita at mga transaksyon sa pananalapi ni VP Duterte upang maipaliwanag ng malinaw sa impeachment court at sa publiko. Sinabi rin ni Tolosa na nakabatay ang hiling sa subpoena sa mga ulat ng ALMC or AMLAC na naglalaman umano ng partikular na bank accounts at sangay na may kaugnayan sa investigasyon. Dagdag pa ni Tolosa, mahalagang masuri ang mga record mula pa noong unang panunungkulan ni Duterte sa gobyerno upang matukoy ang pinagmulan at pag-unlad ng kanyang yaman. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa, ang legal spokesperson ng prosecution panel.
11: Tulad ng nasabi namin kahapon, yung naging pagpapasya ng impeachment court kahapon ay isang malaking importante panalo para sa katotohanan. Pinakita nito na sa isang impeachment proceedings, ang katotohanan ay hindi umulan at mas lalo hindi pinupublik. Ito ay sinisiyasat ng mabuti at pinapatunayan gamit ng ebidensya. Pinakita din dito ng transparency ay hindi absolute. Ang transparency ay hindi pwedeng gawing lisensya para magtago sa pananagutan. So, nakita natin kahapon na ang impeachment court, ito ay inaprubahan niya ang aming dalawang motion para mag-issue ng subpoena, ang impeachment court, para masubmitin ang bank records, BIR records, and AMLAC records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Pagdala din ang mga upal niya, kung saan sila mayroong interest. So, halos yung kabuuan ng ating motion, save for some limitations, ito ay yung patukoy dun sa foreign currency denominated accounts at dalawa out of 21 corporations hindi nanisama. But kaya pa man, ang kabuuan nito ay napakamahalaga para sa atin. At dahil dito, magkakaroon tayo ng pagkakataon na makita na natin ang buong yaman ng Vice Presidente. At napakahalaga nito with respect dito sa article on unexplained wealth.
10: Samantala, Bombo Genesis, isasala ngayon sa witness stand itong si NBI Director Melvin Matibag ayon kay Representative Shell Jokno, asahan ang mga pasabog ni itong si NBI Director Matibag. Pakinggan natin si Representative Chel Jokno.
12: Kung sa aking pananaw ay isang big step forward so far as the prosecution of Article 2 on unexplained birth is concerned. Pero gusto ko rin bigyan din na kay isang developing story ay hindi pa ito tapos dahil simula pa lang actually ito ng pag-prepare namin for the documents that will be produced on July 18. Pag tulad ng nabanggit natin kahapon, wala pa po tayo sa punto na admissibility of evidence ang pinag-uusapan. Ang nais lang namin na sa aming request for subpoena ay madala dito yung mga specified documents. Yung darating po tayo sa issue ng offer of evidence and admissibility of evidence pag nag-represent na ang Article 2 team ng aming mabilensya at testigo on unexplained birth. So abangan po natin yung mga susunod na kabanata. Marami pa naman mangyayari before we reach unexplained birth. We will be dealing with, of course, today the threats article and then tomorrow we start with the confidential files.
10: Samantala, inihayag ng prosecution panel na karapatan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na maghain ng dissent sa Senate Impeachment Court kasunod ng naging ruling ng Senate Impeachment Court kahapon. Nilinaw ni Representative Jokno na may karapatan ngang itong si Senator Judge kabilang si Cayetano na magsumite ng dissent o hiwalay na opinion sa ilalim ng Senate impeachment rules. Sa panig naman ni Attorney Tolosa, wala itong legal na nakikitang implikasyon sa naging pasya ng impeachment court dahil mananatiling umiiral ang desisyon ng korte. Anya, maaari lamang magkaroon ng botohan kung may pagtutol sa ruling ng presiding officer kaugnay ng mga nasabing ebidensya. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni na Representative Chel Jokno at Attorney Benjamin Tolosa.
13: Sa ilalim po ng rules of the Senate for impeachment, talaga naman meron na karapatan mag-file ang isang senator judge kung hindi siya sumasang-ayon doon sa naging pagpapasya ng ating impeachment court. At gusto rin natin makita siyempre yung iba't ibang mga views na ng mga ating mga senator judges. We will also look into that pagka na-file na po yan.
14: Tama ho yun, but meron ho siyang karapatan, no? Kung mag-dissent siya, but it will not change the ruling, of course. The ruling will stand. No? Tulad doon ng pinaliwanag kahapon, kapag may pagpapasya about sa mga evidentiary matters ang presiding judge, pwede ho siya na ang mag-rule dyan unless may mag-object, no? In which case, pwede ho nilang pagbotohan. But dito naman ho, no? Kung pag-dissent lang, hindi naman ho nito ma-overturn yung ruling.
10: Na payag ni Representative Chel Jokno at Attorney Benjamin Tolosa. Yan ang latest mula dito sa Senado.

0: Yes, Bombo Genesis, nanawagan nga si Foreign Secretary Maria Teresa Lazaro dito sa mga kasapi ng Association of Southeast Asian Nation na manatili ang katatagan ng pagkakaisa sa gitna nga yan ng geopolitical tension sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil maaari nga yang makaapekto doon sa kapayapaan, seguridad at katatagan ng rehiyon. Sa formal na pagbubukas ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting ngayong araw, sinabi ni Lazaro na mahalagang sama-samang tugunan ng ASEAN ang kasalukuyang isyu at palakasin ang kooperasyon ng mga miyembrong bansa. Ayon sa kalihim, tatalakayin sa pagpupulong ang progress ng ASEAN community building, mga prioridad at mga nakatakdang programa ng Pilipinas bilang ASEAN Chair para sa taong 2026. Pagpapalakas ng ugnayan ng ASEAN sa mga dialogue partners at pag-aproba sa mga dokumentong magpapalalim sa kooperasyon ng rehiyon. Binigyan din ni Lazaro na ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng patuloy na hangarin ng ASEAN na manatiling dynamic, nakatuon sa hinaharap at tumutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan nito. Kasabay nito, sinabi rin ng kalihim na nahaharap ang ASEAN sa isang mahalagang yugto dahil sa mga pandaigdigang nangyayari na patuloy na nagdudulot ng hamon sa kapayapaan at seguridad, kaya kinakailangan ang mas matibay na pagkakaisa ng mga bansa kasapi. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Foreign Secretary Maria Teresa Lazaro.
1: Developments around the world continue to strain global peace, security, and stability. It is highly fitting to recall our theme for this year, Navigating Our Future Together. When we speak of navigating, we are speaking of wayfinding. True wayfinding does not rely on static maps of the past. It demands that we read the shifting currents of today to plot a safe course for tomorrow. It represents our commitment to active, deliberate problem solving, seeking creative solutions and viable pathways, even in the most difficult situations and during the most complex discussions.
0: Nauna nang binigyan din ni Lazaro sa pulong ha, sa Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Commission na nasa ilalim ng matinding pressure ang pandaigdigang seguridad dahil sa umiiral nga na geopolitical tensions. Ang naturang komisyon ang nangangasiwa sa pagpapatupad ng Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty na nilagdaan sa Bangkok, Thailand noong 1995. Sa ilalim ng kasunduan, ipinagbabawal sa lahat ng ASEAN member states ang paggawa, pagkuha, pagmamayari at pag-iimbak ng nuclear weapons. Anya, mahalagang mapanatili ang pagkakaisa ng ASEAN habang ipinagdiriwang ang naturang kasunduan ang 31st anibersaryo nito ngayong taon. Ayon kay Lazaro, malaking hamon sa ASEAN at sa international community ang pagdina ng ilang hakbang para sa nuclear disarmament dahil sa muling pagtigting ng mga sigalot at iba pang geopolitical tensions sa iba't ibang panig ng mundo. Muli, ang tinig ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
1: We enter the new decade for the treaty. We stand true to our vision for the region to remain a nuclear weapon free zone and free of all other weapons of mass destruction. But more than a celebration, this year necessitates a deeper introspection on the future of the ASEAN Phase Treaty. Since our last meeting in 2025, the global non-proliferation security architecture has undergone immense strain. Conflicts in various regions have underscored how nuclear issues can rapidly become entangled with broader geopolitical tensions.
0: Para sa ASEAN update ng Bombo Radyo at Star FM, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Weather update. Dating weather report, patuloy na binabantayan ng State Weather Bureau ang isang low pressure area na kasalukuyan pong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa ulat, ang naturang sama ng panahon ay matatagpuan sa layong humigit-kumulang 1,635 kilometers. Yan po sa silangan ng Southern Luzon. Mayroon itong katamtamang tsansa o medium chance na maging isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Kapag katuluyang naging bagyo, tatawagin po itong Tropical Cyclone Quiapo bilang lokal na pangalan. Sa ngayon, wala pang direct

0: nakakatang epekto sa bansa ang naturang sistema, ngunit patuloy itong binabantayan ng mga eksperto upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Sa ating sports news o FIFA update, mga kabombo, binati ho ng football legend si Lionel Messi ang kupunan ng Spain na kinoronahan nga bilang bagong World Cup champion. Sa pahayag na inilabas ng 39 anyos na Inter Miami forward, ay agad niyang inamin na napakasakit na katotohanan ng matatagalan pa bago maghilom ang labis na sakit na kanilang pagkatalo laban sa katunggaling Espanya. Sa kabila nito ay pinasalamatan pa rin ang 8-time champion ng buong bansa at ang kanyang squad na nakarating sa dalawang magkasunod na World Cup Finals. Anya, naging matagumpay ang kampanya ng Espanya at nagawa nilang magapalag sa kabila ng mahigpit na depensa ng Team Argentina. Malalang bago nga makatuntong sa finals, dumaan sa matinding match-up at extra time ang Argentina laban po sa Egypt, England, Cape Verde at ang Switzerland. Ngunit pagdating sa mismong kampiyonato, nahirapan ang opensa ni Lionel Messi laban sa mas organisadong puwersa ng Spain. Batay sa mga ulat sa Argentina ngayon, hindi na raw humuna inasahang sasama o sasama itong si Messi sa pagbabalik ng kupunan sa Argentina para sa isang malungkot at tahimik na pagtanggap ng kanyang pagkatalo mula sa Spain. Samantala, sa iba pang mga development, mga kabombo, update po tayo mula dyan sa may Department of Justice. Binigyang diin ng Justice Department na hindi raw inutusan ang National Bureau para investigahan ang unang ghost flood control projects dyan sa may Taguig. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Gran Hilario.
1: Hintinanggi ng Department of Justice na kanilang ipinag-utos sa National Bureau of Investigation na imbisigahan ang mga flood control projects sa Taguig City. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, nire-respeto nila ang mandato ng kawanihan na magsagawa ito ng kanilang sariling imbisigasyon. Kung kaya't binigyan din ang kalihim ng paglulunsan ng kawanihan ng imbisigasyon ay nakabatay sa mandato nitong dapat tuparin at hindi alinsunod sa kautusan ng Department of Justice sapagkat wala naman anya silang ipinag-utos. Gayunpaman, pagtiniyak ni Justice Secretary Vida na makasisiguro naman umano na nakabase ang sinasagawang pag-iimbisiga sa ebidensya lamang.
2: Okay, no, we respect the independence of the NBI relative to their mandate to pursue investigations. First, hindi ito pinag-utos ng DOJ. Okay? This is pursuant to the mandate of the NBI to pursue all this. No? At saka, yung iniimbestigan, everything will be evidence-based. No? At syempre, ang pagtimbang lagi pa rin ng DOJ dyan, kung sakaling makarating sa DOJ yan, it will be based on the what are the pieces of evidence presented. Rule of law pa rin tayo. No?
1: Kasabay sa pagsilip ng kawanihan sa umano'y ghost projects, nag-iimbestiga rin ito patungkol naman sa sinasabing irregularidad na mga proyekto sa makaraang Southeast Asian Games noong 2019. Kabilang sa mga posibleng ipatawag o ipasabpina ay si Senator Judge Alan Peter Cayetano para magbigay linaw sa investigasyon ayon kay Director Attorney
3: nagpahayag na gusto nilang tumistigo. Pangalan niya ron, para magbigay linaw sa investigasyon, eh kailangan siyang ipatawag.
1: Si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, na dating presidente ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA, ay inihayag ang pagiging handang makapagtulungan sa investigasyon at tanindigan pang world-class ang mga pasilidad na itinayo. Kaunay sa Department of Public Works and Highways, hinimok ni Marikina Mayor Man Chidoro ang kaguran pati Department of Environment and Natural Resources na makapagtulungan sa lokal na pamahalaan. Sa liham ipinadala ng alkalde kina Secretary Vince Dizon at Secretary Mitch Cuna na isitong may saalang-alang ang proteksyon ng mga punong maapektuhan sa gagawing Marcos Highway St. Mary Avenue Bridge Project. Bagamat kinikilala ang kalagaan na mapabuti ang koneksyon, daloy ng trapiko at kakayahan lalo na sa tuwing may baha, binigyan din ang alkalde ang pagiging responsable sa pangangalaga ng kalikasan. Tinataya kasing nasa higit 500 puno at halaman ang maaring madamay sa proyektong nais may sa katuparan kung kaya't nanawagan magkaroon ng ugnayan at magsasagawa ng mahakbang, maibsan lamang ang mga epekto ng proyekto. Mungkahi niya na ipatapad ng wasto ang earthballing at pagdilipat ng mga punong kinakailangan alisin alinsunod sa pamantayan. Kung kaya't umaasa kasabay sa proyektong infrastruktura ay maiibsan din ang epekto sa kalikasan at mapapangalagaan ang urban landscape ng lungsod.
4: Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
0: 16 minutes bago sumapit ang launa ng hapon, mga kabombo. Balik ko tayo dyan sa may Senado, sa may mataas na kapulungan. Si Bombo Jay, kasama ko niya si La Union Representative Paulo Ortega. Bombo Jay.
5: Yes, Bombo Jay. So, babalik tayo dito sa Senado ng Pilipinas. Kasama natin si Deputy Speaker ng House Prosecution Panel, Representative Paulo Ortega V. Pag-usapan natin yung mga nangyayari sa impeachment trial at yung mangyayari pa sa day 8 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sir, welcome sa Bombo Radio Philippines. Kasama niyo si Bombo Jair Hanggayo at sa ating studio naman si Bombo Genesis Racho. Unang-una sir dito, si Senator Judge Alan Peter Cayetano nagsabi na magfa-file siya ng written opposition kaugnay dito sa mga bank records na kumbaga pinayagan itong subpoena. Meron ng subpoena ruling sa impeachment court na nangyari. Ano masasabi natin dito, sir?
6: Well, na-raise din naman ni Senator Judge Alan na on record, yung mga gusto niyang erase, yun nga lang medyo mahaba daw po yata. So, if a file niya as a, if I'm correct, manifestation po na medyo mahaba. Sa halos pareha po nung tema po nung kay Senator Pia, ginagalang naman po natin yun kasi bilang senator judges po, pantay-pantay sila lahat dyan. So, I guess antayin na lang po natin kung kailan po isasubmit yung mga comments.
5: As per Senator Robin Padilla naman, sabi niya magfa-file siya nitong Freedom of Information Bill dahil umano'y mayroong pagkakaiba sa pagturing sa impeachment complaints. Kumbaga sabi niya, kung nabuksan itong kay Vice President Sara Duterte, dapat kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ibubuksan din, Representative. Anong take natin dito?
6: Siguro mas maganda po na lagyan po ng context, no? Kailangan natin maging specific kasi ang na-impeach po dito yung Vice President, hindi po yung Pangulo. Napagdebatehan po, saka pareha po yung pagod, yung oras, yung pagbusisi po na ginawa ng House sa both complaints. Naiintindihan ko po yung advocacy niya na Freedom of Information Act, which is maganda, sabi ko nga, maganda yan at susuporta rin ng House pag nagkaroon din kami ng sariling version. Ngunit ito po, ang pinag-uusapan naman po dito is yung probable cause na nag-meet po ng impeachment ng Pangulo, kaya po umakyat sa impeachment trial. At sa impeachment trial po, naiintindihan naman po nating lahat na dun mo lang maaring buksan itong mga dokumento na to at sensitibong dokumento, gaya po ng bank account. So, kailangan po maintindihan din ng ating mga kababayan yon na sa impeachment court, dun lang magagawa yung mga bagay na yon. Ngayon, kung transparency lang ang ating pinag-uusapan, wala naman pong problema yon. Yun nga lang po, hindi naman po lahat kasi ng elected official at mga officialis ng gobyerno impeachable po. So usually sa impeachment court, sa impeachable officials, maaari pong gamitin yon at maaari pong ipa-subpoena at ipatawag po yung mga dokumento na to at buksan. Gaya po nang nangyari sa decision kahapon ng ating Senate court, impeachment court.
5: Ngayon si Senator Rodante Marcoleta na naman nga nakadetine, nag-submit na kanyang letter of manifestation na maisama yung kanyang boto dito sa paglilitis. Ano yung masasabi natin dito, Representative?
6: Well, in-address po ito ng ating presiding officer no, na sasagutin nila yan once na nag-resume at i-address nila once na nag-umpisa ang session, hindi nag-resume. So, sa ating after po ng SONA, siguro pag-uusapan nila yan, maganda pong balikan na lang kasi nga po, iba po ang sitwasyon ng impeachment court saka iba po ang Senado as well. So I think they can handle it on their own. Sila na po sigurong magdidesisyon tungkol dito or pag-uusapan po nila.
5: Okay. Bombo Genesis, anything to add?
0: Naimbag aldaw ka na kayo, Representative Ortega, sir. Magandang hapon
6: Masama
0: po sa inyo.
6: Masama po, Genesis. Naimbag aldaw yun.
0: Sir, balikan ko lamang yung naunang statement ni Director Matibag, sir. No? Sabi niya, it's possible na baka pag-initan siya kapag kahaharap siya dyan sa impeachment court. Sa part ng prosecution, dahil testigo po ninyo si Director Matibag, may mga pwede ba tayong gawin kung sakaling, well, worst case scenario, mangyari nga po ito, sir?
6: Well, sabi ko nga po nung nakaraang linggo, nagbiro po ako sa media na 5-star. Sabi ko, baka ngayon, sawa po yung paputok, mga 25 feet kahaba na paputok. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman na medyo may tensyon. Medyo nagkainitan ng konti nung mga nakaraang buwan. Pero ako naman, ang titimon po dyan is yung, syempre, amongst themselves, yung mga senator judges at ang presiding officer, no? Para ang tutok po natin, ang focus natin is yung impormasyon at saka yung access na pwedeng ilatag po ng ating NBI director. So maigi po siguro na kung meron man silang mga personal o hindi pagkakaintindihan, eh maset aside naman po nila yon or pag-usapan nila in a caucus or behind the impeachment court. Pero maganda po yung manifestasyon ni Senator Erwin Tulfo, no, na yung mga hindi po relevant sa aking sa ating impeachment court, eh mapag-usapan na lang sa ibang venue. At ang focus natin is yung magiging testimony po ni NBI Director Matibag na very crucial po being the head of the bureau.
0: Is it possible na aabot hanggang bukas yung pag-stay ko niya dyan, sir?
6: Hindi po imposible yun. Tinatansya po natin na may medyo mas mahaba pong araw ngayong Tuesday. Or depende, makikita po natin yung flow mamaya. Ako hindi po ako magtataka kung medyo abutin ulit tayo ng alas 8 or hanggang alas 9 ngayong araw.
0: Sige. Bumbujay, maraming salamat.
5: Yes, live mula dito sa Senate of the Philippines. Ito si Bombo Jai Rahangayo. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
0: At mamaya, mga kabombo, mga alauna y medya, babalik po muli ang Bombo Radio Philippines para sa ating regular na coverage dyan sa Senado para ho sa ikawalong araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Meanwhile, update ho tayo dito ho sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Ito hong pagsalang ni Director Matibag ng National Bureau of Investigation doon sa witness stand. Hindi na raw ho kailangan ayon sa dating lead prosecutor ng corona impeachment. May update naman po dyan ng Bombo Radio Iloilo.
7: Ipinunto ng dating lead prosecutor sa impeachment trial laban kay dating Chief Justice Renato Corona na hindi na kinakailangan pang isalang sa witness stand si NBI Director Melvin Matibag kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio kay former Iloilo 5th District Representative Neil Junjun Tupas Jr., sinabi nito na sapat na mga ebidensya at testimonya na naiharap ng House Prosecution Panel para sa naturang artikulo. Ayon kay Tupas, maaari nang tapusin ang prosecution sa lalong madaling panahon ng presentasyon nito para sa Article 4 upang makausad na ang impeachment court sa mga susunod na bahagi ng trial. Gayon man, nilinaw ni Tupas na nasa pagpapasa pa rin ang House Prosecution Panel kung maghaharap pa ito ng karagdagang testigo o tuluyan ang mag-re-rest ng kaso para sa naturang artikulo.
8: Masyadong madaming witnesses para dito sa Article 4 or first article itong grave threats at saka inciting to sedition. At nakita natin sa dalawang linggo na presentation ng prosecution na nag-drag on na masyadong matagal. At ang gusto lang naman i-prove ng prosecution dito na yung utterances nangyari nga.
7: Si former 5th District Representative Neil Junjun Tupas Jr. Para sa Bombo Network News, muna dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
0: Kasunod din ng pagpapasapina ng Senate Impeachment Court dun sa mga ahensya at mga bangko, mga kabombo, dapat daw silang sumunod dahil posibleng ma-sign in contempt kapag ka hindi bigay kailangan o kinakailangan mga dokumento. May update dyan ng Bombo Radio Rojas.
9: Posibleng ma-cite in contempt ang mga bangko ahensya ng gobyerno, kabilang ang Bureau of Internal Revenue o BIR at mga pribadong korporasyong pinadalhan ng sabpina ng Senate Impeachment Court kung mabibigong sumikpot o magsumiti ng mga dokumentong hinihingi sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa paniam ng Bombo Radio Rojas, Attorney Ilin Tanting Cobatan, Assistant Dean ng University of San Jose Recoleta School of Law, sinabi nito may kapangyarihan ng impeachment court na ipatupad ang mga sabpina na ilalabas nito upang matiyak ang maayos na pagdinig ng kaso. Ayon kay Batan, kapag ang isang individual, ahensya, bangko o pribadong korporasyon na pinadahanan sa pinaiwalan sapat na legal na dahilan sa hindi pagdalo o hindi pagsumiti ng mga dokumentong hinihingi ng korte, maaari silang ma-cite in contempt. Ipinaliwanag ito na ang contempt ay maaaring ipataw sa sinumang sadyang hindi sumunod sa isang legal na utos na impeachment court, lalo na kung ang hinihinging testimonya o mga record ay tinuturing na mahalaga sa paglilitis. Gayunman, sinabi rin ni Batan na maaari pa rin maghain ng mga legal na pagtutol ang mga resipyent ng sabpina kung naniniwala silang may umiiral na legal na pribilehiyo o batas na pumipigil sa pagpapalabas ng ilang dokumento gaya ng mga record na saklaw ng mga batas sa pagiging confidential ng mga informasyon.
10: As a court, merong kapangyarihan ang impeachment court na magsabpina ng mga documents or mga testigo na mag-attend before the impeachment court to testify or to scrutinize certain documents. Kasama na dito na yung inapprove ng impeachment court natin, yung bank peso bank accounts nga ni VP Sara and all other related accounts.
9: Mula rito, same pila ng Bombo Radio Rojas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jamel Luis Dali. And this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
0: Panghuli sa ating mga provincial report, isa ring constitutional law expert, giniit na mas matimbang ang public interest kaysa sa bank secrecy, kaya ho pinagbigyan niya ang mga sampina. May update dyan ng Bombo Radio Tugay Garao.
11: Nagpahayag ng suporta ang isang constitutional law expert sa naging desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay sa pagkuha ng bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Domingo Egon Cayosa, ang hakbang ay naayon sa batas, jurisprudence at sa prinsipyo ng transparency at accountability para sa mga public officials. Wala rin anyang batayan ang pagtawag ng depensa na ito ay fishing expedition sapagkat direktang nauugnay ang mga dokumento sa mga paratang na hindi pagdedeklara ng lahat ng ari-arian sa SALN at pagkakaroon ng yaman na hindi akma sa kanyang kita. Binigyang diin ni Cayosa na mas matimbang ang pampublikong interes, pananagutan at katotohanan kaysa sa karapatan sa bank secrecy law, lalo na sa mga opisyal ng gobyerno.
12: Di ba mahalaga na makita natin to? Para sa ganun, ma-check ng hukom, totoo ba yung sinasabi ng mga congressman na nakaw na yaman yan o merong matino at kapanipaniwalang eksplanasyon ang Vice President. Hindi kasi niya yan sinasagot ng diretsahan eh. Kung sakasakaling hindi magkatugma, it is for her now to explain kung pakita na meron siyang matinong eksplanasyon. Kung wala, edi ibig sabihin guilty nga siya.
11: Gayunman, ikinalungkot niya ang desisyon na hindi isinama ang mga foreign deposits o dollar accounts dahil maaari itong maging paraan ng pagtatago ng nakaw na yaman. Kasabay nito, hiniling ni Cayosa na mabago ang mga batas upang mas maging bukas ang mga financial records ng mga public officials.
12: Hindi dapat gawing exemption yung dollar accounts. So kung yan ang susundin natin o magpapaniwala tayo dyan o pababaya, yan ang magiging kalakaran, ano ngayon ang gagawin ng mga magnanakaw sa gobyerno? Lahat na yan dollar denominated. Diba? Hindi na sila tatanggap suhol o kickback na peso. Pagkatanggap ng peso, bili ka agad ng dolyar, i-deposito sa foreign account.
11: Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tugay Garao. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
0: Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations, mga kabumbo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station. At bawat provincial station ho ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, may sarili po silang social media pages na pwede po ninyong i-follow, pwede po kayong mag-like, at pwede rin po kayong mag-subscribe, mga kabumbo. So, subaybayan lamang po ang mga programa ho natin sa pamamagitan po ng kanilang mga social media pages sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa X, at maging sa Bombo mobile app. Sa Visayas area, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa mga kababayan po natin dyan sa may probinsya po ng Iloilo at mga katabing probinsya. Sa Negros area, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Ganun din po sa may probinsya ng Cebu at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. sa Capiz Province at makatabing lugar, nariyan ang Bombo Radyo Rojas at Star FM Rojas. Sa may probinsya po ng Aklan, nariyan ang Bombo Radyo Calibo at dyan sa may Leyte area, nariyan ang Bombo Radyo Tacloban. Mga kabumbokaster nation, kasunod pa rin po ng lumalala o tumitinding tensyon dyan sa may pinagagawang karagatan ng West Philippine Sea. Sama-sama po tayong manalangin sa pamagitan po ng Horacio Emperata for the West Philippine Sea.
13: Our Lord God Almighty, maker of heaven and earth, the sky and the seas, look kindly on us, your children of the Philippine Islands, our home, now beset with tensions over our West Philippine Sea. We pray to you for peace over the part of our islands and waters. We pray that questions over it may be resolved through justice and respect for people's rights. We pray that no harm be done to our marine creatures and habitat. We pray that our fellow Filipinos protecting our islands and seas be kept from natural and man-made disasters. Loving God, you are a wonderful creator. Our generous provider of good things, send your Holy Spirit of wisdom and understanding to our leaders that they resolve this crisis with courage and the spirit of dialogue. Help us to remain faithful to your word and obedient to your will always. This we ask through Christ our Lord. Amen.
0: Iyan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
14: Like mo! Share mo!
15: Basta Radio! Bombo!
16: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines.
15: Bombo Radyo Philippines.
16: Your trusted source of news and information.
15: Basta Radio Bombo.
16: Star FM,
17: the best music station across the nation.
18: Kwelang-kwela ng mga DJs.
17: Ang galing sa information.
16: Fully digitalized. It's all for you.
19: Star FM across the nation.
14: Star FM number 102.7.
16: Basta Star.
20: Dito sa Pasig, talaga namang dumadami ang aming suki dahil sa mga tugtugang naririnig nila sa radyo namin dahil naka Star FM.
21: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
22: Star FM.
23: Star FM.
24: Star FM.
16: Star FM. It's all for you.
15: Star FM.
25: Sa palengke, may swerte.
26: May swerte? Sa palengke?
25: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
27: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
25: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
27: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
28: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
29: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
30: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
16: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila,
1: 102.7.
2: The Philippines number one Star FM.
3: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
4: it's all for you.
3: It's all for you in the afternoon. We'll

0: Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corn Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: It's all for you. 102.7.

0: Yes, binanggit mo din ang Digital Forensic Laboratory Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa miyembro ng Special Task Force?
1: Importante po ang kanilang role dito sa task force na ito sapagkat lahat po ng mga ebidensya na ating makakalap, lalong-lalo na nakailangan pong idaan sa forensics o pagsusuri na technical, sila po ang division na maaari pong gumawa ng pagsusuri na ito.
0: Maraming salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng komposisyon ng Special Task Force. Mr. Witness, anong mga pagkakataon kailangan ng NBI bumuo ng task force? Kung iyong nalalaman.
1: Ang pagbubuo ng task force ay yung mga immediate po na pangangailangan na ating tugunan. Isa po yan. Pangalawa po rito, kung isa ng malawakan ang isang bagay na kailangan nating tugunan at imbestigaan. At ang task force din po, kaya po ganyan kalawak kung makikita ninyo, ay kung ang nasasakupan po nito ay hindi lamang iisang lugar. At yung pong mga seryosong banta, nakatulad ng banta sa ating Pangulo, eh ganitong task force po ang pakiramdam namin na kinakailangan.
0: Mr. Witness, balikan ko ang Special Task Force na iyong binuo. Kanina, ibinahagi mo ang komposisyon nito. Ano ang iyong partisipasyon bilang NBI Director kung meron man sa investigasyon ng Special Task Force?
1: Nakasad po dyan sa administrative order na yan na ang patuloy na pakikipag-ugnayan po sa office ng director, patuloy na pag-uulat kung ano man po ang kanilang nakikita o namomonitor, at lalong-lalo na po kung may specific po na kailangang kaagad matugunan, ay dapat pong ipalam sa opisina po ng office ng director.
0: Balikan natin ang Special Task Force na binuo sa ilalim ng AO number 11, Mr. Witness. Ano ang nagtulak sa'yo kung mayroon man upang buuin ang Special Task Force na ito?
1: Ang akin na po nabanggit, ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security sapagkat anuman pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa sapagkat ito'y magdudulot ng kaguluhan, ng ligalig at destabilisasyon po sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa.
0: Nabanggit mo na ang banta sa buhay ng Pangulo ay banta na rin sa national security. Ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man ang nagtulak sa'yo upang buuin ang Special Task Force na ito?
1: May mga pangyayari po na atin pong nasaksihan na nagpatunay ng banta ay seryoso. Katunayan po, ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta, kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Sapagkat doon po sa ating mga inobserba na tinatawag nating open source intel, manilaw po roon na ang ating Vice Presidente sinabi mismo na siya ay kumausap na ng papatay at pumayag yung papatay na yan sa ating Pangulo ng Pilipinas.
0: Mr. Witness, bukod sa iyong nabanggit kung saan may kinausap ang Vice Presidente na papatay sa Pangulo, ano pa kung mayroon man ang dahilan o nagtulak sa'yo upang buuin ang Special Task Force?
1: Kung makikita po ninyo doon sa whereas clauses ng Administrative Order 11, ang nag-isa pong nagpatibay rito ay yung aming napanood na live broadcast po ng isang rally na tinatawag na Rage Coalition. If I remember it correctly, it's April 12 na nagsasalita ang mayor ng Davao City na si Mayor Sebastian Bastide Duterte na sinabi niya na isang ulo lang naman ang kailangan namin at yan ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Yan po ay aming isinama sa aming factor upang buuin po itong ating Administrative Order number 11.
0: May nabanggit ka na Rage Coalition Rally noong April 12, 2026. Ano itong insidenteng ito, Mr. Witness?
2: Objection, Your Honor, relevance. We ask for the relevance, Your Honor.
3: Part of the witness's narration, counsel, you're on a short leash again, kindly connected to this case.
0: Your Honor, this
3: witness
0: question...
3: Witness may answer.
1: Dito po sa rally na ito, ay nakita natin, doon pa lang pa sa pangalan, na sinasabing rage

0: Away, it was a 3-to-5-minute kill order through abduction operation from a lady mayor of our city, the daughter of Mayor President Rodrigo Roa Duterte, that shed much blood of innocent poor Filipino suspected of being shabu users and pushers in Davao City. Now nationwide, through the Tokhang campaign of the Philippine National Police for 4-star general and newly elected Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Your Honor.
2: Counsel for respondent.
1: Then, considering, Your Honor, the reading of this portion of this piece of paper, Your Honor, we ask for a fourth clarification on the part of the chair that the reading of this document, Your Honor, already creates an impression, not just to the minds of the senator judges, but also the public. They may be misled, Your Honor, to believing the truth or falsity of these statements. So in other words, Your Honor, this is highly improper with all due respect, Your Honor, for this honorable court to allow the reading of a portion of an affidavit that was not authored by this witness. He doesn't know, he doesn't have personal knowledge, again, and he's not competent to testify as to the truth or falsity of these statements. It is purely hearsay and excluded by the evidence and the rules of court, Your Honor.
2: The chair is inclined at this point to already agree with counsel for respondent. Chair will cut short any further identifications of the witness in regard to this affidavit. I think you have sufficiently established, counsel,
3: May I
2: the so-called pattern of violence that you sought to establish in the investigation of the NBI regarding the so-called grave threats that they are investigating. The chair will nevertheless remind again the senator judges, as requested by counsel for the respondents, that this is only as to the fact that Las Cañas executed a document that they used in their open source investigation, not as to the truth of what was read. It was only identified for easy identification by the senator judges, subject to that limited understanding. And I think, counsel, that should be enough for now, insofar as establishing your desire, rather, to establish so-called pattern of violence. Kindly move on already to the other grounds for investigation.
1: Just one last manifestation.
2: Counsel for respondent is recognized.
1: Well, in that case, Your Honor, with all due respect again, then it is like we believe certain portions of the statements as read by this witness, because we are already mentioning about a pattern. So in other words, Your Honor, we give credence, Your Honor, or value to the statements that were read, which is highly improper, and we would like to object to that, Your Honor.
2: We did not give credence to it, counsel. We merely allowed the witness to testify as to the evidence he used and or considered in his investigation, which actually has not yet borne fruit, unless he will testify to the contrary later on, as I believe the investigation as of this moment is still ongoing. But let it end at that. Counsel, please move on to another point.
1: Your Honor, but register a continuing objection.
2: The continuing objection of counsel for respondent is duly noted and entered into the records. Counsel, lead counsel for the prosecutors, kindly move on.
3: Yes, Your Honor.
2: I presume you will go through the five pillars of investigation of the NBI.
3: Yes, Your Honor.
2: Kindly proceed to the next point, the gravity or seriousness aspect.
3: May I just request, Your Honor, that the last portion read by the witness be submarked as P435B. Thank you, Your Honor.
1: Continuing objection, Your Honor.
2: Continuing objection, the counsel is noted.
3: Lilinaw kaugnay ng pattern of violence. Ngayon, puntahan natin ang gravity at seriousness ng banta. Mr. Witness, ano ang inyong sinuri kung mayroon man kaugnay ng gravity at seriousness ng banta?
0: Unang-una na po rito kung sino yung pinagbantaan, sino yung sinabing papatayin. At dito po natin makikita na dalawang pinuno ng dalawang sangay ng ating gobyerno, ang dating speaker at ang pangulo ng Pilipinas ang pinagbantaan, kasama na rin po ang unang-ginan. Kaya para sa amin po ay mabigat at seryoso po ang pagbabantang ito.
3: Bukod sa nabanggit mo na pinuno ng dalawang malalaking sangay ng gobyerno pinagbantaan, ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man?
0: Mismong ang vice-presidente na po ang nagsabi na paulit-ulit na no joke, At pati pag tiningnan po natin yung kanya pong press conference noong November 23, 2024, makikita natin sa kanya na seryoso ang kanyang pagsasabi nito.
3: Bukod dito sa binanggit mo na sinabi ng Vice Presidente, no joke, no joke. Ano pa kung mayroon man ang sinuri mo kaugnay ng gravity at seriousness ng banta?
0: Tiningnan po natin yung mga kanina katulad ng video ng October 18 at nung yung pong kanyang video ng November 23 at nasundan pa po ito ng November 26 na sinasabi niya at kinukumpirma na seryoso ang kanyang pagbabanta at siya ay meron ng kinausap at pumayag para patayin ang Pangulo ng Pilipinas.
3: Bukod sa nabanggit mong tatlong video, ano pa kung mayroon man ang iyong sinuri kaugnay pa rin ng gravity at seriousness ng banta?
0: Para sa akin po, hindi na ito talaga banta kundi isa na pong confession ng kanyang plano na pagpatay po sa ating Pangulo. Sapagkat makikita naman natin na sinabi niya na meron akong kinausap at pumayag ang kumausap para patayin ang Presidente.
1: Jackson, Your Honor, the witness already is providing conclusions of law, Your Honor. May we ask that it be stricken off the record?
3: Your Honor, may I respond to that?
2: Counsel for the prosecutor may respond. Rather, the lead prosecutor may respond.
3: Your Honor, the witness is testifying as to what transpired during the investigation of Special Task Force. He is testifying on the observation, appreciation, and findings of the Special Task Force. And this is the very purpose of presenting the testimony of NBI Director Melvin Matibag.
1: Short rejoinder, Your Honor.
2: Counsel may give a rejoinder.
1: Part of the witness's response is the use of the term confession, which is a legal term. The witness is a lawyer. He knows exactly what he's doing, Your Honor.
3: Nevertheless, Your Honor, that is the testimony of the witness, and that should be considered by the impeachment court.
2: The presiding officer shall rule, let it stay in the record as part of the narration of the witness, but not as to a, for the senator judges not to consider it as a conclusion of law, notwithstanding that the witness is the director of the NBI and or is a lawyer and a former dean, that is still not to be used by any of the senator judges as a conclusion of law as to the fact in issue in this impeachment court. Witness may answer.
3: Bukod sa pinanggit mo confession, ano pa kung mayroon man ang iyong sinuri, kaugnay pa rin ng gravity at seriousness ng banta.
0: May tuturing po natin ito na mabigat at seryoso sapagkat alam niyo po ang NBI meron po kaming mga local counter foreign counterparts na sa investigation din na patuloy namin pong nakakausap at nakakaugnayan at kasama po ron aming pinag-uusapan ang mga pangyayari sa kanilang lugar, sa ating lugar at napapag-aralan po kung paano kami magkakaroon po ng collaboration at pagtutulungan. At kung saan po sa amin pong pakikipag-usap rito ay atin pong napag-usapan, namin napag-usapan ang tungkol po sa ginawang pagbabanta ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo sa ating Pangulo. At lumalabas po sa aming mga usapan na sinasabi na ito ay seryoso na pagbabanta at sinabi pa nga na kung sa kanilang jurisdiction ito nangyari, maaaring hanggang ngayon ay nakakulong ang nagbanta na Vice Presidente o maaaring natanggal na sa pwesto ang Vice Presidente na nagbanta sa Pangulo.
3: Maraming salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng gravity at seriousness. Puntahan natin yung pangatlong batayan, identity. Mr. Witness, ano ang inyong sinuri kung mayroon man kaugnay ng identity ng pinagmumula ng banta?
0: Ito naman po ay malinaw na na-establish na ng identity at hindi naman po ito itinanggi. Paulit-ulit naman na inamin na ang nagbanta, ang napabausap ng papatay ay ang ating pong Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte.
3: Bukod sa Vice Presidente Sara Duterte na tinukoy mong pagkakakilanlan ng nagbanta, ano pa o sino pa kung mayroon man, Mr. Witness, ang inyong sinuri dito sa pag-aaral ng identity o pagkakakilanlan?
0: Sinama na rin po namin dito ang tuloy-tuloy ng mga banta kahit na po ng mga ordinaryong individual. At kasama na rin po rito ang patuloy na banta po ng nabanggit na po ng ating pong Mayor Bastet Duterte po.
3: Puntahan naman natin ang pang-apat ninyong batayan, capacity. Ano ang inyong mga sinuri kaugnay ng capacity to execute threat?
0: Unang-una po daming tiningnan sa capacity o kapasidad ng nagturan ng pagbabanta o pakikipag-usap nga sa pagpatay, eh alam naman po natin ang Vice Presidente may malawak na network. Hinata, alam po natin na matagal ding nangungulang Pangulo ang kanyang ama po, at sila po regionally ay sila rin kinikilala dyan po sa Davao. Ibig sabihin po, marami po silang network na maaaring ibilang natin dito yung mga men in uniforms.
3: Ay dating Pangulo, binanggit mo ang network ng Vice Presidente. Ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man kaugnay pa rin ang capacity ng pinagmumula ng banta?
0: Alam po natin, kanina nabanggit ko na yung pagiging kasama sa pagtatatag ng Davao Death Squad. At alam naman natin kung ano ang kakayahan ng Dapit Death Squad na pumatay ng mga tao through AJK. Ibig sabihin po, pag ating itong ibinilang, kasama po ito sa kapasidad ng ating Vice Presidente na maisagawa po ang kanyang plano.
3: At bukod sa inyong pagsusuri dito sa Davao Death Squad, ano pa kung mayroon man ang inyong sinuri kaugnay pa rin ng capacity ng nagbanta?
0: It is also public record. Nakikita naman natin po sa mga balita ng mga Duterte, maraming pag-aari ng mga baril. At alam din naman po natin na they are well connected financially para matustusan o may sagawa ang kanya pong plano na pagpatay po sa Pangulong Duterte.
3: Bukod sa binanggit mong pag-aaring baril at financial connections, Mr. Witness, ano pa, kung mayroon pa, ang iyong sinuri kaugnay pa rin ng capacity ng nagbanta?
0: Karugtong po rito yung Vice Presidential Security Group, yung BPSG na tinatawag natin, na alam natin na sa ngayon ay napakarami pong membro na isang tawag lang ng ating Vice Presidente ay nandiyan dyan para tubugon po sa kanya pong mga instructions.
3: Mr. Witness, puntahan natin ang panglima ninyong batayan. Motive or intention? Ano ang inyong mga sinuri kung mayroon man kaugnay ng motive at intention ng nagbanta?
0: Unang-una po, at nasasad naman ito sa ating pong batas, sa ating konstitusyon, na kung ang Pangulo ng Pilipinas ay mawawala, mamamatay, ang susunod po na uupo by succession ay ang Vice Presidente. So pumapasok po ito sa motibo at sa intention.
3: Bukod sa ang Vice Presidente, ang papalit kung mawawala ang Presidente, ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man, kaugnay pa rin ang motive at intention ng nagbanta?
0: Dito na po namin sinundan yung tinatawag namin na sunod-sunod at magkakaugnay na pattern na nangyayari. At kaya po namin paulit-ulit na sinasabi na ang banta sa Pangulo ay banta sa ating national security, sabagat nakikita po natin na it's creating chaos, yung kakaroon po ng kaguluhan, sunod-sunod po na pagtuligsa sa gobyerno. At yung mga ordinaryong mamamayan na nga po, makikita natin patuloy pong nagbabanta sa Pangulo. Katunayan, marami po kaming monitoring sa social media ng mga banta namin pong sinusundan sa siguridad po ng ating Pangulo.
3: Maraming salamat sa iyong paglilinaw sa limang batayan na inyong ginamit kaugnay ng investigasyon ng Special Task Force. Kanina'y binanggit mo na maging ang ordinaryong mga tao ay nagbabanta na rin sa buhay ng Presidente.
1: Direction, Your Honor, may we know the question?
2: Allow Your Honor, the counsel to finish. She's not yet finished.
3: The basis. Binanggit mo na maging ang ordinaryong tao ay nagbabanta na rin sa buhay ng Pangulo. Ano pa ang naging obserbasyon mo na may kinalaman sa naging banta ng Pangulo ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo?
1: Objection on the use of the word banta, Your Honor.
2: Witness already used that word. Counsel is simply referring to the words used by the witness himself already at this time. Witness may answer.
0: Napansin ko nga po na tumaas ang antas ng kaguluhan sa pamamagitan po. Doon lamang po sa social media, kita-kita natin, meron po mga panahon na ating pong Pangulo ay nasa isang event na live. Meron po mga magko-comment na barilin na yan. Meron pong mga video na nakuha ng ating CCD na mayroon nagkakasanang baril, at ang reference din po ay isang bala lang to sa ulo ng Presidente. So yan po yung kapansin-pansin na nagdudulot sa atin ng panganib sa ating Pangulo at sa ating pong pambansang seguridad.
3: Pagkatapos ng mga nabanggit mong obserbasyon sa inyong investigasyon, ano ang inyong ginawa sa Special Task Force kaugnay pa rin ng inyong imbestigasyon sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo?
0: Malinaw po ang mandato ng Special Task Force.

0: At ang mandato po nito ay patuloy na bantayan ang seguridad po ng ating Pangulo. At hindi lamang po para bantayan ang seguridad ng Pangulo, kundi hanapin at ma-identify kung sino ang kinausap ng Vice Presidente para pupatayin ang ating Pangulo.
1: Binanggit mo na bahagi ng inyong ginawa ay hanapin ang taong kinausap ng Pangulo. Ano ang inyong napag-alaman kung mayroon man kaugnay ng tao na kinausap ng Vice Presidente upang patayin ang Pangulo, ang First Lady at ang former Speaker?
0: Sa ngayon po, ang aming pong investigasyon at ang task force is a continuing and active investigation of the threat to the President. Mayroon po tayong mga leads na ating pong sinusundan at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente.
1: Mr. Witness, binanggit mo yung persons of interest upang mas maunawaan tayo ng mga kababayang nanonood. Ano ang ibig sabihin mo ng persons of interest?
0: Ang ibig sabihin po nito, itong mga taong ito ay maaaring magbigay linaw o makapagturo sa identity ng taong kinausap o sa pangyayari ng pag-uusap, o yun nga po, maaaring sila mismo ang nandoon o sila mismo ang kinausap. Kaya po ito tinatawag na persons of interest. Hindi po nangangahulugan na sila na mismo ang kinausap gaya ng aking pong sinabi.
1: Kaugnay pa rin ang binanggit mo na mayroon ng persons of interest. Mr. Witness, ano ang pagkakakilanlan ng mga persons of interest na tinukoy mo?
0: Respectfully, Mr. Presiding Officer, kinalulungkot ko po pero sa akin pong katatayuan bilang NBA Director, hindi ko po maaaring isiwalat ang pagkakakilanlan o pagkatao ng ating mga persons of interest na ito, sapagkat gaya ng aking sinabi, this is a continuing and an open investigation po sa nangyari po na pagkontrata sa pagpatay sa ating Pangulo.
1: Mr. Witness, matagal nang iniintay ng sambayanan kung sino ang taong kinausap ng Vice Presidente. As a matter of fact, maging ang ating iginagalang ng mga senator judges ay nagtatanong din kaugnay ng pagkakakilanlan ng taong kinausap ng presidente. Ano ang dahilan, kung mayroon man, bakit mo sinasabi, Vice President? Bakit mo sinasabi na hindi ito pwedeng i-disclose o isa-publiko itong mga persons of interest na tinukoy mo?
0: Alam po ninyo, maraming kadahilanan. Tayo po ay nasa law enforcement. Kapag ang ganito pong bagay na it's an open and continuing investigation ay ating isisiwalat, unang-una pong mangyayari rito ay makukompromiso po ang ating investigasyon. At may lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. At kasama na rin po rito na yung pong aming capability to have successful operation ay makompromiso sapagkat maaaring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinanggagalingan na source. Pangatlo po, it will violate the right of privacy po ng mga individual na ating natukoy na persons of interest. At meron din po itong kaparusahan under the administrative code na kung ang isa pong information ay confidential, secret or top secret, hindi po ito pwedeng ibahagi basta-basta sa publiko. Ito po ay exception din sa freedom of information under po sa Memorandum Order number 15 po ng ating pong Pangulo.
1: Mr. Witness, binanggit mo ang maraming dahilan kung bakit hindi mo pwedeng i-disclose itong pagkakakilanlan ng mga persons of interest. Baguhin ko yung tanong, anong pagkakataon meron, kung meron man, na maaari mong ibahagi sa impeachment court na ito ang mga persons of interest na tinutukoy mo?
0: Alam po ninyo, kahit dumating yung punto na matukoy na natin kung sino ang kinausap, we have the right to protect yung pong aming mga informants. sapagkat ang pinoproteksyonan din po namin dito ay ang institusyon ng NBI. Subalit ito po ay patuloy na pagsusuri at report na tuloy na ginagawa po ng National Bureau of Investigation. Katunayan po, nandirito po sa akin yung mga report ng task force tag as confidential. Kaya pagpamanin po ninyo na talagang hindi ko po ito pwedeng ibahagi na pampublico.
1: Ano-ano yung mga...
2: Counsel for respondent is recognized.
3: Your Honor, considering already the length of time, can we just ask for a 5-minute recess, Your Honor?
4: Actually, I'm about to do so as soon as the counsel for the lead counsel winds up.
1: I'm about to conclude.
4: As soon as the direct examination is concluded, the chair will declare a recess before we proceed with your cross. Would that be okay, counsel?
3: Okay, Your Honor.
4: Counsel may proceed. Witness may answer.
1: Mr. Witness, ano yung mga papel na ipinapakita mo kanina?
0: Ito po yung patuloy na pag-uulat, mga minutes ng meeting at mga intel report po na nasagap kaugnay po sa ating isyong pinag-uusapan.
1: Kaugnay ng mga persons of interest na hindi mo pwedeng isiwalat, iyan ba ay bahagi ng mga papel na iyong ipinapakita?
0: Kasama na po ito.
1: Mr. Witness, I'm about to conclude. Ano ang nalabag ng Vice Presidente? Kung mayroon man.
3: Objection, Your Honor.
1: Kaugnay ng banta niya sa buhay ng presidente. Your Honor, this is still part of the investigation.
4: I will have to sustain the objection. It would call for a conclusion of law and as admitted by the witness himself, the investigation is ongoing unless he has concluded it already. Kindly rephrase, counsel.
1: I have no further question, Your Honor.
4: If there are no further questions, given that it is 4:03 and given that we start, it's been 2 hours already, as agreed, chair will declare a 15-minute recess. We shall resume at 4:18 for the cross-examination of the counsel for respondent. We are in recess. Witness is excused for the meantime and may exit the witness box.
5: 102.7 Star FM Special Coverage.
6: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
7: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
6: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
8: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
5: Syngenta, bringing plant potentials for life.
8: Pure Gold, always panalo.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
8: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
5: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
8: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
10: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
11: Kapit bahay.
12: Hi Mare.
10: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
11: Kapit ka diyan.
10: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
11: Kapit sarap, kapit saya
12: from Sarsaya.
5: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Sarsaya Oyster Sauce, 288
13: Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
6: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
5: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
5: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
8: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
5: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
5: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzana Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
14: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
15: Mom! Holiday!
14: Almusalin ng nam.
15: Good morning!
14: Pagtanghalian.
15: Uy, may birthday ba?
14: Tanghalian linam nam. At sa gabi,

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
1: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
2: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
3: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
2: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
3: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
0: Star FM 102.7 Star FM Special Coverage.
4: Na proseso nitong parehong panig ng depensa at prosecution. So aasahan natin, Bombo Dennis, na kung hindi matapos ngayon itong cross, redirect at recross, kung meron man ng magkabilang panig, ay bukas pa maitutuloy itong pagtatanong at clarificatory questions nitong mga senator judges natin. Kung ating mapapansin, Bombo Dennis, masyado o medyo mabilis ang usad ng paglilitis ngayon kumpara sa mga nakaraan, ano, na matagal kasi merong mga sumisingit o interjection na ang mga senator judges habang nagpapatuloy pa ang direct examination nitong prosecution. Pero sa ngayon ay tuloy-tuloy ang nagiging proseso ng pagtatanong nitong prosecution sapagkat bago pa lamang magsimula ang paglilitis ay sinabihan na ni presiding officer Escudero itong mga senator judges natin na isave na muna ang kanilang mga tanong sa last part upang mabilis na matapos itong paglilitis ngayong araw. Bombo Dennis.
5: Tama.

0: Tama, no? So abangan natin yung pinalih at kung anong sasabihin ng mga senator judge, lalo na yung minsang nakabanggaan sa diskusyon itong si Director Matibag. Sige, pabalikan ko yung linya mo dyan na Bombo Angelo at stay on the line at kunin ko muna yung kabilang ibayo ng ating coverage team dyan pa rin sa Senado. Standby at tungo tayo dun sa kabila naman. Mula dyan sa pagtutok sa mga senator judge, lipat tayo dun sa panig ng depensa at mamaya din sa panig ng prosekusyon, kaugnay naman ng iba pang mga development sa mga update yung araw na ito sa impeachment trial. Day 8, mga kabombo, tunguhin natin si Bombo Jaira Hanggayo. Bombo Jai, please come in.
1: Yes, Bombo Dennis, balikan natin yon. Naging kaganapan no, bago dito mag-recess ang Senate Impeachment Court, ang National Bureau of Investigation, ay nakita natin nag-shift no, yung theory nila from threat to alleged assassination plot. Ang ikawalong araw ng impeachment trial ay maaaring ituring na isa sa pinakamahalagang yugto nitong Article 4, itong grave threats, dahil iniharap na prosecution ang huling testigo nito para sa artikulong ito na si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Hindi na lamang simpleng pagpapatunay ng authenticity ng mga video ang naging sentro na pagdinig, Bombo Dennis, sa halip mas malinaw ng inilatag na prosecution ang kanilang pangunahing teorya. Ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte ay hindi lamang umanubanta, kundi bahagi ng isang aktwal na plano laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na nakita din natin dito yung pagtaas no, ng antas na argumento sa mga naunang testigo, sina Attorney John Au, NBI Agent John Mark Kalilong at Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Nakatuon ang testimonya sa authenticity ng mga video, ang National Bureau of Investigation at kung bakit itinuturing na seryoso ang mga pahayag. Ngunit dito kay Director Matibag, mas mataas yung antas ng pahayag. Iginiit ni Matibag na ang National Bureau of Investigation ay bumuo ng special task force. Ang investigasyon ay hindi na lamang tungkol sa isang threat umano, kundi sa umano'y serious, active, and continuing threats sa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at umabot umano ang kanilang konklusyon na may plano ng patayin ang Pangulo. Sa pananaw ng prosekusyon, mahalaga ito upang ipakita na ang issue ay hindi lamang usaping kriminal, kundi mayroong implication sa national security. Ang katanungan dito, bakit ipinakita nitong video ni Mayor Basti Duterte? Ipinakita rin ng prosecution ang video noong April 2026 coalition rally kung saan sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte na isang ulo lang ang kailangan namin, quote-unquote, ang ulo ni Bongbong Marcos. Ayon kay Director Matibag, nakita umano ng National Bureau ang pagkakahawig ng mensaheng ito sa mga naunang pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa ulo ng Pangulo. Layunin ng prosekusyon ay ipakita ang pattern o itong consistency ng mga pahayag ng ilang miyembro ng pamilya Duterte. Gayunman, ang magiging tanong ay kung sapat ba ang ganitong ebidensya upang direktang maiugnay si Vice President Sara Duterte sa aligasyon na grave threats o itong planong pagpatay. Ano yung aasahan dito sa depensa? Para sa ating mga listeners and viewers na nakatutok dito sa impeachment trial, inaasahang magiging malalim yung isasagawang cross-examination ng defense team. Posibleng igiit nila na walang direktang ebidensya, mayroong aktwal na hitman, walang taong naaresto o natukoy na umano'y kinontrata. Ang konklusyon ng National Bureau of Investigation ay batay lamang sa interpretasyon ng mga pahayag at ang mga sinabi ni Mayor Basti Duterte ay hiwalay na pahayag na hindi maaring otomatikong iugnay kay Vice President Sara Duterte. Mahalaga rin tandaan no, na bagamat sinabi ni Director Matibag na ang National Bureau of Investigation ay naniniwalang may plano na umano, hindi ito otomatikong nangangahulugang napatunayan na ang aligasyon. Ang testimonya ng National Bureau ay isa lamang bahagi ng ebidensya na prosekusyon. Ang Senate Impeachment Court pa rin ang magpapasya batay sa kabuuan ng ebidensya at sa magiging pagtugon ng depensa sa cross-examination at sa mga susunod na yugto ng paglilitis.
0: Oh, Jai?
1: Yes, sir. Bombo Dennis?
0: Okay. Nais ko mga itanong, ano, sinong present ngayon mula doon sa buong team, I think 16 yata itong mga abogado ni Vice President Sara Duterte na nariyan maliban dito kay Attorney Binluan na namataan natin na nakasalang at nag-object kanina, Bombo Joy.
1: Yung present, Bombo Dennis, you mean?
0: Sino-sino yung mga miyembro ng defense team sapagkat habang ongoing itong impeachment, meron din palang activity si Vice President sa labas ng bansa. And so sino doon sa kanyang team ang namataan natin dyan sa impeachment trial?
1: Present dito si spokesperson, no, Attorney Michael Poa, kasi nagsagawa din siya kanina ng pre-press briefing bago magsimula itong impeachment trial. Itin ang impeachment trial. Present din yung itinalaga niyang deputy speaker ng defense team, si Attorney Justin, isa din sa mga counsel, no, ng defense team, Bombo Dennis. Ilan din sa mga bahagi ang nakita rin natin, no, si Attorney Carlo Joaquin Nervasa, no, yung naunang naging nag-lead o nagsagawa ng cross-examination dito kay NBI agent John Mark Kalilong. So nandito sila, no, present dito sa impeachment court, Bombo Dennis.
0: Okay, so mamaya may nakaschedule pa ba na pagharap itong panig ng depensa, Bombo Jai, after nung kabuuan ng presentation nitong si Attorney Melvin Matibag o ni Director Matibag, or ano ito, hintayin muna nila na makumpleto yung testimonya, ganun ba, Bombo Jai?
1: Actually, Bombo Dennis, every finish nitong impeachment trial, no, every day ay nagsasagawa sila ng press briefing. Itong si Attorney Michael Poa ay humaharap sa atin. Aasahan din natin, no, after nitong paglilitis, after nitong examination, isasagawa ay haharap din itong si Attorney Michael Poa sa media, no, upang sumagot sa ilang mga katanungan dito sa nagpapatuloy na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Although kanina sinabi niya nga na updated din si Vice President Sara Duterte, no, sa mga nangyayari dito, ini-inform din siya, no, ng defense team. And ngayon nandoon siya, no, sa The Hague, Netherlands. Lumabas sila ng nagpalabas na pahayag ang Office of the Vice President na ito ay nasa ibang bansa, July 16 to July 30, no, at ito ay confirmed as well, no, ng Palacio Malacanang na mayroong trip, no, overseas Filipino workers trip itong si Vice President Sara Duterte. At in-state nga sa kanyang statement doon, no, na wala ang pera, no, or walang fund from the government na nawaldas dito o nagamit sa buong trip ng Vice Presidente, Bombo Dennis.
0: Sige. With that, maraming salamat, Bombo Jai, and hingi kami ng karagdagang update the moment na may mga development pa from the side of the defense team, and of course, kung may iba pang mga development dyan, maya-maya. Thank you so much.
1: Maraming salamat, Bombo Dennis. Live dito sa Senate of the Philippines, ito si Bombo Jai Rahangay, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
0: Inaantabayan na natin, mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung resumption. And of course, tinatawagan natin yung ating iba pang miyembro ng coverage team, si Bombo Anali, maya-maya, ilang minuto mula ho ngayon, para makuha naman natin yung panig ng prosekusyon doon sa mga highlights ng kanilang pagtutok dito sa pagsalang ng panibagong testigo. Si Director Matibag ay isa sa mga anticipated at talagang pinaghandaan, ano, na humarap para dito sa impeachment trial as witness. Nabanggit natin na inabangan at tinatabayanan talaga, anticipated yung kanyang pagharap dahil kinansila yung kanyang lakad patungo sa isang mahalagang seminar doon sa ibang bansa para naman sa mga cybercrime at related topics na kanyang dadaluhan sana with the Federal Bureau of Investigation. Kaya ito ho ay dahil ito yung mas pinili na daluhan nitong si Director Matibag. And of course, meron din ho kasing patawag ang Senate Impeachment Court para siya ay humarap ng personal dito at magbigay ng salaysay. So very vital yung kanyang mga pahayag na binibitawan dito sapagkat ito ay tutukoy doon sa kabuuan ng Article number 4. Siya yung finale, ika nga, no, na testigo para sa naturang artikulo ng impeachment at yan ay kaugnay pa rin ng umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Although, ang interpretasyon dito ng panig ng depensa, yun ay may kondisyon, conditional threat kung titignan doon sa ilang mga pahayag ng mga abogado na nasa panig nito si Vice President Sara Duterte. But of course, ang naging statement naman dito ng panig ng prosecution, particular itong si attorney at representative Terry Ridon ay sinasabi niya na hindi mahalaga kung ito ay conditional o ano pa mang klaseng threat, kundi ito ay sinasabi na hindi dapat manggaling sa inihalal ng mga tao ang pagbabanta sa kanyang kapwa opisyal ng gobyerno. Yan yung sintido ng pahayag nitong si Representative Terry Ridon ng Bicol Saro, isa sa mga miyembro ng prosecution, mga kabombo at mga consternation. So inantabayan din natin yung mga karagdagang update hinggil hujan at yan ay parte ng ating pagtutok pa rin, mga kabombo at mga consternation. Oras natin, 23 minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon at inaasahan, mga kabombo, na ngayon ay aabot ng medyo mahaba itong trial day number 8. Ito ay dahil sa mga pahayag nitong si Director Matibag. Kung mapapansin ho ninyo, halos tuloy-tuloy yung naging takbo ng salaysay nitong si Director Matibag. Though may mga pagtatangka ng objection, pero karamihan ho ay pinagbigyan nitong si Presiding Officer Chisi Escudero yung ilang punto ng pagtatanong ni Representative Jervy Luistro, ang lead prosecutor ng panig ho ng prosecution panel. Ito'y dahil gustong mailabas dun sa kanyang mismong pagtatanong yung kung saan, paano ba pag-uugnayin yung magkahiwalay na individual na statement mula kay Davao City Mayor Basti Duterte and kay Vice President Sara Duterte. Kasi initially ay nakatuon ang atensyon dito kay Vice President Sara Duterte, pero may mga nababanggit itong individual ay haharangin kasi pagka hindi na-establish yung kaugnayan. Ano nga ba kaugnayan? Bakit pati yung statement ng isang alkalde ay hihilahin dyan sa impeachment trial habang ang dinidinig naman dito ay yung tungkol sa mga issue kay Vice President Sara Duterte. Check muna natin ang panig ng prosecution, mga kabombo at mga consternation, sa pagkakataong ito. Tunguhin natin ang impeachment court pa rin. Nariyan si Bomboan Ali Soberano. Bomboan, please come in.
2: Yes. Yes, Bombo Dennis, mag-abang tayo dito sa labas dahil nga sa break, no, ng 15 minutes itong impeachment trial. Nakabang tayo dito sa may panig na prosecution panel. Baka may ma-interview tayo dito ng mga miyembro ng prosecution na Bombo Dennis. Ito nga ay dahil sa nagpapatuloy sa pagtalakay nga dito sa testigo na si Attorney Melvin Matibag. Ayon nga sa prosecution kanina, tinawag ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno na isang malaking hakbang ang utos ng Senate Impeachment Court na mag-issue ng subpoena para sa financial at tax records ni Vice President Sara Duterte. Kanina sa press briefing, sinabi nga ni Jokno na mahalaga ito dahil nga sa mahalagang desisyon sa paghahanda ng ebidensya, Bombo Dennis. Ngunit nilinaw niyang nagsisimula pa lamang ang proseso dahil sa July 30, inaasahang isusumete ang mga hinihinging dokumento. Inaprubahan na ng impeachment court ang karihan sa mga hiling ng subpoena para sa bank records dokumento at itong anti-money laundering counsel, tax records at iba pa, Bombo Dennis. So, sa ngayon, nakaabang tayo dahil nga sa ang sabi sa atin ng prosecution ay mag-briefing o maghaharap sa press con mamaya ay pagkatapos na ng cross-examination. So aabangan natin dahil alam niyo magiging mainit ito, Bombo Dennis, kapag ang depensa na ang magtatanong sa testigo na si Attorney Melvin Matibag. Ibinulit kasi ni Attorney Matibag kung ano yung mga nakuha niyang mga dokumento at itong mga patunay na talagang binitawan ni Vice President Sara Duterte yung mga salita na talagang binantaan siya, na nagbanta siya sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, at itong kay dating Speaker Martin Romualdez. May iba naman ako, Bumbo Dennis, no? Nakatanggap din tayo ng balita mula sa Palasyo ng Malacañang na binigyan ng travel authority ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong si Vice President Sara Duterte para bumiyahe sa limang bansa. Bumbo Dennis, effective July 16 hanggang July 31. So, ibig sabihin, hindi dadalo o wala dito sa bansa si Vice President Sara Duterte kapag naganap na itong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Lunes sa Bumbo Dennis. So, tatanong natin mamaya kung ano ang magiging implikasyon nito ang pagbiyahe ni VP Sara sa ibang bansa at hanggang nagpapatuloy yung trial niya dito, yung visual trial dito sa Pilipinas, Bumbo Dennis. So, aabangan natin yan mamaya at itatanong natin sa prosecution panel kung may epekto ba, no, kung itong pagbiyahe niya at ang ongoing na trial na kanyang kinakaharap dito sa ating bansa. Bumbo Dennis?
0: Okay, nice kung may tanong, Bumbo Ann, sa inyong pagtutok dyan. Ano yung peerless forecast ninyo? Abuti kaya tayo ng anong oras sa Bumbuan. Ibig ba sabihin ay tatapusin yung kabuuan ng testimonya ni Director Matibag until abuti ng gabi o hahatiin ito hanggang bukas na yung karugtong o papaano magiging handling dito, Bumbuan? Dahil talagang very anticipated ito ang kanyang pagharap. At nag-cancela pa ng kanyang pagdalo sa malaking pulong sa ibang bansa, itong si Director Matibag. So, paano ito? Ano ang expectation, ang panig ng prosecution? One day, two days, ang magiging salaysay ni Director Matibag?
2: Ang ilan sa mga nakausap natin, Bobo Dennis, sana mga prosecutors, no, kanina, kasi nga habang on break ay nakikipag-usap sila kanina at sinabi sa atin na posibleng tatagal. Pero hindi naman natin mabatid, no, kung ano magiging desisyon ng presiding officer hinggil nga sa kung magtatagal itong pagtatanong sa ating testigo na si NDA Director Melvin Matibag. Pero ayon nga sa mga nakakausap natin na mga prosecutor, posible. Kasi mahaba-haba dahil posible talagang magtatanong talaga at i-DDN nila itong ilang defensa ang ating testigo na si Attorney Melvin Matibag. So abangan natin, Bumbo Dennis, nakahanda nila ng Bumbo Radio Philippines para nga ipagpatuloy itong ating coverage dahil nga sa posibleng mahaba-haba. Dahil ito na ang huling testigo ng prosecution, Bumbo Dennis, para sa pagtalakay sa Article 4, no? Itong grave threat laban nga kay Vice President Sara Duterte. So abangan natin, Bumbo Dennis, ang mga iba pang kaganapan na dito nga sa Senado, Bumbo Dennis.
0: Okay. So maliban dito, Bumbo Ann, ano? Ito ay Article 4 ng articles of impeachment. Aside dito, ano yung sinasabi ng panig ng prosekusyon na para sa kanila ay malakas na artikulo at kumbaga initially ito sabi nila kaya nila inuna dahil mismong ang Vice Presidente yung mismong nagsasalita at kumbaga ito mismo yung kanilang pinupunto ng kanilang complaint. So hindi na nila kailangan maghanap ng iba pang mga testigo kundi yung mismong mga pahayag ng Vice Presidente. Aside dito, ano yung artikulo na nakikita nila na mabigat ang kanilang argumento para sa impeachment articles na ito, Bumbo Ann?
2: Kaya ako si... Meron na kami nilagyan. Meron na?
0: Mga kabombo, mga Kastar Nation, babalikan natin yung linya ni Bumbo Ann Ali Soberano. Oras natin sa buong kapuluan, 29 na minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon, mga kabombo. At mamaya, ituloy-tuloy pa rin tayo ng pagtutok dito sa mga kaganapan sa impeachment court. Check natin maya-maya yung linya ng iba pa hong miyembro ng ating coverage team tungkol ho dito sa kasalukuyang sitwasyon. And of course, we'll check dun ho sa labas ng Senado kung may mga ongoing na rally, may mga ongoing na show of support o kung ano pa man na mga activities sapagkat maaaring ito ay mga hulugan ng anumang epekto. Well, of course, sa dali ng trapiko and kung lalabas yung mga personalidad na nandyan sa impeachment court, kung may rally sa labas, asahan ho natin, mga kabombo. And we are giving you the overall picture nitong kaganapan dyan po sa impeachment trial, sa loob man o sa labas ng impeachment court. But kanina, upon checking, ay walang gaanong mga tao sa paligid ng Senado. Pero may presensya ng mga otoridad na nagbabantay pa rin from the Southern Police District and yung National Capital Region Police Office, mga kabombo at mga Kastar Nation. Kumbaga, standby force for whatever purposes it may serve. Ika nga, no? Kung sakasakali may mga susugod na iba't ibang grupo, sila yung magtitiyak ng kaayusan pa rin sa sitwasyon. And of course, yung dali ng trapiko, sapagkat wala naman hong road closure dyan sa bahagi ng Pasay, so kinakailangan tuloy ang takbo ng mga sasakyan. And kung may mga transaksyon, lalo't maraming malalaking tanggapan ho ng gobyerno dyan sa bahaging iyan ng lungsod ng Pasay, including yung government service insurance system. No? At yan ay katabi. In fact, yung building ng Senado ay pag-aari mismo ng GSIS, mga kabombo at mga Kastar Nation. And of course, parte din ho ng ating tinututukan yung mga reaction ano, ng mga Senator Jones. Medyo marami ang nag-abang tungkol ho dun sa posible na paggisa nitong si Senator Jones sa Alan Peter Cayetano. Sapagkat kung inyo pong naalala, itong nakalipas na mga araw, including nitong weekend, ay may mga pahayag itong si Director Matibag tungkol doon sa Southeast Asian Games at yung infrastructure facilities during 2019 Southeast Asian Games, kung saan ay gumanap ng malaking role itong si ngayon ay Senator Judge Alan Peter Cayetano. At maliban ho dyan, lumutang din itong weekend yung tungkol sa infrastructure projects dyan sa Taguig City. At may mga tinutukoy na personalidad malapit kay Senator Judge Cayetano and may mga issue ng tungkol sa ghost projects na iniuugnay ho sa kanya. Although, may mga statement ho na inilabas ang kampo nitong si Senator Cayetano at kanyang pinabubulaanan yung mga aligasyon na ipinupukol ho sa kanya, including yung tungkol sa anomalya sa Southeast Asian Games sa infrastructure na kinikustyon ng ilan hong grupo at individual, mga kabombo at mga Kastar Nation. Okay, meron na ho tayong natitirang 25 minuto bago sumapit ang ikalima ng hapon at parte pa rin ng atin hong pagtugay-gay ang pag-abang dun sa resumption nitong impeachment trial. Although, ang sabi ni Senator Judge at Presiding Officer Chis Escudero ay maikling minuto ng kanilang break. Pero mukhang ito ho ay tumagal kumpara dun sa usual. Ano? Sabi nga niyan, noong nakalipas ho na impeachment trial kay former Chief Justice Corona, 1 Senate minute ang break, inaabot ho minsan ng 1 oras. Minsan may 1 Senate minute na maikli lang talaga. No? Pero usually ay inaabot ho ng mahabang break dahil sinasamantala din ng mga Senator Judge na magkaroon ng pag-uusap-usap among themselves upang matakil ho yung ilang mga issue, lalo na kung may kinalaman sa

no, yung magiging hagkis ng pag-question doon ho sa mga sa tingin nila ay hindi angkop na dinadala o pinag-uusapan dyan sa plenaryo ng impeachment court, mga kabombo. And maliban ho dito, tandaan niya natin, mga kabombo, na kabuang 92 days ang binabanggit ho ng impeachment court na itatagal nitong pag-usad na ito. And nasa day 8 pa lamang ho tayo. Day 8 of 92 days. So, ganoon, napakalayo pa, no? Pero kahit papaano, malayo pa, pero nakakausad na ho, ano? Sapagkat walong araw na rin ang nakalipas at yung kabuuan na nasa mahigit 60 araw ay nakalaan para sa panig ng prosecution dahil dun sa dami ng mga argumento umano na kanilang i-raise at ipipresenta na mga personalities at mga dokumento. No? Kung maalala ho natin, last week ay merong naging direktiba ang panig ho ng impeachment court, no? Para dun sa mga isasampina. And kahapon ay meron din ho na mga binanggit at yung napakahaba na kapasyahan ng presiding officer pero yan ay kabuuan na pasya ng impeachment court. Although may mga dissenting opinion na isinumite ang ilan ho sa mga miyembro ng impeachment court, mga senator judge. Pero yan ho ay hindi pa naisa sa publiko yung ilang kopya sapagkat mga kabombo, the moment na ito ho ay magiging public at inho itong itatakil para na rin sa kabatiran ng lahat at kabilang doon sa mga nagpahiwatig na magsusumiti ng kanilang dissenting opinion. When we say dissenting opinion, ito ho mga kabombo yung hindi direktang kasang-ayon ng naging takbo ng ruling ng majority. Kaya nga nag-dissent ho sila. Meron silang punto na nais na erase dyan sa kanilang mga argumento naman or mga rason ng kanilang pagtutol sa ilang bahagi ng ruling. At mamaya ho, mga kabombo, mga Kastar Nation, ay ating hihimayin yung iba pang bahagi po nito, mga kabombo. And kanina si Representative Jervy Luistro, no? Marami hong punto na na-erase and maraming pagkakataon din naman. Itong si Attorney Vinluan na nag-object. Kung mapapansin natin, yung kabilang dun sa mga objections, itong si Attorney Vinluan, yung tungkol ho dun sa kaugnayan ng mga issue tungkol kay Davao City Mayor Basti Duterte na tungkol ho dun sa kanya mga pronouncement during rage rally. No? At yan ay tumutukoy doon sa mga ibang mga pahayag ng alkalde. At sabi nila, yung kaugnayan ay hindi dapat na kalagkarin. Como kamag-anak, como parehong Duterte, ay agad na iko-connect doon sa impeachment case nitong si Vice President Sara Duterte. And of course, kanina rin ay may bahagyang pagtutol tungkol doon sa pagpresenta ng yung bahagi ng mga pangyayari noong taon na nangyari ho yung pananakit itong si Vice President Sara Duterte habang siya ay alkalde noon ng Davao City doon sa sheriff ano na mag-serve ng court order doon ho sa pag-demolish ng isang particular na lugar doon sa kanilang syudad sa Davao City. Pero yun, merong video ng pananakit na ipinakita at pinapanood sa impeachment court, mga kabombo at mga Kastar Nation, yung insidente na nangyari noon. Pero una ho ay in-invite itong si Attorney Andres ano, at para maging bahagi ng mga testigo. Pero kabilang din ho siya doon sa mga inalis na sa listahan bilang witness dahil magiging laman na rin ng salaysay ng iba pang mga personalidad. Kagaya ho kanina, natakil na ng
nitong si Director Matiba.

0: Giorna.
1: Princesa, mula po si Itchy Worms. Aba, hello, hello sa mga feeling princess. E, totoo naman, princesa ka, ano magagawa, di ba? Ganun lang. Nasa perspective mo lang yan. Oras natin kasi radio siya, 16 star minutes. Makalibas po ang alas 7 ng gabi. 7:16 in the evening at the Philippine Standard Time. Naku, ngayong araw. Medyo umuulan-ulan. Mababasa ang iyong sapatos na puti. Kaya lagi ka nang magdala ng tsinela sa work. O kaya naman kung saan ka, ano. Ang mahirap pa doon, kapag nga simentado yung mga sahig. Sahig daw dito, yung lupa. Hindi mo na alam. Biglang ang dumi na pala ng paa mo. Hindi ka na mapakali. Kaya naman, idaan na lang natin yan. Kasi radio siya sa ating Watsigtigan tonight. Happy Tuesday po, and kasama mo ang yung sweetie tweety girl, Yvonne at Zarna. Koy-koy muna tayo no, sa mga nakabiyahe mode sa mga oras na ito kahit medyo mahaba ang pila. Wala nang pinipiling panahon kahit Tuesday ang haba na ng pila. Ang hirap na mag-commute. Ah, matagal na talaga. Kaya kailangan ano ka lang, relax-relax, habaan ang iyong pasensya at dagdagan ng iyong pera. Ganon! Kasi Radio Nation, babalik-dugdugan muna tayo. Dito lang ba yan? So 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: 102.7
3: Star FM.
2: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM. Mega Manila's best music station. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzana Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: 102.7.
6: 102.7.
7: 102.7.
8: 102.7.
9: 102.7.
10: 102.7.

Grabe naman. Hindi pong... Siyempre, natatraffic ka na, hirap ka na sumakay. Tapos maririnig mo, your love. Sinong hindi mababadrip? Ah! What a badrip? Sadong bitter yan. Ang sensation, ang ganda-ganda kaya ng awiting yan. Isa sa mga nakaka-romantic na mga tugtog, yung tipong pwede mo i-play kapag ikaw ay kakasal. O kaya pag debut mo, di ba? Your love, tapos debut. Ganon. Ayan po ang awitin na Your Love mula po sa Alamid. Consternation, alam mo, ang Alamid is a Filipino rock band mula sa Manila at ang two main members na si Gary Ignacio and si Dexter Facelo. So, nag-meet sila sa St. James Academy sa Malabon. At noon nga, ito ang pinaka-hit single din nila na Your Love. At itong awitin na to ay naging Song of the Year sa NU107 Rock Awards noong 1994. Diba? Tapos, ang nangyari pa is noong 1995, alam mo yung kantang or alam mo yung palabas na Batibot. Sila rin yung umawit nung theme song na ang title din naman ay Batibot at ang title ng children's show na yun ay Batibot. Naalala ko tuloy yung sineskwela. And also, nakipag-collaborate din sila dun sa theme song nga na Batibot with the rapper Francis Magalonas ng song na 1896. Well, up until now naman, yun, meron pa rin silang current members na si Dexter Facelo, guitar vocals, si Jazz Arandela sa keyboards, vocals din, si Tali Facelo sa bass at vocals at si Zach Alcacid sa drums and sa vocals. Ang kanilang si Gary Ignacio din kasi siya ay deceased noong 2015 due to multiple organ failure. So yun yung ilan sa mga information about po sa bandang Alamid. Bukod dyan, syempre isa sa pinakasikat nilang yung Your Love. Meron din sila mga sikat na songs tulad ng Sama Sama, I Just Wasn't Brave Enough, Nasaan Ka Katarungan, Pagdating, China Eyes, and yun nga ang Batibon. Nako, consternation kung ikaw, halimbawa, eto na yung big day mo. Ikakasal ka na. Anong mga songs ang gusto mong i-play? Ano yung mga line-up mo? Yung tipong habang naglalakad ka sa aisle, may background music, tas Your Love. Ay! Talaga naman. Para ano muna tayo, magdelulo muna tayo para kung nagugutom ka na, magdelulo ka muna.

0: ni Ate Philippine Standard Time. Kasama pa rin ang Sweetie Tweetie Girl, Ivana Darna. Ingat po sa lahat at enjoy, enjoy sa ating mga tugtugan. Dito lamang yan. So 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
1: 102.7 Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
3: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
2: Syngenta, bringing plant potential for life;
3: Pure Gold, always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
2: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
3: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Basta radyo sa FM?
6: Ayos na!

0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.

0: Tifon. Aderna.
1: Na sa kanilang jurisdiction.
2: Kahel na langit. Yan ang awitin po mula kay Maki. Oras natin, 32 star minutes. Makalipas na ang alas 8 ng gabi, 8:32 in the evening at the Philippines Standard Time. Alright. Ngayon, Kiss Radiation, akin pong babanggitin kung paano nga ba makasali. Yes! Paano nga ba? Anong gagawin namin dyan? Diba? So, ito yung pinaka-pinaka-Kiss Radiation. Kailangan mo para maka-join sa ating Swerte sa Palengke 2026. Kiss Radiation, kasabay nga po noon ang 60th anniversary celebration ng Bomboradyo Philippines. Naman talaga ay hatid na ating network ang promo na may 9 million total prizes po na ipamimigay nationwide. Kaya po sa promo ito, Kiss Radiation, pwede ka sumali sa Studio Draw kung saan may weekly prizes at daily special prizes. Meron din naman sa Palengke Draw kung saan pumupunta nga po every Saturday sa iba't ibang market or palengke dito sa ating lugar. Ba, Metro Manila. Pwede rin medyo Mega Manila. Ganun. So para sumali, dapat handa na yung mga proof of purchase na iyong nabili. So ito po yung araw-araw na paulit-ulit namin binabanggit ng mga sponsors product. Kaya naman, kapag meron ka na nun, ilalagay mo siya sa loob ng isang white envelope o kaya yung sobre. Ilalagay mo yon sa loob. Tapos, ang proof of purchase mo, ilalagay mo nga sa loob yung proof of purchase mo mula sa ating sponsor's product. Isusulat mo sa likod ng sobre ang iyong pangalan, edad mo, address mo, contact number. Naku-consideration sa mga nagbibigay po ng contact number nila ha. Make sure na 11 digits. Kasi meron ng mga nakaraan, 10 digits lang. Hindi na namin alam, ano? To make sure na kompleto siya na 11 digits. So again, consideration, sa likod po ng sobre, ilalagay mo yung pangalan, edad, address, contact number, week number. Kung anong week mo gustong sumali. Meron tayong week 3. Ngayon, Kiss Radiation, nasa week 3 na po tayo. And week number na sasalihan mo, pangalan din ng proof of purchase na nilagay mo sa loob. At ipirmahan. So sa bottom right naman, doon pa rin sa likod ng envelope, ilagay mo yung promo title, yung Swerte sa Palengke 2026 at ang address ng ating station, Strata 2000 F. Ortigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. Yeah! I-Google mo na lang. Para hindi ka mahirapan. Yun lang yun. Pagkatapos, ilagay mo is CO Star 102.7 Star FM Manila. Pagtapos mo na yan, nagsulat ka na, nag-ipon ka na ng mga entries mo, dalhin mo po yan sa ating himpilan o kaya naman ihulog sa ating designated drop boxes dito po sa ating area. Pwede rin naman na idala mo yan sa palengke sa aming pupuntahan next Saturday morning. Ganun lang kasimple, Kiss Radiation ko. Kaya naman, sumali ka na ha sa Swerte sa Palengke 2026. Balde-balde pa premyo na may cash pa. Kung saan, 9 million total prizes po ang ating pinamimigay nationwide. Diba? Kiss Radiation, kayang-kaya mo yan. Kahit nakapikit ka pa, kaya mo yan. The more entries you send, the more chances of winning. Kaya join na. Again, yan po ang Swerte sa Palengke 2026. Dahil pa kung paswertihan lang naman, ikaw na yung pinaka-swerte sa lahat. Kaya naman, Kiss Radiation, tayo po yung magbabalik-tugtugan na. Dito naman yan. So, 102.7 Star FM. It's all for you, Kiss Radiation. Ingat po. Like mo, share mo.
3: 102.7
4: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Star FM. Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
3: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
4: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos. O 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
3: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
4: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
11: Basta radyo sa FM!
12: Alos na!

0: you.
1: Like more, share more.
2: You're with Yvonne Adarna.
3: Crazy Love, yan ang awiting mula po kay Kim Chu. Oras natin, 18 star minutes bago mag 11 ng gabi. 10:42 in the evening at the Philippines third time. Alam ko, Kastray Nation. Inaanto ka na. Kasi you're so puyat. You're always puyat like me. Kaya sa mga kapwa kong puyaters at inaantok, comment ka naman. Dahil naka-Facebook live na po tayo ha sa ating page, of course, 102.7 Star FM Manila. And ngayong gabi, magbabalik muna tayo sa mga panahon kung kailan fresh ka pa. Hindi ka pa gaanong nai-stress. Nai-stress ka naman, pero compare sa stress mo ngayon, mas okay yung dati. Yung mga panahon na ang dami mong babae. Yung mga panahon na ang dami mo ring lalaki. Alam mo ha, dami naniligaw sa'yo, dami mong ka-MU, iba't ibang section. Section 1 to 5, meron ka dyang bet. Hindi ka mapakali, hindi ka pipirmi. Hanggat wala kang karelasyon. Yung mga panahon noong high school, o kaya naman, nung college ka, or kahit nung elementary ka, let's say. Dahil iba't ibang atong dito, para iba't ibang school, iba't ibang section, may kanya-kanyang tawag o kaya bansag. Minsan, kunwari, ikaw yung heartthrob. Patingin nga kung heartthrob talaga siya. Ikaw yung heartthrob sa section ninyo. Kaya naman, ikaw yung pinakamatalino. Ay, ikaw yung nang papakopya. Bansag sa'yo, teacher's pet. Sip-sip. Oh, may mga ganon. Totoo yun. Ano pa bang pwedeng ibansag? Laging late, oh. Girl, o kaya naman yung top 1 ng klase kasi nga matalino. O kaya muse, escort, kung ano-ano pa. Kaya naman, i-comment mo na dito sa ating live kung ano ang bansag sa'yo dahil ang ating tanong for tonight, anong bansag sa'yo ng mga kaklase mo noong nag-aaral ka pa? Bansag or in other words, palayaw or nickname, no? Anong bansag sa'yo noong mga kaklase mo noong nag-aaral ka pa? Ikaw ba si ganito? Ikaw ba si Dong Digi Digi Dong? Comment mo na ha, dito po mismo sa ating live. Samantala, basahin na natin ang mga unang sumagot. Sabi ni Darwin, Mr. Comment! Yun ang tawag sa akin ng mga kaklase ko noong fourth year high school. Kasi

panay ako comment. Panay ako comment ng sagot sa mga tanong ng teacher namin. Oh, so ikaw yung best in recitation. Best in recital. Ganon. Diba? Actually, maganda nga yun eh. Kasi nililigtas mo yung iba mong kaklase. Lalo na kapag may oral recitation. Kasi may ganon yung mga teacher eh. Bigla-bigla na lang naiisip na magpa-recital. Tapos, kung sino na lang tatawagin. At alam mo, yun yung mga crucial moments ng high school. Like, talagang yuyuku ka eh. O kaya, may bigla kang may gagawin para lang hindi matawag. And usually, ang mga natatawag yung nasa aisle at yung mga nasa unahan. Kaya buti na lang ang aking pangalan ay nasa dulo. Syempre yung totoo kong pangalan. Pang ano, pang dulo-dulo, ganon. Mystery comment, ang unang comment natin tonight. Ito naman, sunod. As far as I remember, wala po. Uy! Hindi naman ako pansinin dati pa. Kumbaga, introvert po ako. Ah, yung parang ano, normal na estudyante, papasok tapos okay lang, hindi mapapansin, uwian, edi uwian na. Gusto ko yun, hindi naman ako pansinin. Introvert yan siya, parang hindi ka naman introvert. Hada naman, sunod, ang sabi niya, peking duck? Kasi nakaangat ang balakan ko, parang duck daw ako. Baka nakaano ka lang, yung straight body. May mga ganun kasi sa sobrang straight body nila, ay yung posture nila, nagmumukha na silang ano, duck. Baka ganun lang. Hello kay Harry Potter, ingat ka lagi, Miss DJ. Salamat ate. Sunod naman, sabi niya, tawag nila sa akin ng mga kaklasmate ko noon ay Totoy Bibo. Kasi tuwing napanood ko si Vong na kumakanta at sumasayaw, ginagaya ko mag-joke at sumayaw, DJ. Eh di, ginaya mo rin. Di ba si Vong din yung naging ano? Di ba si Vong din yung Mr. Suave? Ako si Mr. Suave. Pati hindi na lang yon, ito si Totoy Bibo. Sample ka naman dyan. Ano man, sunod. President. Uy. President. During fourth year high school ako, nanalo akong president ng student council. Landslide ang boto ko. Talaga? Kumpara sa kandidato ng kabilang section, panalo ako from grade school hanggang high school, kaya natuwa ang mga kaklase ko. Kaya yun, school year 2005 to 2006. Congrats! Atake, alam ko yun eh, ang tawag pa dyan, pag elementary, Supreme Pupil Government. Pag SSG, Supreme Student Government. Alam mo, yung mga sumasali nga po dito sa mga concernation natin, mga makakapal ang mukha talaga. Kasi nagro-room to room kayo, tapos nangangampanya kayo, tapos iba't ibang... Nagganyan kasi ako, third year, tapos ang nangyari sa amin, di ba, kada pasok sa room, nakatalikod. Tapos, haharap. Tapos may kanya-kanya kang spiel. So, dapat mas catchy yung spiel mo. Mas matatandaan ka ng tao. At ano, mas yung attractiveness mo, yung, basta yun. Mas marami kang ma-attract para marami yung bumoto sa'yo. Kaya medyo mahirap yan. Kasi ang dami mong kinakaharap na tao. Pero kung makapal naman ng fest lalo mo, at mataas ang confidence mo, go na go. So, ganun din. Ayun nga, diba? Nanalo rin, girl. Pero, hindi ko na tinuloy yun ng fourth year kasi ang hirap ng physics. Ang hirap ng physics ng fourth year. Parang doon kami nahirapan lahat. Kasi advisor namin yung magaling sa physics. Medyo stricto, ganyan. Pero nakakamiss yung mga moment na yan. At isa sa mga pride. No, pride mo nung nag-aaral ka. Ay, hello. Ang task kaya ang pagiging president. Diba? SSG pa. Graduating ka pa. Next naman natin. Good evening, Idol Yvonne. Shoutout family ko. Ang bansag sa akin ng mga kaklasiko is Myong. Myong po kasi pangalan ko sa school. Romeo po. Inalis nila yung Ro. Mayo, dinagdagan ng ka... Nang. Dinagdagan ng Nang. Kaya Myong.
Oo, okay lang. Tawagin ako ng Myong. Yung iba nga, ang tawag sa akin, Meow. Meow, meow. Ginawang pusa, okay lang. Sabi ko, wag niyong sanayan sa Meow. Kasi di naman ako pusa. Okay lang, Myong. Yan lang po, idol. Ingat ka. Salamat. Salamat, Kuya Myong. Ang ganda nga ng Myong eh. Oo, gawa ka ng vlog mo. Myong TV. Myong, Myong. Sunod naman natin. Sabi niya, you know, Adonis. Adonis Yarn. Adonis, syempre, gandang lalaki to eh. Oh, patingin nga. Ano nangyari kay Adonis? Bakit? Parang na-imagine ko, paano nga kung ikaw ay Adonis noon? Next naman natin. Sabi niya, noong nag-aaral ako sa Iloilo College, tawag sa akin Alog. Kasi Tagalog ako, nakasanayan ko din eh. Bakit Alog? Ano ba yung ibig sabihin ng Alog sa Iloilo at anong meaning ng Alog para sa'yo? Wala ba dyan magko-comment ng ikaw yung crush ng bayan? Ikaw yung kinokopyahan? Ganun. Ikaw yung walking intermediate paper. Dahil, di ba? Get 1/4 sheet of paper. Get 1 whole sheet of paper. So, meron tayo dyan yung kaklase na mahilig mamigay, mahilig magpahiram. Pero meron din naman tayo mga kaklase na ayaw magpahiram. So, very swapang. Na parabang! May ganun. Totoo yan. Naranasan ko yun. Na parang, ala, ba't ang sungit nito? Ba't ang sungit? Tingnan natin sa ating live comments. Good evening! Sa favorite kong story mo, lagi mag-iingat. God bless. Thank you so much. Babati naman, Takasa, dito sa Oriental, Mindoro. Good evening! Mahilig ba? Ang ganda mo pala, DJ. Salamat, ate ko. Parang lagi ka na nagko-comment, tapos ngayon ka lang nanood ata ng live. Magandang gabi eh. Salamat. Good evening, DJ Yvonne. Good evening din. Present. Ganang gabi sa lahat ng Starkada. Present ka dyan. They call me versatile student. Na para bang sumali ng pageant. Best class president in all engineering department. Wow. Ako po, may bangs curly. Haha, pero hindi sila masaya kapag wala ako. Wow. Ganda. Taytay Rizal, good evening. Tawag sa akin, Daspan, kasi pandak. Totoo ba? Means pandakot. Sa nung college, meron kaming kaklase na hindi katangkaran, tapos medyo, ano, may laman. Lalaki yun, tapos inaan. Ang asar sa kanya, gasol. Parang gusto ko yung pandakot. Ay, ano yun? Daspan, gusto ko yun. Aba, baba pa. Hello, Mami Bon. Kumusta ka na? Bansag daw sa akin yung nag-aaral pa ako ay magaling daw akong drummer. Kasi one time, ginawa akong drums yung armchair namin gamit dalawa kong kamay. Vacant namin nung time na yun. Tapos may lumapit sa akin na kaklase ko. May guitar siyang dala. Nakijam sa akin. Ayun, nag-enjoy sila at nagkantahan ng iba kong kaklase. Kasi magaling daw akong humawak ng beat. Este magtempo ng beat. Pagpasok ko kinabukasan sa school, ayun, tinawag na nila akong drummer. Feeling ko yung kantahan yun that time, yung ano, Kundiman. Mga yung, ano yung kay parokya? Harana. Hinahanap, yung mga ganun. Usually, Kundiman, ang kantahan ng mga lalaking nun. Mga lalaking sawi nung high school. Akala mo, grabe nagmahal. Kaya, habol pa ba ako, Sir Nishon? Bago tayo mag-good night, good night. Good evening, DJ Bonnie, at po pag-uwi, salamat. Hello, idol, hello. Ang dami naman, nagsasabi ng ingat. Kayo naman. Okay lang ako. Okay lang ako. Oras na natin, no? 5-star minutes bago po mag-11 in the evening. At 10:55 ng gabi ate, Philippine Standard Time. Minsan, no, parang nakakamiss. Well, nakakamiss naman talaga yung mga ganap ng high school, yung college. Pwede rin. Basta naging masaya yung school days mo. O kaya bansag sa'yo, lip tint girl.
hiling mo mag-lip tint. O kaya isa kang, yung racket ka ng racket. Diba? Uy, panay racket to. Daming sideline, daming side quest. Uy, nakahabol. Good evening, DJ Bon. Tawag nila sa akin, Boy Athlete. Athlete, tawag sa akin po. Ako kasi pambato sa marathon. Runner sa school namin, mostly, ako ang representative. Huhulaan ko na lang. Mo, sabi mostly ako representative ng school. Alam mo yung mga athlete, ito laging excuse. At the same time, ewan ko, dati, sa totoo lang, hindi ko na-appreciate yung mga athlete dati. Pero ngayon, kasi scholarship, may scholar ka kapag athlete ka. Tapos parang ang daming ano, daming benefits. Kaya nakakatuwa rin pala mag-athlete. Ingat ka po, yun lang masasabi ko. Hi, favorite ko yung suot mo, color violet. Totoo. Akala ko boses lang maganda. Maganda pala talaga. Wow! Anong gusto mo? Yung kaya maganda yung kanta, High School Life ni Sharon Cuneta. Hindi maiwasan masabi ng ingat ka palagi. Oo nga eh, pero okay lang no. Para, at least nafe-feel ko na maraming concern. Wow! Feeling ko gusto talaga nila mag-comment. Pero yun na lang, the best na masasabi is ingat ka palagi pag-uwi. Ingat sa pag-uwi. Uy, ingat din po sa mga pa-uwi pa lang ha. Sa mga uuwi pa bukas. Bukas pa pala siya uuwi. Sa mga graveyard shift kasi. Anyway, tuloy-tuloy pa rin po ating tugtugan up until 12 in the midnight. Ako po yung kasama. Ayan, sweetie-sweetie girl, Yvonne at Zarina. Kaya naman, kung gusto mo manood pa ng mga live natin, meron ulit tayo bukas. Palagi naman, mga 10:30, ganyan, ng gabi. And, dyan ka na muna. Magbabalik tugtugan na tayo ha. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Like mo, share mo.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero.

0: Grabe! Morning na morning! Tapos Renz Verano. Vince Revano. Oh, pinagpalit. Grabe, no? Alam nyo, isa yun sa mga paborito kong singer talaga na OPM. OPM singer, Renz Verano. Nakaiba yung boses niya, di ba? Na parang mararamdaman mo, very Pinoy. Very Pinoy. Kapag napapakinggan mo, parang Pilipinas ang namumutawi. Parang ganun. Awiting You and I, mula po yan sa batikang OPM singer na si Renz Verano. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Gusto nyo marinig? Yan, alarm ko yan. So ibig sabihin mga gantong oras ako gigising? Saan to? Bakit 4:30? Ba't ako nag-alarm ng 4:30? But it's still a good morning! Ayan, ako sa mga hindi pa bumabangon dyan, ito na po ang inyong alarm clock sa mga oras na ito dahil isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat. Para po tayo ay magpatuloy sa pagbabalahan, mga nagagandahan, nagagapuan at super duper sa sipag ng mga Star Nation natin all over the world, wherever you are. Diba kahit nasaan ka pa, kaya naman welcome na sa ating programang Pinoy Morning na. Gising na! Yan ba yun? Yakas siya. Sarap. Siyempre, ito nga muna ulit. No, ako muna ulit ang inyong makasama this morning. Buong morning po ito. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobalabalain kayo hanggang alas 5 ng umaga or madaling araw sa programang ito. Kaya naman, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan. Sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Pinoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

0: celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
0: Star FM.
2: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
2: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Basta Star.
5: Sis, bagay ba sa akin tong damit?
6: Oo naman, bagay na bagay. Para kang Star.
5: Nakakagana pala mamili dito sa Taytay Changino. Ang ganda ng radyo nila.
6: Star FM kasi yan.
5: 102.7 Star FM?
6: Oo, mula opening hanggang closing, sa 102.7 Star FM, palagi silang naka-tune in. Para feeling mo, palagi kang Star.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
0: Star FM! It's all for you.
11: Star FM!
12: Sa palengke, may swerte!
13: May swerte? Sa palengke?
12: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
14: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
12: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
14: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
15: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
16: 102.7.
17: The Philippines number one Star FM.
18: Kayo'y nakikinig kay German Bolero. German Bolero. Kay German Bolero.
19: Morning mo ay sasaya. Kaya, get ready na! Makisabay
20: sa Morning Stars Week.
19: Morning Stars.

0: German Bolero.
1: Even brighter than the moon, moon, moon. Magniningning ang Pilipino. Awiting fireworks. Mula po yan kay Katy Perry. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 16 star minutes. Makalipas ang alas 5 ng madaling araw or umaga kung gusto mo. 9 or 5, 16 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Good morning everybody. And welcome na sa ating programang Morning Star Sweep. Ako din naman. Hi, siya na naman. Star DJ German, Bolero pa rin po ang inyong kasama, kabandingan, kabulahan. Sa programang ito, bobola-bulahin kayong hanggang alas 7 ng umaga. Kaya naman, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music. And information, ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star, Star, Star FM.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
4: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
11: Basta radyo sa FM.
12: Alos na!

0: Okay. Medyo konti. Hello, good morning. Ayun! Nawala ulit. Konti na lang. Ayan, perfect. Sige, ayan, wag mo nang nawala. Sige, hello, ayan, good morning sa mga ka-Star Nation natin. At para mas maging good ang ating morning, pumunta po kayo sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube dahil naka-live streaming tayo sa mga oras na ito. Naku naman, ang ating mga wire-wire dito nagiging wireless. Pero syempre, sa mga ka-Star Nation natin, ito ha, this morning, alam kong marami pong nagtatanong kung saan nga ba nakakalat yung drop boxes natin, yung drop box location para sa Swerte sa Palengke 2026. Araw-araw, balde-baldeng pa-premyo na, may cash pa. Kaya naman kung gusto mong malaman itong mga location ng ating pa-promo or location ng ating mga drop boxes, edi makinig ka na at pumunta ka sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan at sa YouTube. Sa mga nasa live streaming na po natin, ako yung inyong gagawin din dyan. Marami po tayong mga inihandang mga reaction button dyan sa ibaba. Kaya pindutin mo na po yan para magkaroon tayo ng design dito sa gilid natin. Siyempre, pagkatapos yan, pindutin mo yung share button. So, i-share mo itong ating live streaming para marami pong makaalam ng ating Dropbox location sa Swerte sa Palengke 2026. At eto, i-comment mo kung meron kang question sa ating pa-promo. Sasagutin po natin yan live na live. Kaya naman ito sa mga ka-Star Nation natin, i-flash na po natin dyan po sa mga taga South. Ayan, meron po tayo dyan sa Parañaque City, sa Roselada Shop, 57B, Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sucat, Parañaque City. Sa Las Piñas naman po dyan sa MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAA BF International, Las Piñas City. Sa Silang Cavite, Alpha Mart Bulihan 1, Anahaw 1, Bulihan, Silang Cavite. At dyan po sa GMA Cavite, sa Top Choice GMA, Barangay Gavino, Madera na GMA Cavite. Ito naman sa mga Star Nation natin, kung ikaw ay, tingnan natin ano yung mga susunod pa na drop boxes natin. Ito, from Mandaluyong City or yung kalapit na lugar nito, dito sa may Eastern yan. Yan po sa Christine Store, 521 Pabello Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Dyan din po sa Ationg's Fresh Fruit Shakes, 600 Bonnie Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City. Dyan din po sa may San Juan naman, Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City. At dyan po sa may Taytay Rizal, Eloisa Pharmacy, B3 Stall, 4-5 Building A, New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal. Taytay Rizal pa rin po, JGT Ken Merchandise, Mark Square Building, Taytay Rizal. At syempre ituloy na natin dyan, saan pa ba ang ating mga, eto sa mga taga Makati City, dyan po sa Bombo Radio Head Office, Noble Street, Corner, Edison Street, Makati City. Dyan din po sa Queen Bank, Makati Branch, sa Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City. Dyan po sa may Guadalupe naman, Edelia Eatery, 6935 Meleguas Street, Guadalupe Viejo, Makati City. Dyan din po sa may Cinder and Tehani Sari Store, 6424 Camus Street, Guadalupe Viejo, Makati City. Pag ikaw naman po ay napunta ng Pasay City, dyan po sa may Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City. Oy, parang nako, ang clue natin dyan ang ating Sabado sa Saturday. No? Tingnan lang natin ang ating palengke event. Ayan, sa July 25. Ito naman sa mga Ka-Star Nation natin na nandyan po pa rin sa ilang bahagi pa rin dito sa Metro Manila at sa Rizal Province. Dito po sa iPharma Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City. Kung ikaw naman po ay nasa Quezon City sa BB Store, number 7, Irid Street, Barangay Street, Barangay St. Martin, tama ba? St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City. At dyan naman po sa may Isings Kainan, Farmers Market, Araneta City, Cubao City. Kapag ikaw ay nasa Cainta, Rizal, dyan po sa Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, St. Marik ba to? St. Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal. Dyan naman po sa may Rodriguez, Rizal, sa Mia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinar Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez, Rizal. Ay, perfect na perfect yan. Eto na nga. Itutuloy pa natin ang ilan pa sa mga lugar dito. Kung ikaw naman ay nasa Pasig City. Ayan ang Pure Gold Rosario, Pasig, Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City. Sa may Santa Lucia naman, Cosay Mini Grocery, number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City. Sa pinagbuhatan, Paro G, Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville, Centennial 2, pinagbuhatan, Pasig City. Sa may South Triangle, Quezon City naman, Kabayans, Gotohanan, Kainan, Panay Avenue Corner, Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City. O sa Pasig City pa rin, Holy's Tindahan, 39, and the Valderrama Street, Pasig City. Ay, tuloy na natin agad, dyan po sa may Manila, Rodriguez. At sa iba pang mga lugar, Caloocan, Pasay. Ito sa may Criselda Store, Felix Huertas Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez, Rizal. Lily Mart, by Nailisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila. Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila City. Andyan po sa may EDSA, sa may 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor Empire Center Mall, EDSA Corner, Luring Street, Pasay City. Kung ikaw ay nasa Bagong Silang, Caloocan, dyan po sa may Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City. Yan po ang ating mga Dropbox location para po sa ating swerte sa palengke 2026. Balde-baldeng papremyo na. May cash pa, 9 million pesos ang total prizes na ating ipamimigay nationwide. Herman, good morning sa lahat po ng mga gusto pong sumali sa ating papromo. Meron na tayo po ay nasa week number 3 na po. Tama naman, week number 3. So, tumatanggap po kami ng entries hanggang Sabado, July 25. Kaya naman, kung meron po kayong mga questions, i-comment po yan sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila right now. Sa Facebook po yan at sa YouTube ito. Good morning, DJ JB. Good morning! Tanong ko lang po, sabi dito, kung saan ako nagkulang? Nagkulang ka sa tiyaga. Kaya wala kang nilaga. Ay, nako naman. Good morning, DJ German Bolero. Paano po sumali dyan? Ano po mga isusulat sa sobre para makasali po dyan? Nako, isulat nyo po ang inyong mga detalye. Name, address, edad. Week number na sasalihan. Week number 3 na po. Tapos, proof of purchase kung ano yung ginamit mong empty sachet o kung ano man sa ating papromo. Kung ano yung nilagay mo sa sobre. Tapos, syempre, pirmahan nyo po yan. Sa kabila naman, sa ibaba pa rin sa likod ng sobre, isulat nyo po dyan ang ating papromo. Swerte sa palengke 2026 at ang ating address. Unit D18 Floor Strata 2000 Building F, Ortigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. Kung nasa Facebook na po natin, nakalagay po yan sa address ng ating Facebook page. So, copyin mo lang po yan. Tapos, pwede nyo na pong ihulog sa mga drop boxes na sinabi natin kanina lamang, o kaya na mapunta ka na dito sa stasyon sa Ortigas Center, Pasig City para makita mo kami. Good morning! Magandang umaga. Ayan, at sa bawat isa daw. Good morning din dito, DJ German. Good morning din sa iyo. Good morning sa lahat po. Maraming salamat sa inyong lahat. Kaya naman, sumali-sali na po kayo dahil the more chances... Mali. The more entries you send, the more chances of winning. Dito po sa ating papromong swerte sa Palengke 2026. Araw, balde-baldeng papremyo na. May cash pa. 9 million pesos po ang total prizes na ating ipamimigay nationwide because it's the 60th anniversary ng ating Bombo Radyo Philippines. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Morning Star Sweep. Ako po muna inyong kasama, kabandingan, kabalahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kaliti. Right now, check your time, 19 star minutes bago sumapit po ang alas 6 ng umaga. 5:42 in the morning, yan po ang ating Philippine Standard Time. You are still with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kaliti. Mag-react ka lang po dyan sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila, sa Facebook at sa YouTube. At i-share mo itong ating live streaming to inform everybody. And comment ka lang dyan. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
2: Star FM.
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pagspray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
3: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
4: Tuwing Sabado, may mananalo as

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.

0: 102.7
1: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
2: Pwede lahat ang laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: Enjoy!

0: Glassmanto is the generic name of Ficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Ficacent Extra Strength. Saplos pa lang, kinhawa na.
2: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best. Panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s. Hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen!
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
11: Masigla ka sa ko.
12: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
11: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
12: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
13: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
14: Maraming salamat po sa Star FM at Bombo Radyo dahil isa ako sa tatlong consolation prize winners, 1,000 pesos sa katatapos na week 1 ng Swerte Palengke 2026. Studio draw noong July 11, 2026. Salamat po sa sponsor, lalong-lalo na sa Sarsaya Oyster Sauce dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Muli, ako si Marcela Perucho mula sa San Miguel, Bulacan. At ako ay nagpapasalamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Sa mga kabombo at ka-Star Nation natin dyan na nakikinig, sala na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang pa-premium. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
13: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
15: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting price tag. Uy, parang ano, no? Parang bumalik tayo sa pagkabata. Ang saya-saya. Personally, natuwa ako. Parang naalala ko, ang saya-saya lang noon. Saya-saya lang maging bata. Parang year 2010, if I'm not mistaken, ano, yung awitin na iyan. Kasi naalala ko dyan, high school days eh. Diba? Tama ba? Tama ba? I feel like it is. Awiting price tag. Wala po kay Sam Concepcion. Charot. Eh, Jesse J. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ito po ay... wait, check natin. 28 star minutes makalipas or 27 star minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. 6:27 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Kaya naman sa mga ka-star nation natin, eh, kung halimbawa ikaw ay merong plano for today. Ayan na, dahil ang southwest monsoon, no? So weather, ano muna tayo ngayon na, weather eme. Yung southwest monsoon, yan po yung magdadala, no, ng mga pag-ulan. Pero dyan po siya sa may Mindanao at sa Palawan. Pero yung low pressure area naman, nakaka-apekto po yan sa eastern sections ng southern Luzon at Visayas. Dito naman sa Metro Manila, mga kalapit na lugar, ang weather condition po natin ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na meron po yung kasamang kalat-kalat na pag-ulan o kaya naman thunderstorm. Yan, dahil sa localized thunderstorm yan, ha. So, ingat pa rin kung halimbawa yung lugar nyo bahain, mabilis bumaha, no? Mabilis tumaas yung baha o kaya naman nasa landslide prone area kayo. So, kapag may severe thunderstorm, malakas sa pag-ulan, alam nyo na po yung gagawin. Ayan na, kaya naman, ngayong umaga, magdala pa rin po ng bayong, magdala ng mga panangga. Oo, kung hindi kaya ng isang payong dalawhin mo. Eh, alam kong ayaw mo, isa nga lang ayaw mong dalhin eh. Isa na nga lang yung payong na requirement, no, para dalhin mo, ayaw mo pa rin, kinatatamaran mo. Ano ba yun, ha? Bakit ka ganyan? Tapos uuwi ng basa, ano ba? Malaki naman yung bag mo. Charot lang. It's a good morning. Kaya naman, ako, I hope you are ready to fight. Ngayong Wednesday morning, you are still with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Babalabalain kayo hanggang alas 7 ng umaga sa programang Morning Star Suite. Kaya naman, balik tugtugan tayo. Dito pa rin po yan, simple lang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Before that, check your time, 6:30 and morning. Yan po ating Philippine Standard Time. Ito po 102.7 Star FM. Like mo, share mo.
3: Star FM. Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
4: Holiday!
3: Almusalin ng nam.
4: Good morning!
3: Pagtanghalian.
4: Uy, may birthday ba?
3: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
4: Wow!
3: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
4: At holiday beef loaf. Malinamnam holiday.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best. Panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.

0: for. Glass Menthol is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan, Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window. 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
3: Hey, Ting. Gagawa ng content. Daytime with Dylan. Movie time and chill with Jen.
4: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap! Kapit ang saya!
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Rockstar FM.
1: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
2: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: Sa palengke, may swerte.
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
8: Bigla ang gastos.
9: Bagong plano?
10: Travel.
11: O kaya bagong negosyo.
12: Buti na lang may Cebuana na Lumiere.
13: Sang lang.
14: Personal loan.
15: Jewelry.
16: Negosyo loan.
17: OFW.
18: At motor loan.
19: Basta loan.

0: Last Mento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: German Bolero.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 7 Star Minutes bago sumapit ang alas 7 ng umaga, 6:53 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Yes, it's a good morning sa lahat po ng mga nasa kalsada. Ang sarap. Ang sarap sa mata ng sikat ng araw. Ang sarap sa pakiramdam sa ating mga balat, sa ating mga, sa ating katawan, yung dampi, yung init ng sikat ng araw. Everyone, it's a good morning. Let's all say, let's all be thankful for this new day. Everyone, thanks be to God. Alam mo yun talaga, yung pagsikat ng araw, yun. Yan mismo yung nagsasabi ako para sa akin. Ano, parang ang masasabi ko talaga ay thanks be to God. Parang ang sarap. Sarap-sarap pa buhay. Ang sarap nung init. Ako, makalabas nga mamaya. Magpapainit lang ng ano, ng likod. Diba? Nako, tingnan mo yung mga ano, kapitbahay mo, yung mga sila lolo at sila lola dyan. Diba? Lahat sila nakatalikod na po sa araw sa mga oras na ito. Diba? Ganun naman yan. Dapat nga meron silang asosasyon eh, no? Association ng mga matatandang nakatalikod sa araw tuwing umaga. Ganun. Kasi totoo naman, maganda po talaga sa kalusugan yung mga ganitong init, sikat ng araw, yung mga so, yung unang sikat ng araw, yung ganon. Diba? At saka matucheck mo kung vampira ka ba. Diba? Kapag hindi ka nasaktan, hindi ka naglaho, hindi ka po vampira. Congratulations! Ayan na, sa lahat po ng mga toll plaza sa NLEX, maluwag po ang inyong daloy ng trapiko dyan. Siyempre, palagi naman sa San Jose, San Fernando, sobrang wala pong masyadong sasakyan sa mga oras na ito dyan. Sa mga papasok po ng NLEX, ayan, medyo maluwag po talaga ang inyong entrada sa toll gate. Ano? Ganun din sa Mindanao, toll plaza, sa may Kawayan, yung mga papunta po ng Metro Manila, ayan, meron lang pong kaunting dami ng sasakyan. Ganun din, no? Onte dyan sa may Bukawi Toll Plaza, yung exit naman papunta dito sa Metro Manila. So, ingat-ingat everybody. Oo, alam nyo na, yung mga, kung halimbawa, palagi ka namang dumadaan na dyan, kung saan man yan. Dapat alam mo kung anong oras nagkakaroon ng build-up ng mga sasakyan dyan. Ayan na. Ito, according to Metropolitan Manila Development Authority, may road crash incident po dyan sa C5 Lanuza eastbound involving po ng dalawang motorcycle. Ayan. One lane occupied po as of sa mga oras na ito. Oo. Nandiyan naman na po ang mga personnel ng MMTA. Ayan. So, ingat-ingat ha sa mga lugar na nandiyan sa may C5 Lanuza eastbound. Samantala, susunod na po ang Bombo Network News Morning Edition. Hanggang dito na lang ang ating programang Morning Stars. Sip ako pong inyo nakasama, nakabandingan, nakabulahan.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na lamang pong tatlong star minuto. Can't wait to formally close the program. Here's Savage Love by Jason Derulo. Ito pong 102.7 Star FM. Like mo, share mo.

0: Excellence. 60 sa paglilingkod. 60 sa katotohanan. 60 sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika 22 sa buwan ng Hulyo taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, umano'y banta ni Vice President Sara Duterte sa Pangulong Marcos, itinuturing ng isang plano ng National Bureau of Investigation batay sa nagpapatuloy ng investigasyon ng kagawaran. Si Director Matibag ay nagbigay din ng iba pang salaysay at ang impeachment court naman magkakaroon ng adjustment sa kanilang schedule pagkatapos ng State of the Nation address ng Pangulong Marcos.
3: Ang defense team naman ni Vice President Sara Duterte nagulat sa pahayag ng impeachment court na handa na umano itong subpoena ruling bago pa magsimula ang trial.
2: Ilang senator judge may reservation sa ipinasubpoena na financial records ng pangalawang pangulo.
3: Chinese envoy, tinaging may kinalaman ng China sa artificial intelligence o AI video na naglalarawan sa mga Filipino bilang unggoy.
2: At sa ating balita sa iba, yung dagat bilang ng mga nasawi sa pagtaob ng ferry doon sa Guyana umabot sa 41. Samantala, 3 katao naman ang nasawi sa nangyaring o doon sa kumakalat na sakit diyan sa bahagi po ng Venezuela. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Sa naging pagpapatuloy o ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kaugnay doon sa mga aligasyon laban kay Vice President Duterte ay pinagsabihan ni Senator Pia Cayetano ang panig ng prosekusyon kaugnay ng paghahanda at pagharap ng testigo at mga ebidensya sa impeachment court. Kailangan naman na kumpletong documentation at tao na magsasalaysay ay dapat na may tiyak ng kabatiran sa usaping binabanggit ng naturang individual. Narito ang bahagi ng pagharap. Itong si Senator Judge Pia Cayetano.
4: Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents as the other class if it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya?
5: Your Honor, we can...
4: No, please answer my question.
5: No, Your Honor.
4: Oh, the next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon. Do you disagree with that?
5: We don't, Your Honor.
4: You present a document.
2: Lagi yan mga kabombo ng pagtatanong nitong si Senator Judge Pia Cayetano kay Lead Prosecutor Jervy Luistro. Maging ang mismo ang Senate leadership at presiding officer ay napagbalingan din ng naturang senadora para kay Cayetano may mga bagay na pinapayagan ang impeachment court na hindi na nararapat dahil sa pagiging maluwag ng ilang mga patakaran dito kabilang na ang para sa mga ebidensya at testimonya. Hindi naman ito sinopla ng presiding officer na si Chis Escudero abang sinubukang sumagot ni Representative Jervy Luistro ngunit hindi siya pinayagan kaugnay ng naturang pahayag. Narito ang pagpapatuloy ng pag-isa nito si Senator Judge Pia Cayetano.
4: By other evidence showing its due execution and authenticity, did you provide?
5: No, Your Honor.
4: Okay, so simple lang, Mr. Presiding Officer. They're trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer, to us as a body. Kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that?
5: May I respond, Your Honor?
4: Not really.
6: I don't believe
4: because
6: that was
4: I already
6: the question.
4: Answered. I already asked you the questions, and you had a chance to respond.
2: Yan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang naging mainitang palita ng salita kaugnay doon pa rin sa pagpresenta ng mga ebidensya at testigo, batay na rin dito sa pagtatanong ni Senator Judge Pia Cayetano para sa panig ng prosekusyon.
3: Sa makaragdagan pang balita, mga kabombo, na tinutukan ng ating news team dyan sa bahagi ng Senado, umuloy banta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos si tinuturing umano na isang plano ayon yan sa pagsusuri ng National Bureau Investigation. Ang impeachment trial naman nakaschedule na ng adjustment pagkatapos ng State of the Nation address ng Pangulong Marcos sa susunod na linggo. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo Angelo Aganan.
7: Bombo Dennis Bombojay, ibinunyag ng National Bureau of Investigation o ni National Bureau of Investigation Director Matibag, Director Melvin Matibag, na kasalukuyang nagpapatuloy ang investigasyon ng kagawaran sa umunay banta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, at ikinukonsidera na umano ito nila na isang plotted assassination. Sa pag-arap ni Director Matibag kahapon sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang huling testigo ng prosekusyon para sa Article 4, ipiniliwanag niya na ang naturang banta ay totoo, seryoso at aktibo, kung saan itinuturing na ng NBI na ang banta na naging banta na rin ito sa seguridad ng bansa. Ayon kay Matibag, bumuo ang kagawaran ng Special Task Force sa ilalim ng Administrative Order No. 11 para tutukan ng investigasyon sa mga naturang banta, at lumalabas aniya na malinaw umano sa mga pahayag ng Vice Presidente na seryoso ito nang sabihin na may kinausap siyang tao at pumayag itong taong ito para patayin ang Pangulo. Bagay na basehan aniya upang ituring na ito bilang isang planong nais maisakatuparan. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni NBI o National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag.
8: May mga pangyayari po na atin pong nasaksihan na nagpatunay na ang banta ay seryoso. Katunayan po, ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Sapagkat doon po sa ating mga inobserba na tinatawag nating open source intel, manilaw po roon na ang ating Vice Presidente sinabi mismo na siya ay kumausap na ng papatay at pumayag yung papatay na yan sa ating Pangulo ng Pilipinas.
7: Kasunod nito, Bombo Dennis, sinabi rin ni Matibag na isa pa sa kanilang dahilan kung bakit itinuloy ang investigasyon ay ang mga naging pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Bastido Duterte sa sinagawang rally ng Rage Coalition noong April 12, 2026, kung saan sinabi ng alkalde, quote in quote, isa lang ang ulo ng kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Sinabi ni Matibag na ikinonekta nila ito sa mga naunang pahayag ng Vice Presidente noong February 2025 na gusto niya rin tanggalan ng ulo ang Pangulo. Bagay na nagbunga umano ng tinatawag na kinetic force, kung saan nakakapektuan niya ito sa mga nakakapanood at mga taga-suporta ng pamilyang Duterte. Piniliwanag ng NBI chief na nakakabahala ang mga banta ng magkapatid na Duterte dahil maaari umano itong mag-udyok sa mga nakakarinig at mga taga-suporta na magpalaganap ng ligalig at kaguluhan sa bansa. Ipinunto niya ang mga umano'y ulat na pagbabanta sa buhay ng Pangulo mula sa ilang ordinaryong mga mamamayan. Pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag.
8: Nag-isa pong nagpatibay rito ay yung aming napanood na live broadcast po ng isang rally na tinatawag na Rage Coalition. If I remember it correctly, it's April 12 na nagsasalita ang mayor ng Davao City na si Mayor Sebastian Bastido Duterte, na sinabi niya na isang ulo lang naman ang kailangan namin at yan ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Yan po ay aming isinama sa aming factor upang buuin po itong ating Administrative Order number 11. Kapagkat dito lang nga po na makikita ng naging pagbabanta ng ating Vice President ay nagkaroon po ng tinatawag natin na epekto. It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pagbabanta ay gumagaya na rin at nagbabanta. Lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. That is the very purpose of the task force to monitor all the threats na lumalabas po ngayon at sa araw-araw nga, meron po tayong manakikitang threat sa social media, sa mga pahayag po during the mga rallies, tuloy-tuloy po nabanta sa ating pong Pangulo na umaabot na po nabanta sa ating national security.
7: Ibinunyag din ni Matibag Bombodanis na mayroon na umano mga person of interest ang NBI na siyang makakapagturo sa taong kinausap ng Vice Presidente o kaya maaari isa sa mga ito ang aktual na umuloy kinontrata ni Duterte para patayin ang Pangulo, First Lady at dating Speaker. Ngunit sa kabila nito, hindi naman isinawalat ng NBI Director ang mga pagkakilanlan ng mga nasabing person of interest upang hindi umano makompromiso ang nagpapatuloy na imbestigasyon ng kagawaran. Samantala, Bumbo Dennis, inanunsyo naman ng impeachment court bago matapos ang pagdinig kahapon ang magiging adjustment sa schedule ng impeachment trial ng Vice Presidente. Kung saan simula sa susunod na linggo, isasagawa ang paglilitis ng Lunes, Martes at Miyerkules simula ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon upang mabigyan ng sapat na oras ang Senado na mag-convene bilang legislative body nang hindi napuputol ang sesyon. Ngayong araw, Bumbo Dennis, muling haharap si Matibag bilang testigo at inaasahan na matatapos ang pagdinig sa Article 4 at uusad na sa susunod na linggo ang impeachment proceedings sa Article 1 o ang umano'y misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education.
6: Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Okay, pa rin niya, mga kabombo at mga ka-Star Nation, iginiit ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na ang mga pahayag ng pangalawang pangulo hinggil doon sa umaroy pagkausap sa hitman ay hindi basta biro, kundi isang serious, active at continuing threat na may tuturing. Ayon pa sa testimonyo ni Matibag, ang investigasyon ng kanilang bureau ay nagpapakita na mga binibintang o binitawang salita ng pangalawang pangulo ay may bigat at hindi maaaring ipag-walang bahala lamang. Dinukoy pa ng ahensya ang mga pamantayan sa pagsusuri ng naturang banta, kabilang na yung pattern ng karahasan, bigat ng insidente at kakayahan o kapasidad ng individual na pinanggagalingan nito, pati na yung motibo at identity ng mga taong tinutukoy. Ang Article number 4, mga kabombo, ng impeachment complaint ay nakatuon doon sa umano'y grave threat laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, pati na rin sa akusasyon na nag-udyok ka itong si Vice President Duterte ng sedisyon sa pamamagitan ng kanyang mga pahayag. Bilang huling testigo para sa paning ng prosekusyon ukol sa Article number 4, inaasahan naman ang mga karagdagan pa na pagsisiwalat nito si Matibag ngayong araw para sa pagtatanong ng panig ng depensa para sa kanyang salaysay. Ang kanyang pagharap, mga kabombo, ay nagpapatibay doon sa inisyal ng mga pahayag ng mga opisyal ng National Bureau of Investigation na dati na hong sumalang dyan sa paglilitis at binibigyang diin ang kahalagahan ng naturang salaysay na hindi lamang retorika kundi isang seryosong banta at patuloy na banta ang dapat na maging trato doon sa mga pahayag nitong si Vice President Sara Duterte. Nagtanong din si Senator John Alan Peter Cayetano pero sa pagkakataong ito naging mahinahon ang Senator Judge doon sa kanyang nakapalitan ng salita sa mga nakalipas na araw na si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Narito ang palitan ng mga pahayag ng dalawang opisyal.
9: Personal, I mean if you were in the task force or as you said, you created a task force now at duty nyo yung safety ng high government officials. Anong process nyo kung anong parts ng video ang paniniwalaan nyo at hindi? Ng statements niya, what I meant.
8: Well, ang ginawa po natin dyan, dun po mismo sa konteksto ng kanyang sinabi,
10: na humanap siya ng papatay at inutos niya na papatayin ang tatlong individual at yun po ay pumayag yung papatay at sinabi pa niya no joke, dun pa lamang po ay napi na pong nakita yung pong ating hinahanap po na mga pwede niyang pananagutan po sa batas.
9: Well, as an appointee of this government, as a lawyer, as an NBI director, I see your point and I get that. But what I meant is that before that statement, sabi kasi niya, kung papatayin ako, I mean, the record will bear out naman yung eksaktong sinabi niya. No? So this is my paraphrase. But ang pagkaintindi ko sinabi niya, kung papatayin ako, eto yung tatlong papatayin mo. And ang impression ko, pinagbibintangan niya yung tatlo na may plot against her. So yun ang tanong ko dun sa two previous NBI directors. If you're gonna believe that she... contracted or talked to, may kausap, no? Siya, if you're gonna believe that may kausap siya at papapatay yung tatlo, will you not believe the previews nung sinabi niyang kung ako naman ang papatayin?
10: Hindi po ganon, sapagkat ang tinignan nga po natin ay yung kanyang mismong pagbabanta. At sa amin po, sa ngayon, yung aking pong task force na nag-iimbestiga, ay malinaw po na ang tinitingnan ay kung ano na ang nangyari dahil doon sa pagbabanta. Okay. At sinasabi nga po namin, dahil po doon sa pagbabanta, ito po ay umabot na doon na po sa level na ang national security na taya na po, na kompromiso na.
2: Lagi naman yan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang mahinahon na palitan ng salita nito sina Director Melvin Matibag at Senator Judge Alan Peter Cayetano ilang araw matapos ang kanilang palitan ng mga salita na manghang sa pamamagitan ng internet, mga kabombo at mga ka-Star Nation.
3: Sa kalagdagan pang balita, mga kabombo at Star Nation, si Representative Redon sinabing hindi natibag si Director Matibag sa ikawalong araw ng impeachment trial na prosekusyon. Iginiit na ebidensya ang prioridad sa impeachment at hindi itong biyahe ni Vice President Sara Duterte. Ang mga balita niya ay tinutukan ni Bombo Analyst Subirano.
11: Iginiit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na nanatiling matatag ang testimonya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Redon, hindi natipag si Director Matibag sa kabila ng line of questioning ng depensa. Sa pagdinig kasi, sinabi ni Matibag na bagamat hindi pa siya ang NBI director noong nagsimula ang investigasyon noong 2024, nakabatay ang kanyang testimonya sa opisyal na mga record at ulat ng mga investigador. Iginiit din ni Matibag na walang coaching mula sa prosecution at independent ang National Bureau of Investigation sa pagsasagawa ng investigasyon. Ngayong araw, ang huling araw sa pagtalakay ng impeachment court sa Article 4 o grave threats. Pakinggan natin si Representative Terry Redon.
12: So hindi ko natibag si Director Matibag ngayon pong araw na ito. I'm quite certain bukas hindi po siya matibag. At I think we also take exception to the manner by which a question was posed relating to testing the credibility of Director Matibag doon po sa pagtatanong patungkol sa kanyang asawa. Si Congresswoman Anne Matibag. Nakakatuwa kasi ang totoo, hindi ko kailangan magpaalam ni Congresswoman Matibag sa mga kanyang desisyon bilang kinatawan, elected na kinatawan ng isang distrito ng Laguna. Kasi meron nung sarili pag-iisip siya Congresswoman Matibag in the same manner na meron nung pag-iisip desisyon si Director Matibag sa kanilang pong mga karera sa buhay. So, we find that there is no relevancy in testing the credibility relating to that particular point. So, I think that needs to be stated and we're opening ourselves to questions of it.
11: Kinontra naman ni Redon ang aligasyon ng depensa na chismis lamang ang mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Redon, hindi chismis ang patuloy na investigasyon ng National Bureau of Investigation sa umano'y mga banta ni Duterte dahil ito ay aktual na isinasagawa ng ahensya sa pamamagitan ng isang binuong special task force. Binigyang diin ng mambabatas na hindi naapektuhan ang kredibilidad ni Matibag sa cross-examination at nananatiling aktibo ang investigasyon ng NBI sa nasabing kaso. Sa cross-examination kasi kahapon, kinumpirma ni Matibag na hindi nga siya ang direktor noong nagsimulang investigasyon. Iginit din niya na hiwalay ang kanyang tungkulin bilang NBI director sa trabaho ng kanyang asawang si Laguna Representative Ann Matibag. Muli, pakinggan natin si Representative Terry Ridon.
12: Sinabi kanina, hindi ba? At una sa lahat, ang hindi natin na maintindihan po ito, yung po nga pinagsasabi ng depensa, na chismis lang po ang ilan sa mga bagay na inilahad ni Director Matibag. Ang tanong ko sa depensa ngayon ay, paano naman naging chismis yung pong pagbabanta? Paano naman naging chismis yung po continuing threat of the Vice President and her family against the President and his family? Hindi ba? Paano naging chismis yung po nga meron pong open active investigation ang NBI itself, led by the director himself, para tukuyin po yung persons of interest? So hindi yung chismis yun. Aktual na investigasyon po ito, mga kaibigan.
11: Sinabi naman ni Representative Zia Adyong na hindi makakaapekto sa takbo ng impeachment proceedings ang pag-aproba ng Malacañang sa travel authority ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang pagbisita sa bansang Qatar, Germany, United Kingdom, Northern Ireland at Netherlands. Binati ni Adyong si Vice President Sara ng isang ligtas at masayang biyahe sa ibang bansa sa kabila ng nagpapatuloy na impeachment trial laban sa kanya. Ayon kay Adyong, bagamat nais ng prosecution ng personal na umarap si Duterte upang sagutin ang mga issue, mas nakatuon sila sa pagkuha ng mahahalagang ebidensya mula sa Anti-Money Laundering Council, mga bank records at Bureau of Internal Revenue Records bago ang July 30. Iginiit ni Ridon ang mga hinihinging financial documents ay mahalaga upang masuri ang umano'y malalaking transaksyon sa mga bank account ng Vice President at ng kanyang asawa. Anya, kapag nakumpleto na ang mga ahensya sa pagsunod ng supina, magiging mas malinaw na ngayon ang direksyon ng investigasyon. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong.
13: Sa discretion naman yan ng Malacañang kung aprubay nila at hindi. No? Sa palagay naman namin, kung ang presentasyon lang naman ng artikulo, hindi naman makaka-apekto yun, no? Sa presentation. In fact, hindi nga siya pupunta dito. So it does not matter regardless whether she's in a faraway land or whether she's just within the neighborhood. The point is we've been asking for her to come here and then respond to these questions directly from herself, pero hindi pa rin niya ginagawa. So pa kung tatanong kami pong tatanungin niyo, may epekto ba ito sa aming ang paglalahad ng mga artikulo ng prosecution? Wala po. Kasi from simula't sa pool, hindi naman po talaga siya pupunta. So discretion na po yan ng Malacañang whether they approve the travel or not. So apparently, they have approved.
11: Tiniyak naman ng National Bureau of Investigation na si Director Matibag sa Senate Impeachment Court na 100% siyang tiyak na may nakausap si Vice President Sara Duterte hinggil sa umunay planong pagpatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay legal spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa, ang dokumentong inilahad ng NBI ay kabuuan ng naging investigasyon sa umano'y mga banta ni BP Sara laban kay Pangulong Marcos. Ayon pa kay Tolosa, muling sinuri ng NBI ang mga pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at ni BP Sara kabilang ang mga naging pahayag tungkol sa pagpugot ng ulo umano sa Pangulo. Anya, nakita ng mga investigador ang umano'y pattern sa mga pahayag na ito kaya mas pinalalim ang kanilang investigasyon. Iginiit ni Attorney Tolosa na itinuturing ng NBI na admission against interest ang pahayag ng Vice Presidente na mayroon na umano siyang nakausap na tao kaugnay ng planong pagpatay sa Pangulo. Anya, ang kasalukuyang tinutukoy ng mga investigador ay ang pagkakakilanlan ng mga naturang individual. Pakinggan natin si legal spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa.
13: ay, intindihin ho natin na ang mga karampatang mga kaparusuhan na nakalagay sa saligang batas ay hindi pwedeng takasan, no? Sa simpleng pag-resign, no? Lalo na dito sa bagay sa paglilitis na to, nakapagpresenta na ng malakas na ebidensya ang prosecution, at least based dito sa article on grave threats, no? At kahapon lang, no, na grant ang request natin for subpoena, no, kung saan mapapakita yung kabuuang yaman ng vice presidente na napakalaking bagay para mapakita ho, no, yung ano yung malakas na basehan ng article naman ho on unexplained wealth. So, but at the end of the day, tulad nga ho ng sinabi ni Kongte Reid, this is a matter that will be determined and decided upon by the impeachment court at the appropriate time.
14: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Annalee Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Samantala, nagulat naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte matapos ihayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol na halos buo na ang desisyon ni Presiding Officer Francis Chis Escudero kaugnay na pag-issue ng subpoena sa financial records ni Vice President Sara Duterte bago pa nagsimula ang trial noong Hulyo 6. Sa press conference ay sinabi ni Defense Counsel spokesperson Attorney Michael Poa na bagamat ikinagulat nila ang naturang pahayag, eh hindi naman ito sapat na dahilan upang pagdudahan ang integridad ng impeachment court. Ayon kay Attorney Tonggol, naihanda na ni Escudero ang draft ng desisyon dahil kabilang na sa pre-trial briefing ng House Prosecution Panel ang usapin ng subpoena.
15: Nagulat rin ako nung nabasa ko yung ano, no, yung statement or at least yung statement base sa interview yata ng spokesperson ng impeachment court. But nonetheless, I don't really want to read too much into it. I don't want to cast aspersions, no, dito sa ating nangyari kahapon. Maaring marami kasing pwedeng dahilan. Maari kasi na napag-aralan na nila yon. But kailangan lang magkaroon ng oral arguments to see if mapapabago natin yung ano, yung magiging resolusyon. Maari rin na nung Wednesday, after nung initial oral arguments, ay meron ng naging pag-uusap. So, napakahirap kasi mag-speculate. Kaya, I really don't want to cast any aspersions, lalo na baka sabihin, porket hindi pabor sa atin ever raising all these issues. So, yung sa panig na lang ng defense, you know, we'll just take that decision as it is. Of course, I wouldn't, ano naman, no? I'd be lying if I will be saying na hindi ako nagulat na may ganun palang nangyari. But nonetheless, I don't think we should cast aspersions against the integrity of the court or anything like that. It is what it is. Yun yung naging resolusyon, yun yung naging ruling. At ngayon naman, sa amin naman, sinasabi ko naman parate, hindi naman kami takot sa dokumento. Kung lumabas man yung lahat ng yan, handa din naman kaming harapin bawat isa sa mga dokumento na yan. Kaya lang naman kami nag-oppose ay dahil we really firmly believe, no, na itong subpoena ay overbroad at may mga batas na maapektuhan that are there not only meant to protect the vice president or impeachable officers but all of us. That's why we really just had to point that out in our oral arguments.
3: Pinamunan sa Senate Impeachment Court ang hiling ng House Prosecution ay ipasapina ang bank records, income tax returns at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte, kaugnay at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Gayunman, sinabi ni Poa na pinaghandaan na rin na depensa ang posibilidad na ito. Patuloy ding pinag-aaralan ng defense team ang any possibilities na iakyat ito sa Supreme Court ang naturang usapin, ngunit sinabi ni Attorney Poa na kailangan muna nila itong talakayin at ikonsulta sa Vice Presidente na ayon sa kanya ay nasa The Hague, Netherlands. Dagdag niya, updated ang Vice Presidente sa lahat ng nangyari sa impeachment trial at mayroon din umano itong sariling monitoring system.
15: Kausap ko po kagabi ang ating Vice Presidente. Siyempre, in-update ko siya dun sa, ano, no, dun sa nangyaring ruling. Sinabi ko naman sa kanya that we have already requested for the certified true copy of that ruling. But whether we will be going up or we will just accept the ruling as it is, ay hindi po namin napag-usapan ng malaliman pa. Dahil syempre, kailangan natin hintayin yung ruling. In any case, sabi ko nga, handa naman kami. Kahit, kasi nga, bago pa kami nag-oral arguments, we really maintained the disposition na may possibility talaga na ibigay lahat. So, we were ready for that nonetheless. Kumbaga, as a matter of fact lang yung naging usapan namin, i-report ko lang na ito yung nangyari. She said, okay, well, you know what to do naman. No, meaning, alam naman niya na handa kami kahit lumabas yung mga dokumento na yan kasi wala naman kaming talagang gustong itago. No? Because yan ang parating sinasabi. But ang position lang talaga namin is unang-una sa lahat, ang legal system natin may presumption of innocence. So hindi, para sa amin, hindi naman tama yung sasabihin na kung wala kang itatago, ilabas mo na. Kasi kung ganun, eh huwag na tayo mag-search warrant. Huwag na tayo magkaroon ng mga proseso, di ba? Kasi kung ganun, ahamunin ka lang na ilabas mo, dapat ilabas mo. But naintindihan din niya that we had to make our opposition just to at least put on record kung ano yung mga nakita nating violations kung sakaling may bigay ito. But nonetheless, you know, again, it's the wisdom of the impeachment court.
3: Bahagi pa yan ang naging pahayag ni Attorney Michael Poa, spokesperson and defense team ni Vice President Sara Duterte.
2: Samantala, mga kabombo, kinumpirma naman ang Office of the Vice President na nasa the Netherlands ngayon ang Vice Presidente para sa serye ng kanyang official foreign travel at personal engagements. Ayon nga sa tanggapan ng Vice Presidente, kabilang sa kanyang itinerary ay ang pagbisita sa Qatar, pagdalo sa isang forum ng Filipino community event sa United Kingdom at yung pagtungo sa kanyang ama sa The Netherlands upang makaugnayan ang mga Pinoy na rin sa naturang lugar at maging sa iba pang bahagi ng kanyang mga lugar na tutunguhin. Tiniyak din ng Office of the Vice President na walang gagamiting pondo ng gobyerno ang pangalawang pangulo para sa kanyang naging biyahe. Samantala, kinumpirma naman ang Palacio Malacanang na may travel authority ang Vice Presidente para sa kanyang biyahe mula Hulyo 16 hanggang 31 ng taong kasalukuyan. Sa dagdag pang balita, itinanggi ng National Bureau of Investigation Director na si Melvin Matibag na na-brief o na-coach siya ng House Prosecution Panel bago pa man ang pagharap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para sa ikaapat na artikulo ng Articles of Impeachment. Lumitaw ang issue matapos na siya ay tanungin ni Defense Counsel Attorney Mark Benluan kung nakipagpulong siya sa prosekusyon bago pa man ang pagtestigo, lalo't wala naman na inilabas na sampina para obligahin siya na humarap sa impeachment court. Aminado si Matibag na dalawang ulit siya na nakipagkita kay House Lead Prosecutor Jervy Luistro, ngunit iginit niya na hindi iyon coaching kundi pagtalakay lamang sa mga paksang saklaw ng kanyang testimonya. Anya, handa rin siya makipagpulong sa defense kung siya ang magiging testigo para sa panigdin ng depensa sa ilang usapin. Samantala, marina naman ay tinanggi ni Matibag ang paratang na itinalaga siya bilang director upang makialam si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa imbisigasyon kaugnay ng naturang kaso.
3: Nagpahayag naman ang reservation ng ilang senator judge sa naging desisyon ng Senate Impeachment Court na magpalabas ng subpoena para sa bank records, tax records at mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa si Attorney Manasseh Scarpio. Sinabi nitong impeachment court spokesperson na si Attorney Reggie Tongol na nagahain ang magkakahiwalay na manifestations sina Senator Judges Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Loren Ligarda, Amy Marcos at Camille Villar kaugnay ng nasabing subpoena. Bunso nito ng pagtutol ng mga senador sa pagpapalabas ng subpoena para sa mga financial records ng Vice Presidente na sumasaklaw sa panahon bago pa man maging Vice President itong si Sara Duterte. Ani Senator Amy Marcos, kung may mga isyong higil sa yaman na naipon ng Vice Presidente bago ito maupo sa pwesto, dapat itong dinggin umano sa mga regular court at hindi sa impeachment court. Para naman kay Senator Camille Villar, dapat umanong limitahan ang mga dokumentong hihingin sa panahon ng panunungkulan ng isang impeachable official, alinsunod yan sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong Duterte versus House of Representatives. Wala umanong malinaw na batayan kung bakit kailangang hingin ang mga record sakop ang halos dalawang dekada ng transaksyons ng Vice Presidente. Naunang nagpahayag ng pagtutol si Senator Judge Robin Hood Padilla sa pagpapasapina sa financial records ng Vice Presidente. Sa mismong paglilitis, sinabi ni Cayetano na naghain siya ng written continuing objection sa naging desisyon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na ibaba itong sapina.
2: Sa dagdag pa nating balita, si Justice Secretary Vida iginit naman na hindi dapat na madistract ang mga Senator Judge sa investigasyon ng National Bureau of Investigation at pagsisiyasat ng ahensya, itinangging selective justice. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Grant Hilario.
16: Igirete Department of Justice Secretary Frederick Vida na hindi dapat madistract ang mga senador na tumatayong senator judges sa ikinasang mga investigasyon ng National Bureau of Investigation. Ayon sa kalim, hindi dapat mabahala ang mga mambabatas sa aksyon ginagawa ng hensya lalo pat kung wala naman umanong ikinakapangamba sa panuntunan ng batas. May isa pang ulit na binigyan din ni Justice Secretary Vida na hindi dapat madistract ang mga senator judges ng Senate Impeachment Court sa investigasyon sapagkat anyay tuloy-tuloy naman ang aksyon sa paghabol ng pananugutan. Ngayon, makatitiyak daw na ang ginagawang investigasyon ng kamunihan ay nakabase lamang sa mga ebidensya.
17: Hindi dapat. Dahil yung paghahabol natin ng accountability, hindi naman tumitigil yun. Pare-parehong may ginagampanan at ginagalang natin ang mga senator judges. And sa akin, kung wala namang dapat ipangamba about sa rule of law, wala dapat pangamba mga senator judges. It will all be based on the pieces of evidence and the investigation na gagawin ng NBI.
18: Hindi naman po sa selective.
17: Definitely hindi po selective.
16: Kaugnay ang pahayaga matapos kumpirmahin ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang pag-iimbestiga ukol sa muloy mga ghost flood control projects sa lungsod ng Taguig at pagsilip muli sa posibleng irregularidad na maproyekto sa Southeast Asian Games noong 2019. Naniniwala si Justice Secretary Vida na hindi pa prescribe ang mga kaso, ngunit ibinahagi na kinukonsidera ang naunang findings patungkol sa issue.
17: May panuntunan ng batas yan. Diba? Siyempre, hanggat hindi yan, of course, kung may mga dati ng findings yan, yun ay binibigyan ng kaukulang timbang. Hindi po prescribed to mga to. Diba? May number of years yung prescription natin. Prescription of offenses. Hindi ko particular yung prescription. Matagal pa yan. Hindi po prescribed yan. Kung 2019, hindi po prescribed yan. Definitely.
16: Samantala, kaugnay sa mga senator judges o particular sa nagpapatuloy na Senate impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, ikinatuwa naman ng isang non-partisan citizens monitoring network ang makaraan nitong desisyon. Malugod na tinanggap ng grupong Bantay Senado ang desisyon ng korte ng katigan nito ang mosyon ng prosekusyon na ipasabpina ang bank, anti-money laundering council at tax records ng ikalawang pangulo pati asawa nitong si attorney Mance Carpio. Magugunitang sa pamumuno ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero ay napagbigyan ang mosyon dahil sa ito naman ay makatwiran, madaling matukoy at prima facie relevant sa mga alegasyong unexplained wealth ng Vice Presidente sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Ito'y ikinatuwa ng grupo sa paniniwalang makapagbibigay daan upang masuri ang mga ebidensya sa layon maitaguyod ang pagiging transparent, patas at katapatan sa konstitusyon ng impeachment trial. Ayon pa kay Professor Clive Arguelles, convener at spokesperson ng Bantay Senado, ang desisyong ito ng korte ay isang hakbang tungo at para matiyak na magiging desisyon sa paglilitis ay nakabase sa ebidensya lamang. Git niya, ang pagiging transparent at pananagutan ay hindi opsyon bagkus mahalagang prinsipyo ng isang demokratikong pamahalaan. Umaasa silang maisusumite ang mga ipinasabpin ng records sa pagpapatuloy ng paglilitis ng korte sa mga aligasyon kontra sa Vice Presidente.
2: Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news information. Basta Radio Bombo!
3: Ang Association of Southeast Asian Nation Foreign Ministers naman nagpahayag ng matinding pagkabahala sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan, epekto sa ekonomiya at enerhiya, kinutukan. May report si Bombo Isacotoner.
11: Nagkaisa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na manawagan ng agarang tigil putukan at mapayapang pag-usap kasunod ng lumalalang sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagdudulot na ng pangamba sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Sa ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Maynila, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na naglabas ng joint statement ng mga foreign ministers matapos magpahayag ng matinding pagkabahala sa patuloy na paglala ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa ASEAN, dapat tayralin ng lahat ng panig ang pinakamataas na antas ng pagpipigil upang maiwasan ang mas malawak na kaguluhan at maprotektahan ang mga sibilyan. Binigyan din ng grupo na ang kalagahan ng ligtas at malayang paglalayag sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang rutang dinaraanan ng supply ng langis sa mundo upang hindi mantala ang pandaigdigang kalakalan at daloy ng enerhiya. Nagbabala ang ASEAN na nagpapatuloy na labanan ay maaaring magdulot ng panibagong pagtaas ng presyo ng langis, pagbilis ng inflation, pagkaantala sa global supply chain at banta sa food security at paglago ng ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Finance Secretary Maria Teresa Lazaro.
18: In view of the escalation of conflict in the Middle East, particularly between the United States and Iran, and the need to reinforce ASEAN's collective position in maintaining peace and stability in the region, and as proposed by the Philippines as the ASEAN chair, we agreed to issue an ASEAN Foreign Minister's Statement on the evolving situation in the Middle East.
11: Tiniyak din ng samahan na magpapatuloy ang pagbibigay ng emergency consular assistance sa mga ASEAN nationals na maapektuhan ng krisis at palalakasin ng koordinasyon sa mga regional at international partners upang mabawasan ang epekto ng sigalot sa rehiyon. Samantala, iniyayag din ni Lazaro na inaprubahan na ng ASEAN ang Germany at Qatar bilang mga bagong sectoral dialogue partners, habang formal namang tinanggap ang Turkiye bilang 12th dialogue partner ng samahan. Muli, ang tinig ni Foreign Secretary Maria Teresa Lazaro.
18: Created capacity and readiness to further contribute to ASEAN community building efforts, the 59th ASEAN ministerial meeting has conferred sectoral dialogue partner status to Germany. Similarly, the ministerial meeting also decided to likewise confer the sectoral dialogue partner status to the State of Qatar in view of their expanding engagement with ASEAN through diplomacy, development cooperation, humanitarian assistance, among others. We also welcome now the formal admission of Turkiye as ASEAN's 12th dialogue partner. So these developments this demonstrate the continued confidence of our partners in ASEAN. We also view this as a positive step in realizing the aspirations laid down with the ASEAN Community Vision 2045.
19: Para sa ASEAN update ng Bombo Radyo at Star FM, ito si Bombo Isacotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Samantala, may pahayag ang bagong talagang Armed Forces Chief of Staff na si General Navarrete at naniniwalang may malaking pagkakamali ang Chinese Coast Guard sa ginawa nila na pananakit sa mga kasapi ng Philippine Navy. May balita si Bombo Jovino Galang.
20: Naniniwala si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio Navarrete na ginagawa lamang ng Philippine Navy ang kanilang trabaho sa insidente kung saan nakasagupan nila ang ilang membro ng Chinese Coast Guard sa bahagi ng Ayungin Shoal. Natitiyak din ito na gumagawa ng kaparaanan ang gobyerno para tuluyang mapanagot ang mga Chinese Coast Guard.
21: Well, I think they're doing their job very professional. And what happened there was they were hit by a club, no? And I think we're in a position of telling them to get away from LS 57 atin yun, yung post, military post natin yun. That dahil maliit yung, we have two ribs, so we got two injured Navy personnel. He wants us to monitor and also look to into the injured personnel natin.
20: Nagsagawa na rin ng pulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa insidente kung saan nais niyang maging maganda ang kalagayan ng mga sugatang Navy personnel. Nanindigan din si Nafarete na kanilang poprotektahan ang karagatan ng pag-aari ng Pilipinas. Tuloy-tuloy ang panawagan ng bagong

0: President, that the two personnel are already safe. We have to stand our ground. Atin yan. Rest assured that we will also do our jobs. And I think they're ready for it. We have our rules of engagement also there. To the men and women of the AFP, let us continue the professionalism. We are professionals. Let us keep our commitment to secure and protect the land.
1: Ito si Bombo Juvino Galang. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Mga kabombo, mga Kastar Nation, bago ho tayo umusan sa iba pang bahagi ng atin hong balitaan, kapiling ng atin pong coverage team dyan sa bahagi po ng Senado, si Representative Zia Alonto Adjong ng panig ho ng prosecution. Isa ho ito sa mga tagapagsalita ng panig ng prosecution o prosecution panel. We have Representative Adjong with Bombo Jaira Hanggayo. So ating pakinggan at panoorin ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines.
3: Okay, sir, unang-una pag-usapan natin kahapon kasi nagkaroon na ng ruling dito no, sa pinakognize sa bank, tax, and records and documents si Vice President Sal Duterte. Kung mag-desisyon ang defense team na umapila sa Supreme Court, kumpiyansa ba kayong hindi nito maantala ang presentasyon ng ebidensya na prosecution?
4: Well, karapatan naman nila pumunta sa Supreme Court. Mm. No? Kung yun ang ninanais nila para madepensahan ang kanilang respondents, karapatan naman nila yun. No? Mm-hmm. Pero sa pagkakalam po natin, base po doon sa mga na-experience natin, kasi hindi lang ho ito yung una nilang final sa Supreme Court. Marami na hong beses pumunta sila sa Supreme Court, even during the confirmation hearing ng Committee on Justice, ay nagpa-file po sila sa Supreme Court. Pero hanggang ngayon po, ang Supreme Court hindi ho nagbibigay ng kanilang decision regarding that, because naiintindihan po sa without even preempting or being sound to sound presumptuous, hindi naman ho ang Supreme Court minsan ang kanilang mga decision ay practical din po. So sa palagay namin, base po sa na-experience natin na wala naman pong nilalabas ang Supreme Court ng kanilang mga decision patungkol doon sa mga final ng defensa, ang Supreme Court sa palagay namin na alala din nila kung ano yung magiging cost nito kung magka, of course we don't, the Supreme Court does not also want to create a constitutional crisis na mas magkakaroon ng problema, no? Dahil yung unang-una, tandaan natin, ang impeachment court binigyan ng kapangyarihan, katangi-tanging kapangyarihan ng Supreme ng sa ligang batas na mag-exercise niya, no, ang kanyang mandato na binigay sa kanya na hindi dapat siya may mare-restrict ng mga special laws, dahil ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan nito ay ang sa ligang batas. Ang ginawa lang naman ng impeachment court na yun is in-exercise niya itong katangi-tanging exclusive power na binigay sa kanya ng Constitution para ma-obtain, ma-secure yung mga dokumento na kinakailangan naman talaga nila makita bilang husgado para sila ay makapag-desisyon ng tapat sa kanilang mandato, sila ay makapag-desisyon basis kung ano yung available na ebidensya, at makapag-desisyon sila na hindi half-baked or hindi malabnaw. No? Ibig sabihin, na-appreciate nila yung lahat ng mga ebidensya at nakita nila yung financial record talaga ng respondent. No? Para sila ay makapag mag-arrive into impartial and fair decision. So, alam naman, ito po yung ginawa ng impeachment court na naayon po sa kanilang mandato at sa pagbibigay po sa kanilang constitution ng karapatang i-exercise ito. So, sa palagay ko naman, naiintindihan naman din ng Supreme Court yun, no? Meron nga silang decision, no? In several jurisprudence na nilatag po nila, Gutierrez versus House of Representatives, kung saan sinabi naman din ng Supreme Court na ang it's a political question when it comes to an impeachment, no? And then, na hindi siya justiciable. Ibig sabihin, hindi na even subject for any discussion, judicial discussion, kasi the impeachment court is exercising its function and its mandate not so much on legal technicalities but the character of being a political question or political office. So may karapatan po sila. Ang sa amin po ay kampante po kami na tuloy-tuloy na rin ang impeachment trial dahil, yun nga, babalikan

0: ko lang, eh, in-exercise lang naman ng impeachment court ang kanilang kapangyarihan na ayon sa mandato at saka sa binigay sa kanilang authority ng constitution natin.
1: Okay. Ngayon, Representative, kasi ito na inaabangan, di ba, na lahat, yung pag-stand dito ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na kasalukuyan nga nasa impeachment court. Sinabi nito sa unang parte nito, ngayong direct examination, sinagawa dito kay Director Melvin Matibag na itinuring ng National Bureau of Investigation ang payag ni Vice President Sara Duterte bilang isang plan to kill at hindi lamang simpleng mata. Gaano kahalaga itong klaseng assessment na ito sa pagtatapos ng Article 4? Sa tingin ba ninyo may sapat ng factual record ang impeachment court upang tuluyang isara ang pagtalakay sa Article 4?
0: Well, una-una, alam naman natin na itong pagbabanta kay Prapangulong Bongbong Marcos ay hindi pagbabanta sa kanyang personalidad lang, no? Ang kanyang personal security, dahil hindi mo po pwedeng paghiwalayin si President Bongbong Marcos at ang kanyang opisina. Kaya nga parati po natin sinasabi na ang pagbabanta sa nakupong presidente ay pagbabanta sa seguridad, no, ng Pilipinas, ng ating bansa, dahil unang-una siya ay head of government, siya ay pinaka-head of state, siya rin ang commander-in-chief. So kaya ang mandato ng NBI ay kung meron banta talaga sa buhay ng nakupong presidente, ay kinakailangan imbestigahan yan. At hindi lang yung mismong yung video na nakita natin noong November 23, marami ding mga iba't ibang statements o press conferences kung saan ang Vice Presidente ay may indication na sinasabi niya, puputulan niya ng ulo, gusto niya putulan ng ulo. So hindi mo po pwedeng itong ibaliwalain. Nasabihin mo na lang na it's just a spur of the moment. Hindi eh. Kasi unang-una, ang nagbabanta ay the second highest official in the land. Ang binabantaan niya ay kanyang immediate na superior, which is in this case, ang presidente ng Pilipinas. So, ang lahat ng mga ehensya, investigative agencies, tulad ng NBI, hindi dapat nila ito pawalang bahala, no? Hindi ito po pwede sabihin mo na you just simply brush it off kasi baka galit yung isang tao. Kasi you cannot separate nga the person from the office. And the Vice President cannot also separate herself from her office. Kasi ang opisina niya, binabantayan ng constitution yan. May constitutional standard ang dapat niyang i-meet, no? Dapat siya ay compatible siya doon sa demand ng kanyang opisina. So hindi mo rin po pwedeng hiwalayin yung si Vice President sa kanyang person from that of the office that she represents. Kaya ang ginagawa po ng impeachment court ngayon ay tinitingnan po natin kung yung person ba occupying the office is fitting to that office, considering na nagbanta siya sa presidente na from the very beginning, even if you go through a lot of legal premise, rulings of the courts, etc., talagang bawal na ang pagbabanta. The mere fact na nagbanta ka, it's already unlawful. So yun po yung ating pinag-uusapan dito. Sa palagay ko naman ay na-prove naman yung unang witness natin, si Mr. Kalilong, na hindi naman na-refute yung kanyang ebidensya at kanyang testimony. Tapos si Attorney Lotok, hindi rin na-refute yun ng depensa. So may sapat na batayan ang impeachment court na ma-assist nila ng maayos, dahil yung lahat ng presentation ng testimony at ebidensya na provide ng House Prosecution Panel ay sapat para maintindihan ng impeachment court at maliwanagan ng taong bayan na itong mga ganitong pananalita ng Vice Presidente ay unang-una hindi tolerable, hindi acceptable, hindi kanais-nais sa isang nakupong Vice Presidente, at talagang illegal at hindi po pwedeng sinasabi ito kung kanino man or at any given time. So it is an impeachable offense.
1: So sa tingin ni Sir, hahaba itong tatanong dito kay NBI Director Matibag?
0: Depende yan kung paano yung presentation at examination ng House Prosecution Panel, dahil meron pong mga ebidensya din na gustong i-cite ng House Prosecution Panel para yung mga testimonya ni Director Matibag ay meron siyang corroborative material evidence na para ma-prove sa korte at sa taong bayan na yung kanyang testimony ay hindi lang kanyang personal na opinion, pero ito'y base sa mga dokumentong napanghawakan o yung mga ebidensya na nakuha ng itong sinasabi niyang special task force na kinreate ng National Bureau of Investigation.
1: Na yun na isasara na no, itong pagtalakay dito sa Article 4. Sa pag-transition sa Article 1, papasok na dito yung usapin kaugnay ng confidential funds issue. Ano yung pinakamahalagang dapat natutukan ng publiko, ating mga listeners and viewers, sa mga susunod na hearing, Representative?
0: Well, una-una, excited ang buong bayan kung sino ba talaga si Mary Grace Piatos. Parati natin binabalik-balikan yan. No? So, baka itong pagkakataon para makilala na natin si Mary Grace Piatos, ito si Kukoy Villamin, kung bakit itong mga taong to, ay ang dami nilang pinirmahan ng mga acknowledgement receipts na unang-una ay magkakapareho yung pangalan, magkakaparehong petsa, pero magkakaiba yung lugar. Minsan, magkakapareho yung perma, pero magkakaiba yung pangalan. Magkakaiba, magkakapareho naman ang pangalan. Yung iba, ay magkakapareho yung pangalan, pero iba-iba naman yung perma. No? So, dito natin makikita talaga for the for more over a year now, na ito si Mary Grace Piatos, inaantabayan na ng ating mga kababayan, kung meron ba talagang isang tao na nagngangalang Mary Grace Piatos na siya ay naging isa sa mga asset ng opisina, Office of the Vice President, para magbigay ng impormasyon, no? Siya ay katanggap ka, siya ay worthy, no, na mabigyan ng confidential fund. So, yun pong isa sa mga antabayanan po natin. Pangalawang antabayanan natin, batang COA, no? Hanggang ngayon, sinasabi ng COA, kailangan ibalik, i-restitute yung amount, which is 75 million out of 125 million nung 2003 na last quarter of 23 sa paggasta ng confidential fund. So para malaman po ng ating taong bayan na pinag-uusapan natin, pera nila ito. Hindi ito pera ng Vice President Sara Duterte, pera po nila ito. At dahil pera nila, talagang kinakailangan na mamamasuri at masusing tinatalakay, halimbawa, ang kanilang utilization ng COA. Pero nagbigay ng COA, sabi niya, ay violation yung paggasta at unang-una wala pang binabalik sa kanila dahil bawal ito, gastahin sa ganung paraan, kailangan may ibalik sa COA. So, hindi pa naman sa pagkakaalam ko na ibabalik itong pondo na to despite the fact na nag-appeal na po ang depensa o ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. So, ito po yung mga bagay na antabayan po natin para po maliwanagan po tayo ng mas lalo ang ating mga kababayan. Patungkol po doon sa issue kung karapat-dapat ba ang isang halal na publiko ay maaari nang gastahin ang pera ng taong bayan according sa kanilang naiisip, even if it is already outside or violative of a joint circular na binigay na nirelease para mag-cover doon sa paggasta ng confidential funds.
1: Okay. Balikan natin kanina, no, Representative, yung na-mention nga dito, yung tinatalaka yung Special Task Force, ito kay NBI Director Matibag, binanggit na nga posikusyon na nabuo ang Special Task Force dahil sa posibilidad na hindi nag-iisa itong si Vice President Sara Duterte sa umano'y pagpaplano. Bakit mahalagang mailahad ang aspetong ito sa impeachment court? Ano ang inaasahan ninyong maidudulot ng testimonya din ni Director Matibag sa kabuang record itong Article 4 bago ito tuluyang isa?
0: Well, ongoing yung presentation, examination sa witness natin, si Director Matibag. Pero so far po, ang kanyang nailathala sa korte is unang-una, importante ito dahil hindi lang ito isang beses nagbanta or nakapagsabi ang Vice Presidente kung saan napipiligro ang buhay ng presidente. No? Una, ang illustration pa nga nila, description nila is ulo. Pupugutan ng ulo, tatanggalin ng ulo, ang kulukusto lang nila na ulo, isa lang. Ang ulo ng presidente.
2: Yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang bahagi ng ating exclusive interview kay Representative Zia Alonto Adjong, isa sa mga tagapagsalita ng panel of prosecutors ng House of Representatives dito sa usapin ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
3: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by QuinBank Business Banking.
2: Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang katumbas ng isang US dollar ay umaabot ng halaga na 61 pesos and 75 centavos. Lalo pa ho itong humina sa nakalipas na maghapon. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 87 centavos, Singaporean dollar 47 pesos and 80 centavos. Ang Saudi Arabian Rial 16 pesos and 43 centavos. Ang Euro ay 70 pesos and 41 centavos at batay ho ito doon sa pagsasara ng trading kahapon at ang resumption ay mamayang alas 9 ng umaga. Wala naman ito sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines.